0: minutes na lamang at ito'y magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ito pa rin ready sa inyo para makapag-accommodate ng karagdagang 6,000 motorways araw-araw. Nagbibigay ng ang subsection 3 ng mas mabilis na alternatibong ruta para doon sa mga commuters at saka doon sa mga kababayan nating nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding traffic sa mga lokal na kalsada sa lumalawak na industrial at residential corridors dito sa lalawigan ng Cavite, Paring Ray. Alas 9, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Paring Ray, para dito sa pagbubukas itong kalaksak sa subsection 3. At antabayan na natin kung magbibigay ng statement si Pangulo Marcos bukol dito. Nag-ulan-ulan dito, Paring Ray.
1: Isang tanong lang, so magiging operational na yan, kailan magiging operational yan, Alvin?
0: Mukhang ngayong araw na ito. Ito na yung araw ng pagbubukas.
1: Okay.
0: At inaasahan natin na baka mamaya, kasi sa mga nakaraang pagbubukas ng mga expressway na pinangungunahan ni Pangulong Marcos, usually libre ng isang buwan eh.
1: Yun, ang susunod kong tanong sana, kung libre ba yan, ayun. Libre.
0: Kasi yung huli na kinover natin sa kanya doon sa Metagig, Paring Ray, bago yung Holy Week, ay umabot pa ng mahigit isang buwan yung libre ng toll fee. At bungas yata doon sa Metagig, doon sa may Tagig C5 interchange, ay mukhang bukas may bayad na.
1: Pero ngayon, yan, dyan, yung sa kinaroroonan mo ngayon, pag nag-operate sila, libre muna. Libre muna dapat. Sige.
0: Antabayan na natin. Sige.
1: Okay.
0: Malamang.
1: Sige. Thank you very much, Alvin.
0: Sige, Paring Ray. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, kasama si Ryan Abuan, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon, Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit. Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, alat, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito eh. At ika nga marami na pong mga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong ika nga itong linggong ito. Ano po? For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Karoon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano? Napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito. ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So, ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, maganda umaga po. Welcome back to Bangon Bayang Mahal.
3: Magandang umaga rin.
1: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapaulak. So Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City with top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po bang significance ito sa ating masa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
3: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN, no? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turn over sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1960s, 65, when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaking bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Tulong pinansyal sa mga barangay, pangungunahan din ng Pangulo sa General Trias, Cavite. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Dalawang public engagement ang naka-schedule ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisimula ang aktibidad ng punong ekutibo ngayong alas 9 ng umaga at ito'y kaugnay na ang gagawin itong pangunguna sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Sa klaw ng humigit kumulang 5.9 na kilometrong bubuksang expressway mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange na inasang magpapabilis ng biyahe mula Cavite, papuntang Laguna at vice versa. Mula dito, idediretso naman ang Pangulo sa General Trias, Cavite upang personal na maghatid ng financial assistance o ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa ilalim na din ito ng itinataguyod ng Marcos Administration na bawat barangay makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang aprumahan ng House Committee on Justice ngayong araw. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pagtitibayin ngayong Lunes ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang resolusyon at articles of impeachment bago ito iakyat sa plenaryo. Ayon kay Justice Chair at Batangas Representative Jervy Luistro, kukumpletuhin na ng komite ang mandato nito matapos ang nagkakaisang 53-0 na boto na pumabor sa mga reklamo. Dagdag ni Luistro, nakabase ang kaso sa mga ebidensya kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Diin ang panel chair, hindi ito politika, bagos ebidensya at pananagutan ang usapan kapag inaprubahan ng hindi bababa sa iksa katlo o 106 members ng Kamara, dediretso ang articles of impeachment sa Senado na tatayong impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tangkang tunnel robbery sa isang pawn shop na harang ng Quezon City Police District. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napigilan ng Quezon City Police District o PCPD ang tangkang tunnel robbery na target ng isang pawn shop sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng QCPD, nag-ugat ang operasyon sa sumbong sa pulisya ng isang gwardiya noong April 22 matapos makarinig ng kahinahinalang ingay mula sa manhole. Agad rumisponde mga tauhan ng Novaliches Police Station 4 kung saan natuklasan ang isang tunnel na hinihinalang hinukay ng mga suspect para pasukin ang pawn shop. Na-recover din sa lugar ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, baterya, cutting disc, hydraulic jack at iba pang tools na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na konektado ang tunnel sa kalapit na establishmento na patunay na planado at organisado ang tangkang pagnanakaw. Wala namang naitalang nawawalang gamit dahil agad itong naaksyonan ng gwardiya at pulisya. Patuloy ngayon ang investigasyon ng QCPD para matukoy at mahuli ang mga responsable sa tangkang tunnel robbery. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mayor Isko Moreno nagbabala sa mga magnanakaw ng gamit ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga kawatan na ninanakaw ang mga gamit na pag-aari ng pamahalaan, partikular ang mga bakal, metal railings at iba pang materyales mula sa pampublikong infrastruktura sa lungsod. Ayon kay Yorme, sinabi nito na sisikapin ng lokal na pamahalaang katuwang ang Manila Police District o MPD na agad na maaresto ang sinumang magnanakaw ng nabanggit na kagamitan. Muling iginit ng alkalde na ang mga pasilidad at materyales na inilalagay sa public places ay pag-aari ng pamahalaan pamahalaan at pinondohan para sa kapakinabangan at kaligtasan ng taong bayan. Aniya, bukod sa mga magnanakaw, sisikapin rin ng Manila LGU at MPD na mapanagot ang mga sumisira sa iba pang government properties na batid ng babala ay matapos makatanggap ng ulat ang otoridad na may ilang kawatan ng pasimpleng kinukuha ang mga bakal sa ilang mga infrastructure project ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Local Government Unit Baguio patuloy ang monitoring sa fluctuating oil prices sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Naglabas na ng pinakuling talang pamahalang lungsod ng Baguio sa pangunguna ng Baguio City Police Office ukol sa presyo ng produktong petrolyo sa lungsod, kung saan na nakapagtalang may bagyang pagbabago sa presyo ng diesel at gasolina mula Abril 30 hanggang Mayo 1 taon kasalukuyan. Batay sa datos, ang presyo ng diesel ay nananatiling na sa pagitan ng humigit kumulang 88 pesos and 30 centavos hanggang 98 pesos and 62 centavos kada litro para sa regular, habang ang premium diesel ay umaabot hanggang 101 pesos and 62 centavos sa ilang gasolinahan. Ang gasolina ay nasa pagitan ng 88 pesos and 50 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos kada litro para sa regular at maring umabot hanggang 98 pesos and 70 centavos para sa premium. Karamihan sa mga pangunahing gasolinahan tulad ng Petron, Shell, Caltex at Total ay nagtala ng halos hindi nagbago o minimal na paggalaw sa presyo sa naturang mga petroleum products sa naturang petsa. Gayunpaman, kapansin-pansin na may ilang gasolinahan sa lungsod ang nakakaranas ng kakulangan sa supply, kung saan nagsabit na ng mga paabisong out of stock sa diesel, gasolina at maging sa kerosene. Batay sa ulat, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng presyo ng langis upang matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang posibleng pananamantala sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang Presidential Broadcast Service,
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
1: Kasama sa Mission Vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer J01 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampani ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
2: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting. Bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahatid din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Oras mo natin yun, 10 minutes after 8 o'clock.
0: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
1: Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Welcome po sa ating programang SST o ang Sulong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Samahan ninyo hanggang alas 10 ng umaga as we bring you the programs and services of different agencies of the government. Kasama po natin sa bagay teknikal, walang iba kundi si Otoy Evangelista at si Kuya Robin Celi sa ating pong master control. Kasama rin po natin sa ating transmitter site naman ay si Kuya Rudel Perlas. And of course, ngayon pong umagang ito sa Monday edition po ng Sulong Southern Tagalog, makasama po natin ating co-host from PIA Calabarzon and PIA Mimaropa. Welcome po natin sa ating programa, Ma'am Cecil Cambe Maloles and of course, Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa. Magandang umaga po sa inyo.
2: Yes, magandang umaga, Sir Tom and Sir Dennis. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. It's another Monday morning at first Monday ng May. Ayan, kaya naman tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay ng ating mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan mula dito sa Regional Office 4A ng PIA. Magandang umaga po sa inyong lahat. Have a blessed week para sa ating lahat.
3: Okay, magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Cecil, Sir Tom, at sa lahat po ng mga tagasubaybay ng SST, ang Sulong Southern Tagalog. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Marinduque, Dennis Nebrejo, makakasama po ninyo para sa ating first Monday, sabi nga ni Ma'am Cecil, first Monday edition of May, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sir Tom?
1: It's really good to see both of you again, Sir Dennis, and of course, Ma'am Cecil. So, Lucas, ano kami dalawa lang ni Ma'am Cecil last week? At eventually, ngayon, nakasama na po rin natin si Sir Dennis from PIA Mimaropa. Naku, napakahalaga po na pag-usapan nga natin ngayong umaga ito because one of the most heavily affected sectors simula po na nagkaroon po sa ng crisis sa Middle East ay ang ating OFWs. Okay? Ma'am Cecil, sige po, tinan po ang ating i-introduce ang ating guest for this morning's program.
2: Sige po, Sir Tom and Sir Dennis, napaka-blessed po natin today dahil makakasama natin ang isang mahalagang ahensya ng ating pamahalaan. Ating pong i-welcome sa Sulong Southern Tagalog, ang Regional Director ng Department of Migrant Workers 4A. Wala pong iba kundi si Attorney April R. Casabuena. Ganun din naman, kasama niyo po ang makakasama niya rin po ang Assistant Regional Director ng DMW na si Ma'am Karen M. Kilaw. Magandang umaga po, RD April and ARD Karen.
4: Magandang umaga po, Ms. Cecil, Sir Dennis. Lahat po, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita po sa amin sa inyong programa ngayong araw na ito.
1: Okay, Ma'am Attorney April, maraming po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Sana po hindi tayo kulangin sa oras. Ano po? Attorney, simulan ko na po ang ating mga tanong para po ngayon sa ating programa at para po sa kapakinabangan ng ating po mga OFWs na heavily affected po ng nangyari pong krisis sa Middle East. Okay, Attorney April, pambungad na tanong ko po sa inyo, ano? Okay, sa ngayon, ilang overseas Filipino worker na po nakauwi mula sa Middle East? Mula sa bilang na ito, ilang po naman yung mula sa Calabarzon, Attorney?
4: Yan, Sir Tom, magandang umaga po. Bali po doon sa mga repatriation po natin na naganap since February 28, simula po nagsimula yung gulo sa Middle East. Nagkaroon na po tayo ng 7,674 na mga kababayan po natin na nakauwi na po. Yan po ay mga magkakasama na po ng OFWs, kasama ko ang kanilang mga dependents po. Tapos po dito naman po sa Calabarzon, meron na po tayo around 864 na mga taga-Calabarzon po na OFWs. At meron din po dito na mga 97 ho na parang nag-walk-in na ho na mga repatriated na rin po sila. So in all ho, for Calabarzon po nasa 961.
1: 961, madami-dami na rin po pala, attorney, no? Attorney, itong repatriation services po na ino-offer po nating pamahalaan, marami na po ba nag-avail nito aside from yung mga nabanggit nyo kanina, attorney? May mga nag-a-avail pa nitong services na ito from OFWs po?
4: Yes po, Sir Tom. Bali, ang nangyayari po ngayon ay continuous pa rin po ang repatriation na programa po natin sa mga tulong po. Sa tulong po ng mga embahada, tsaka po ng mga Philippine Consulate na nakikipagtulong po sa mga migrant workers offices natin po sa abroad. Yun po yung mga counterpart po natin sa abroad. Meron po tayo sa Middle East na mga opisina ng DMW. Sila po yung patuloy na nagpo-proseso po ng mga Pilipino na gusto pong magpa-repatriate.
1: Okay.
4: Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy din, Sir Ma'am.
1: Ma'am Cecil?
2: Sige po. Follow-up ko lang po doon, RD, yun po. Bukod po doon sa kaguluhan sa gitnang silangan na naranasan nga po, mayroon po bang ibang dahilan kung bakit po nag-a-avail yung ating mga kababayan ng repatriation services ng ating pamahalaan?
4: Opo. Ma'am Cecil, magandang tanong po kasi po, ang repatriation po ngayon parang nasa isip po ng mga kababayan mo natin ay because of the Middle East crisis po, no? Pero ang repatriation service po o programa po ng ating pamahalaan ay matagal na po yung meron. Pero yung po ay noon, nung wala pa kong Middle East crisis, ang madalas po na ground para po sa repatriation ay kapag po ang ating mga kababayan po ay nagkaroon ng mga maltreatments abroad. Tulad ho noon, mga wala na hong mga employer, iniwan ho ng employer, inabuso ng employer, o kaya naman ho ay yung mga finished contract na or na-terminate ho yung mga kontrata ho nila. Or minsan din naman ho yung mga nagkakasakit po na may mga medical condition na ho na talagang wala hong kakayahan na makauwi na ho dito sa ating bansa. Kaya ho, humihingi na ho sila ng tulong sa ating mga MWOs at embahada po. Yun po yung talagang repatriation program na regular na matagal na ho ginagawa ng ating pamahalaan through DMW at aming attached agency ho, ang aming kapatid na UWA. Yun po. Pero ngayon po, ang repatriation nga po ay nakikilala na ho dahil sa Middle East crisis.
2: Mm-hmm. Yes, RB. And sa inyong pong experience naman po, yung pag-a-apply po ba ng ating mga kababayan dito sa repatriation services ay kumbaga po ay smooth naman po ba? Wala naman pong gasinong nagiging problema?
4: Opo, Ma'am Cecil. Actually, katotohanan ho niyan ay kababalik ko lamang ho galing ho Dubai. Isang buwan ho tayo doon. Mm-hmm. Tayo po ay pinadala ho ng ating kalihim para ho mag-augment at mag-assist po sa repatriation ho ng migrant workers office ho sa Dubai. So, ano nangyari po? Kung tanong niyo ho ay kung kamusta ho ang proseso ho natin doon sa Dubai, ay ang ginagawa ho talaga namin doon ay humihingi ho kami ng kaukulang dokumento. Bali, tinutulungan din ho natin ang ating mga OFWs ho kung ano ho yung mga kailangan ho nila para ma-process po. So far ho, smooth naman po. Kasi ang hinihingi lang naman po natin ay yung mga minimal o yung mga basic requirements po. Tulad ho ng proof ho na sila talaga ay apektado ng Middle East crisis. At of course po, para din naman ho dun sa mga marami rin ho kasi tayong kababayan na medyo nagkaroon ho ng problema dati pa tulad ho ng mga na-overstay or yung mga nagkaroon ng mga absconding cases, tinutulungan din ho natin sila through the MWOs ho and OWA ho doon na magkaroon ho ng outpass. Yun po yung tinatawag ho nating outpass, clearance ho yun para ho wala ho sila maging problema sa paglabas ho sa Middle East para po hindi ho sila ma-offload ba. So, yun po. Kung ang process naman po ay okay naman po dahil meron po tayong prosesong sinusunod and nakakapag-comply naman po ating mga kababayan.
1: Sir Dennis?
3: Okay, ma'am. Good morning po mo. Ma'am, meron po ba tayong mga datos regarding po sa mga segregation ng mga repatriated OFWs? Ito po ba yung batay din sa mga sa kanilang industriya na kanilang pinapasukan o yung trabaho? So, mayroon na po ba tayong updated data, ma'am?
4: Opo. Actually, sir, meron po. Ina-ano po natin yan, sinesegregate po natin yan. Ito si ARD, sakto nandito po. Si ARD po ang magsasabi mo sa inyo. Marami po kasi tayong mga iba-iba hong careers or profession ho ng ating mga kababayan doon. So, tama po kayo, ginawa po namin ay sinesegregate po namin yon. So, meron po tayong marami po talaga doon ay yung mga ating mga domestic worker o yung mga household ho natin na workers po sa abroad na nagpa-repatriate na po. Tapos ARD,
5: opo, good morning po. Good morning, Ma'am Cecil, Sir Tom, and Sir Dennis. Magandang umaga po. Opo, namumuna po doon ang ating service workers. But aside po doon, meron din tayong mga caregivers, cleaner, waiter, sales officer, at meron din po tayong nurse, mechanic, and of course, ang ating clerical staff po. So ito po yung segregation ng ating mga iba't ibang industriya po sa trabaho.
3: Okay, thank you, ma'am.
1: May follow-up question ka, Sir Dennis. Okay, ito. Meron din po ba kayong datos, Attorney April, tungkol ba po sa segregation sa dahil ng kanilang pag-avail sa repatriation assistance ng pamahalaan?
4: Opo, Sir Tom. Bali, yung ano po, inaano po namin, sinesegregate po namin. Usually po, yun po ay nakalagay sa repatriation due to work disruption po ng Middle East crisis. Tulad po na sila po ba ay naka-force leave, meron po tayo datos doon. Sila po ba ay naka-unpaid leave, yung no work, no pay, dahil po sa nagsara po ang kanilang mga pinagtatrabahuhan sa abroad. Meron din po tayong datos po kung saan po nakalagay po doon kung sila po ba ay na-repatriate because of overstay or because of some cases na nabanggit ko po kanina. And of course, meron din po tayo na regular repatriation, yung tungkol po sa medical condition kanina na nabanggit ko rin po, and yung sa mga na-terminate po ang contract.
1: One of the most frequently asked questions po with regards to our distressed OFWs, attorney, and yung pong cost po ng repatriation, are there any cost really tungkol po sa repatriation services po ng ating pamahalaan?
4: What
1: I mean, yung magagastos po nila. Like, for example, pag mayroon po tayong mga undocumented workers, yung fine po ba, kinukover na po yan ng, ano, ng DMW or ano po mga sasabi nila sa doon?
4: Sir Tom, sa kanina po, due to the Middle East crisis po, yes, po. I would really limit my answer po that to the Middle East crisis. Okay. Yun ang mangit ko po kanina, the cost po, ang repatriation po talaga natin ay, ano nangyayari po, ay talagang shoulder po ang expenses ng ating pamahalaan.
1: Okay.
4: Yung mga first few batches po ng ating mga repatriated OFWs, the government, the DMW, led by our Secretary Hans Lakdak, they decided na po to have chartered flights. Kaya po kung nababalitaan niyo po sa ating mga news outlets before, lalo na po yung kasagsagan po ng mga missile attacks in the GCC, ay chartered flights na po ang ginawa. Mm-hmm. Dahil po, mas malaki po ang kapasidad na ng isang eroplano na buo lahat na po ng mga OFWs ang sakay. Dahil nagsarado po yung ibang airspaces, so mas nagiging flexible po ang chartered flights during those times na dadalhin po yun, hindi po yun sa Dubai Airport. Meron po minsan sa ibang Emirates po natin kino-coordinate, tulad po sa Sharjah, minsan naman po ay Fujairah, na ibang Northern Emirates po yan, na hindi po talaga totally nag-close that time ang airspace. Doon po naka-chartered. Yun po ay shouldered po by the government. And then, yung mga recently po, ay nung nag-open na po ang airspaces at lumuluwag na rin po ang travel restrictions sa GCC, ay nagkaroon po ng commercial flights naman po. Yun po ay shoulder din po ng government. Yung nabanggit ko po kanina na outpass para po sa mga OFWs na na-overstay o yung may mga absconding na kailangan po nilang i-clear, yung ibang fines po ay talaga na-shoulder na rin po ng ating government. Tulong na rin po sa ating mga kababayan.
1: I think so
4: para
1: much.
4: Technically po, best po lahat.
1: Ayan.
2: Sige po. Ay, ARD and RD. Tanong ko lang po, dun sa mga nabanggit nyo po kanina na industriya, yung mga trabaho nila, pwede pong malaman kung alin po dun ang pinaka may mataas na bilang ng mga nag-avail ng ating repatriation.
5: Opo. Sa mataas po na nag-avail dito, actually yung ating mga household service workers po. Yun po yung pinakamataas na nag-avail po na ating mga reintegration services po and repatriation.
2: Opo. And doon naman po sa mga dahilan, like yung binanggit ni RD kanina, na regular na repatriation, ano po yung may mataas na bilang? Ito po ba doon sa medical dahil sa meron silang problem or meron pa po bang may mas mataas na naitalang kaso po?
5: Opo. Actually, Ma'am Cecil, parehos lang din po yung regular na repatriation natin kasi pareho lang din po. Household service worker pa po yung bandami po. Tayo.
2: Sir Dennis?
3: Okay. Ma'am, marami naman po mga benefits no, ang ating mga OFWs. No? Ba, bukod po ma'am dito, pagka bumalik po ma'am sila sa bansa, may mga, ano po yung mga assistance na binibigay ng ang ating tanggapan o tulong ng mga binibigay ng mga DMWs para po sa mga displaced OFWs na nais umuwi sa ilalim ng repatriation assistance dito ng ating pong pamahalaan.
5: Ayan, Sir Dennis, sakto po yung tanong po ninyo. Bilang nabanggit nga ho natin kanina, ang repatriation ho ay talagang continuous po, no? Pero pagdating naman ho dito sa ating bansa, continuous din po ang ating pagsalo sa ating mga OFWs. Meaning ho, meron ho tayong mga nakaredy po na reintegration services po para po sa kanila. When we say reintegration and welfare services, sir, ayun po yung ginagawang programa po ng ating pamahalaan through the DMW and OWA, kung saan ho, tinutulungan ho natin silang makapagtuloy at makapagsimula ho ulit dito sa ating bansa. We conducted the National Reintegration Network, yan ho ay pinamumunuan ng NRCO ho ng ating DMW, kung saan ho ibinaba ho yan sa lahat ho ng region sa pamumuno na rin ho ng ating Pangulo sa utos na rin po ni Presidente Bongbong Marcos, kung saan po ay magkaroon ho ng mga NRNs sa lahat ho ng region. Nagkakaroon ho tayo ng mga job fairs kung saan ho, nabibigyan ho natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na na-repatriate na makapagtrabaho ulit, pero hindi na ho sa Middle East. Makapagsimula ho ulit sila sa ibang bansa po. Nag-open na rin po ng mga job orders po sa ibang countries. Nagkakaroon din naman po ng mga reintegration services po pagdating po sa mga OFWs naman po na repatriate na gusto na naman dito magsimula ulit. Like yung mga livelihood assistance po natin, meron po tayong mga training in partnership with TESDA, meron din po tayong mga business opportunities po in partnership with DOST, with DTI and other government agencies po, and also our stakeholders po, meron po tayong mga binibigay po sa kanila ng mga programa sa tulong na rin po ng mga LGUs din po.
3: Okay, ma'am, may follow-up lamang po ako. Ma'am, regarding po dun sa ating mga OFWs na nasa ibang bansa na bumalik na rito, ma'am, may mga nare-reported, mga reported incidents po ba na may misa na sila po ay hindi natatrato na maayos, yung kanilang sweldo ay hindi binibigay o tinatago yung mga passport. May mga nauulat po ba tayong mga ganito sitwasyon, ma'am?
5: Actually, yes po. Hindi lang po doon sa mga na-repatriate, pero marami rin po tayo nakukuha through our online platforms po na talagang mga nagsasabi po ng mga kababayan natin na hindi ho maganda ang pagtrato or hindi ho sumusunod sa mga napag-usapan sa kontrata yung mga employers po. Kaya po, ang ginagawa po natin ay yung mga MWOs po natin, nakikipag-coordinate po tayo sa kanila, and then tinatap po yung mga agency kung meron po silang agency. Tapos po, kung wala naman pong agency, pinapatawag din po yung mga employers. At yung iba rin naman po ay nare-rescue. At meron din po tayo mga shelters abroad.
1: Okay. Question po, ano, attorney. Meron po kasing mga pagkakataon na itong ating mga OFWs ay naging traumatic yung ano yung mga nangyari sa kanila abroad because of the crisis nga po sa Middle East. So meron po ba itong programa ang ating pamahalaan with regards to mental health or debriefing services and others po para po sa ating mga OFWs?
4: Yes, Sir Tom. Meron po tayong mga mental health and mga debriefing po ng mga programa po sa ating mga OFWs. Yan po ay continuous po natin ginagawa. And minsan po, nag-hire po kami ng partnership with DSWD. Kasi meron din po tayong mga regional offices. Swerte po kami na dito po sa Region 4A, meron po kaming registered social worker. And may nurse din naman po kami. So, pagdating pa lang po nila sa amin sa opisina, pag may mga kliyente po kami na, or mga workers po tayo na nagpupunta rito at humihingi po ng tulong, naaagapan po natin. Pero meron din po tayong OFW Hospital. Mm-hmm. Sila po ang nangunguna or nakikipag-coordinate po tayo sa OFW Hospital pagdating po sa mga medical assistance na ginagawa po para sa ating mga OFW.
1: One of the most popular services po ng offered by the government or DMW ay yung pong Action Fund. Can you elaborate on this, ito pong Action Fund po natin?
4: Naku, yun ang sikat na sikat. Opo, bali ang Action Fund, sasagutin po namin ni Erdi yan. Ang Action Fund po, ay yun po ay talagang darang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan. Mm-hmm. Yun po ang meaning ng Action Fund. Bali, ang Action Fund po, ay yan po ang naging core financial assistance na programa po ng DMW. Yan po ay talagang binibigay po para mm-hmm. sa mga distress na OFW, kahit nung wala pang nung wala pang immediate East crisis po, yan po ay talagang binibigay na po namin at yan po ay one-time availment po. Ng, yun po nililinaw namin madalas kasi po one-time availment po siya. So meaning po, nahahati po siya sa tatlong categories. Ang regular po natin na Action Fund o na binibigay po na benepisyo para po sa ating mga OFWs ay yung 50,000.
1: Mm-hmm.
4: Tapos pag
5: so pag may medical condition naman po, may critical illness, 75,000 naman po. At kung sakali po may kababayan tayong namatay, yun po ang 100,000 po.
1: Malaki.
5: Yun po yung ating story po na ibinibigay through the Action Fund po.
1: Okay. Thank you so much.
4: Malaki po yun, sir.
1: Oh, sige po. Marami sige
4: po.
1: And I'm sure of that. Marami po talagang mag-avail nito dahil po sa benefits na nakukuha po nila from DMW. Sige po, Ma'am Cecil. More questions po para po sa ating mga bisita.
2: Yes po. Follow-up lang po dun sa question ni Sir Tom. Ano po? Halimbawa po ay meron tayong OFW na magtrabaho muli sa ating bansa pero hindi siya nakapag-secure, Ma'am, ng COE. Yun. Ano po ang... mula sa kanilang kumpanya sa Middle East dahil sa gera, ano po yung proseso na kailangan niyang gawin para makapag-avail po nila siya ng ibang benepisyo pa po na may offer ng DMW o itong particular itong Action Fund.
4: Okay po. Ma'am Cecil, bali ano nangyayari po talaga? Based po dun sa ginagawa po namin actual sa Middle East, bali kapag ang OFW po ay nagkaroon na po ng na process na po para sa repatriation, siya po ay nabibigyan na po, sila po ay nabibigyan na po ng financial assistance bago pa lamang po umalis doon. So bago po namin sila pasakayin sa mga flights po nila, nabibigyan na po sila ng MWOs ng financial assistance. And pagdating po dito sa Pilipinas, pagsalubong ho ng ating pamilya sa OWA at DMW, ang OWA rin ho at ang DMW ay nagbibigay din po ng mga financial assistance. So, yun po yung financial assistance na for repatriation due to Middle East crisis. Pagdating naman po dito sa regional offices, bilang nabanggito natin kanina na yan ho ay one time lamang na availment of financial assistance, what can we offer are the programs naman po pagdating po sa reintegration and welfare services. Ganun na po ang nangyayaring proseso po natin. Sila po ay automatic na bibigyan na ho doon ng financial assistance pati ho sa pagdating ho nila dito sa bansa. And then pagdating naman ho dito sa regional offices, kami ho ay nakakasana para sa mga reintegration programs naman po.
2: Yan. RDLA, RD, if meron lang po kayong data, sana approximately meron po ba tayong maibibigay na kumbaga amount na sa kasalukuyan ay naipaabot na ng ating pamahalaan through the DMW. Kumbaga yung pondo po na inilaan na po natin or naipamigay na po natin in assistance po para sa ating mga kababayan. Kahit roughly ano lang po.
4: Ma'am, ano na po? yung sa Nationwide po, bali, million na po talaga yun, ma'am. Million na po yung napamigay po throughout the Philippines po. Pagdating naman po dito sa Region 4A, ma'am, recently lang po, nakapagbigay po kami ng action fund. Pero yun po ay para sa mga nag-apply po na distressed OFWs na hindi po sakop ng Middle East, ha. For this year po, nakapagbigay na kami ng 2 million na po. 2 million. Pero last year po, nakapagbigay na rin po kami ng around 70 ata. Pero yun po ay yung medyo madami-dami na po pang pending namin. At marami pa rin po kaming hinihinging pondo para po sa ating mga pending. Hindi lang po talaga namin maibigay yung exact. Kasi po, marami pa rin po nakapending. Baka kalahin mo nila eh. Marami po.
2: Understand po.
1: Okay, Sir Dennis?
3: Okay, ma'am, sa ngayon po, no, marami naman, alam natin, marami pa tayong mga kababayan sa Middle East, no, at sa iba ba bahagi ng mundo. Ay, meron po ba mga nakatakdang umuwi ngayon, no, sa ating bansa? At meron po ba mga posibilidad na magkaroon po ng sapilit ang pagpapauwi sa bansa sakaling mag-escalate ang kaguluhan dahil sa ngayon talagang hindi po natin alam kung kailan matatapos po itong kaguluhan na ito, ma'am?
4: Opo, Sir Dennis, bali tuloy-tuloy po ang repatriation program pa rin po ng ating pamahalaan sa mga post po sa Middle East. Pero we are not sure if this could be considered as good news, pero bumababa na rin po kasi ang bilang ng mga nag-a-apply po for repatriation. Pero continuous pa rin naman po. And ngayon po kasi, bilang may mga kababayan din po tayo na pag nakausap niyo po sila ay mas gusto po nilang manatili muna sa Middle East kasi nanghihinayang po sila sa mga visa na pwede pa rin po silang makahanap ng trabaho ulit or ayaw po nilang makipagsapalara na uuwi dito sa Pilipinas. So, ang ginagawa naman po natin sa pamahalaan, we respect that decision ng mga kababayan po natin. Kaya po, nagbigay po ang ating DMW po ng online financial assistance naman po para po sa mga hindi pa po nare-repatriate or yung ayaw magpa-repatriate. May financial assistance pa rin naman po tayo. And then, Sir Dennis, dun po sa tanong po ninyo kung if ever po na meron po tayong instance or pagkakataon na ipapauwi po sila,
1: forced.
4: Yun po ay nasa alert po. Kami po ay nakadepende po sa DFA, sa Department of Foreign Affairs na announcement po kung ano na po ang status ng mga sitwasyon doon po sa abroad. Kapag yan mo ay alert level 4, automatic na po yan.
5: Mandatory na po.
4: And fortunately po, doon po sa nangyaring Middle East crisis, wala pa naman po nag-alert number 4.
1: Oh, that's good.
4: So, alert number 3 lang po sa Lebanon. So, yun lang po yung pinaka-mataas na alert na hindi pa po siya naging mandatory na repatriation.
1: Okay. Attorney April and ma'am Karen. Yeah, Sir Dennis, merong high question muna Sir Dennis kasi magbe-break muna tayo.
3: Break muna tayo.
1: Okay. Attorney April and ma'am Karen, magbabalik po tayo with more questions from us. So, in just a while po, magbe-break po muna tayo Attorney April and ma'am Karen with Dennis and of course, ma'am Cecil.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Best friend!
15: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
14: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
15: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
14: Talaga ba?
15: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng honor graduate eligibility alinsunod sa Presidential

0: undergraduate eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
1: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
0: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSysID.
4: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
3: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 43 minutes after 9 o'clock. At sa pagpatuloy po ng ating programang Surong Southern Tagalog, kasama ko rin mayo ang ating co-host for this morning's program. Wala iba kundi si Dennis Tenebrejo from PIA Mimaropa and of course from PIA Calabarzon, Ma'am Cecil Cambe Maloles. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating pong guest, Attorney April Casabuena, ang Regional Director po ng DMW Calabarzon, and ang Assistant Regional Director ng DMW Calabarzon, walang iba kundi si Ma'am Karen Kilaw. Okay, may hanging question ka, Sir Dennis. Opo.
6: Yes, ma'am. Yes, Sir Tom. No? At ma'am, regarding naman po sa mga pamilya na nasa abroad, regarding sa kalagayan nila, no? If ever po ba may mga sitwasyon doon sa bansa na kanilang pinaglilingkuran, ay ano pong ginagawang proseso ng ating tanggapan, ng inyong pong tanggapan para po maidulog o parating sa kanilang mga pamilya? Ano po ba yung mga proseso sa mga ganitong sitwasyon?
7: Hey, Sir Dennis, ano nangyayari po kapag po may dalawang bagay kasi. Minsan po ang pamilya na mismo ang unang nakakaalam ng mga sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak na nasa abroad. Sila po ang dumudulog na ho sa amin at kami naman po ay nakikipag-coordinate na ho doon sa post po natin ng ating migrant workers offices at OWA ho doon. And then sila na ho ang yun nasa post po ang maghahanap na doon sa OFW para sila na ho ang mag-rescue or sila na ho ang mag-assist kung ano hong pangangailangan. Yung isa naman hong sitwasyon ay kapag si OFW na ho mismo ang nagkaroon ng sitwasyon sa abroad at siya na ho mismo ang lumapit sa ating opisina o kaya naman ho ay ang kanilang mga katrabaho o ang mga Philippine communities ho ay kami naman ho dito sa regional office, kami naman po ang ginagawa po namin ay hinahanap po namin ang mga kamag-anak po. Yun ho ang nagiging proseso po natin. Depende po sa sitwasyon or kung depende ho kung sino ho ang naunang humingi ng tulong. Kung ang pamilya ho ba, kami ho magpapaabot sa abroad. Kung si OFW ho, kami naman ho ang maghahanap sa pamilya dito sa Pilipinas.
5: Okay. What if mayroon pong request for repatriation pero biglang nagbago pong isip, attorney or Ma'am Karen, ano pong gagawin po nung nag-request for repatriation o OFW?
8: Exactly po, i-inform din po kami para at least pa-update po kami. Kung halimbawa, initially si worker po ay nag-request ng repatriation,
5: opo,
8: tapos nagbago ang isip. Niya, inform lang din po kami through the NOK po para ma-update din po namin yung post or yung counterpart na office namin sa MWO na si OFW mismo ang na-cancel ng kanyang request for repatriation.
5: Okay. Is quarantine mandatory upon arrival, attorney, Ma'am Karen?
8: Ay, no na po, sir. Hindi na po. Ang nangyayari na lang po pagdating po dito sa Pilipinas sa mga repatriation po, sinasalubong po natin.
5: And
8: that will be a whole government approach po. Marami po tayong kasama ang mga partner government agencies din po sa pagsalubong.
5: Okay. Thank you so much. Ma'am Cecil?
9: Yes po. Attorney and Ma'am Karen po.

0: Tanong ko lang po, sa local level or regional level, nabanggit nyo kanina yung mga assistants na pinagkakaloob po ng DMW, no? Paano naman po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga LGUs? And paano rin sila makakatulong na maipaabot yung servisyo ng ating pamahalaan dito sa ating mga repatriated OFWs? Ano, meron po ba tayong mga community-based initiatives para doon sa pamilya ng ating mga OFWs?
1: Opo, Ma'am Cezin, thank you for that question kasi sakto-sakto po. Yan po ang ating strong advocacy na magkaroon po kami ng talagang matatag na partnerships with our local government units. Sa katunayan nga po yan, kami po ni ARD, kami po ay nag-iikot sa lahat po ng mga local government units dito sa Calabarzon. And fortunately po, lahat po sila, kapag nalaman po nila na kami ay taga Department of Migrant Workers, sila po ay talaga wholeheartedly na nagsasabi po na talagang hihingi po sila ng tulong and makikipag-coordinate po sila sa amin. Actually nga po, kakatawag lang po kanina ng office ni Governor V, meron po tayong tutulungan na pamilya ng OFW papuntang Dubai dahil ho meron ho isang OFW doon nagka-problema. And ngayon lang po nag-text din ho isang mayor ho sa Quezon at nangihingi ho. So meron ho tayong mga ganong strong coordination with the LGUs. And also po, kasama po doon sa ating mga partnerships po with LGUs ay ang ating mga OFW associations. Yun po yung mga talagang nakakatulong ho natin dahil marami hong OFW associations at mga advocates po na sila po talaga ang on the ground, on the grassroots po talaga. Sila po ang talagang unang nahihingan ng tulong ng mga OFWs at sila rin po ang nakikipag-coordinate po sa atin dito sa ating scene.
2: Okay. Dennis, meron ka bang tanong?
3: Okay, siguro Sir Tom, wala na tayong matatanong pero siguro hingian na lang natin ng mga ilang mga paalala, no? Mga OFWs natin. Kung ano ba yung pwede nating maibigay na mga, of course, yung iba pa mga services na pwedeng maibigay ng DMW. At alam natin, marami din mga nagpaplano pa rin na gustong mag-ibang bansa para makapagtrabaho. Ano po, ma'am, yung pwede natin mga services ng pamahalaan?
2: Ay, but before that, Dennis, gusto ko lang itanong, kasi nalimutan kong itanong kanina eh, yung guidelines for request for repatriation, ma'am, ano po ba yung mga guidelines na pwede nating sundin o gawin po ng mga OFWs para po makapag-request for repatriation?
1: Kagaya po na na-mention kanina po ni RD, so depende po sa nagre-request. So pwede rin po si OFW mismo ang mag-request. Kung si OFW po mismo yung mag-request, pwede po through the MWO, doon sa aking counterpart sa post. O pwede rin naman po na dito through their NOK po.
2: Okay.
1: Ayun po. Magkasadya lang po sa opisina namin. So mag-send lang po, mag-present lang po ng mga proof na sila po ay kaanak. And of course, ano po yung reason ba sila nagre-request for repatriation? So normally, yung mga ano means of communication na lang, kung may mga text messages po, ganyan po.
2: Right, thank you so much, Ma'am Karen. Sa tanong po ni Sir Dennis, other service. Ah, sige po, opo.
0: Oh, meron lang akong ano.
2: Ipahabol. Oh, sige.
0: Oh, yung kapatid ko kasi ay nasa Israel. Ayan, po, RD and ARD. Pwede pong malaman kung ano po talaga yung sitwasyon nila ngayon. I mean, po ba, ceasefire po ba, tahimik po ba, kung hindi naman po makakaano sa security, I mean, ano po yung kanilang kasalukuyang sitwasyon, and kung meron din po kayong, kumbaga ay mensahe rin po dun sa mga kababayan po natin na ayaw po na umuwi or hindi po, wala pa sa option nila yung mag-avail ng repatriation, although hindi pa nga natatapos yung kaguluhan doon sa Middle East.
1: Ma'am Cecil, base po doon sa ating mga sitwasyon po sa Middle East, generally po, kung ikumpara mo siya doon sa mga naunang mga panahon or naunang buwan, mas kalmado na po ngayon. Mas kalmado na po ang mga GCC countries dahil po sa nangyayaring peace talks na rin po siguro, and ang nagiging point of discussion na lang po talaga ay ang Strait of Hormuz, which is more on the political and economic side po ng mga conflicting countries. Pero with regard po doon sa mga attacks po, lesser naman na po. And to be honest po, ma'am, medyo safe na rin po. Kaya po yung mga kababayan po natin, yung iba po ay talaga nagbabago na rin ng isip minsan na sila po ay ayaw nang umuwi. At kung ano man po ang mensahe po namin doon sa mga kababayan po namin na, natin na ayaw pang umuwi, ang sa amin lang po ay talaga makipag-coordinate pa rin po anytime bukas po ang opisina ng lahat ng mga migrant workers offices at OWA sa abroad at dito rin po sa region. Bukas po ang aming opisina, may mga nakahanda po tayong mga assistance po sa lahat po.
2: Okay. Doon po sa assurance attorney, Ma'am Karen, ano po, na pagsisiguro po na patuloy po yung serbisyo ng DMW para po sa ating mga kababayan, ito na po yung pagkakataon ninyo, Ma'am Karen and attorney, para po doon sa mga nag-avail na po ng repatriation services.
4: Sir Tom, opo, regarding po dyan, okay, pinapaalam lang po namin na ang DMW po ay naririto para po mag-assist at tumulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga napauwi, na-repat po sa, dahil sa Middle East crisis. Sa katunayan po, magkakaroon kami ng kumustahan po sa OFW. Ito po ay sa May 26 sa Bacoor po mismo, Bacoor Cavite po. So lahat po na affected na Middle East crisis na ating mga kababayan dyan sa Cavite po, pwede po magsadya, pumunta sa May 26 sa Bacoor po ito, sa City Hall po ng Bacoor. Now, ano po yung magaganap dito? Kumustahan po. So, based po dun sa term na kumustahan, kumustahin po natin sila, ano na yung sitwasyon nila ngayon. So, magkakaroon po, may mga invited po tayo na partner, NRN partners po natin para magbigay na yung psychosocial intervention din po. Kasi kumbaga po, ang intervention na sinasabi po natin, hindi lang palagi more on the financial side. Opo, mayroon yung psychological aspect, yung mental health din po nila, para po mag-guide din po natin sila. Now, at the same time po, magkakaroon din po kami ng major NRN Fair sa June 6 naman po ito sa Batangas City po. So lahat po ng information, ipopost po namin din yan sa aming FB page po. So yun po, Sir Tom.
2: Ayun. Cecil, mayroon ka pang tanong, Sir Dennis?
3: Okay na po sa akin, sir.
0: Opo. Thank sir Tom.
2: Yes po.
0: Ayun, last na talaga to.
2: Sige po.
0: Ma'am, RD and ARD, doon sa mga kababayan natin na syempre wala silang work ngayon wala pa sa option nila yung magpa-repatriate, meron po ba tayong pinapaabot na tulong in
2: assistance,
0: cash, or in kind or assistance? Opo, meron na po ba tayong mga cases ng gano'n na like nagpadala po tayo ng food packs or anything po para dun sa mga kababayan natin na wala pong work sa ngayon?
1: Opo. Bali, ma'am, ang nangyayari po talaga kapag po, lalo na ho nung kasagsagan po ng mga attacks po last time, yung mga ayaw pong umuwi pa o yung mga hindi pa nagpapauwi, ay bibigay po ng food assistance and cash assistance po ang ating mga migrant workers offices po sa abroad. Katulong po yan or partner po nila ang consulate po natin o ang mga embahada. So, pag nakita niyo po, meron po talagang mga binibigay pong food packs. And we are very lucky enough that Filipinos have the culture of family orientation. So, yung mga Filipino society po natin, ang mga Filipino communities po natin abroad, sila po ang mga strong partners po natin na sila po mismo ay nagkukusang tumulong sa ating mga kababayan na walang trabaho. Opo, sila po mismo. At kahit po sa repatriation, kahit madaling araw, sila po ay tumutulong sa pagbubuhat ng gamit, sa paghahatid sa airport. Lahat po sila ay tumutulong.
2: Bayanihan na, mama.
0: Thank you,
2: po. Anything more important to add, Attorney April and Ma'am Karen, with regards to this program of DMW?
1: Sir Tom, bali, siguro panghuli na lang po namin na mensahe po para sa ating mga kababayan po dito sa Southern Tagalog. Kami po sa Department of Migrant Workers, tulad po na nasabi kanina ni ARD, patuloy po na kami po ay tutulong po sa lahat po ng aspeto na maaari namin mabigay para po sa ating mga kababayang OFWs at sa kanilang mga pamilya. Bukas po lagi ang aming tanggapan po, bukas din po ang aming mga social media pages po para po sa lahat ng ating mga kababayan.
2: Yan. It's an honor po na makapiling namin kayo ngayong umagang ito. Ang Assistant Regional Director ng DMW Calabarzon, Ma'am Karen Kilaw, and of course, ang Regional Director ng DMW o Department of Migrant Workers Calabarzon, Attorney April Casabuena. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo, Attorney April and Ma'am Karen.
0: Po, thank you po.
2: Salamat po, ma'am. Mga pagbabalita po sa Sulong Southern Tagalog, ating pong pakinggan. Simulan na po natin kay Ma'am Cecil. Sige Ma'am Cecil, simulan na po natin. Mga pagbabalita po mula sa PIA Mimaropa and PIA Calabarzon.
0: Yes, narito po ang mga balitang nakalap ng ating Sulong Southern Tagalog team. Simulan po natin, sumailalim sa pagsasanay sa fire safety ang mga eskolar ng pamahalang panlalawigan ng Marinduque bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa pagharap sa mga emergency. Ang ulat na yan, ihatid sa atin ni Kurt Lansangan.
5: Sulong Southern Tagalog.
6: Sumailalim sa pagsasanay ng Bureau of Fire Protection o BFP ang 61 eskolar ng pamahalaang panlalawigan mula sa Marinduque Cluster ng Grace Mission College ng Socorro, Oriental Mindoro noong Abril 22. Ang seminar ay ginawa sa Provincial Capital ng Marinduque. Ang nasabing aktibidad ay kinabibilangan ng mga lecture at performance tasks mula sa BFP upang palalimin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pag-iwas sa sunog. Ang programa ay sinagawa ng BFP upang tulungan ang mga scholar sa kanilang academic requirement para sa isang particular na gawain. Bukod sa mga teori ang tinalakay sa fire prevention, aktwal ding ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga emergency situation sa ilalim ng gabay ng eksperto mula sa BFP. Ang matagumpay na pagsasagawa ng seminar at training ay hindi lamang tumutugon sa akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi nagsilbering mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga eskolar ay handa at may sapat na kakayahan sa pagharap sa mga banta ng sunog at iba pang emergency sa kanilang komunidad.
7: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Kurt Lansangan. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Hindi lamang kita, kundi kaalaman at oportunidad ang atid ng Agbiliwa Trade Fair sa mga maliliit na negosyante sa Occidental Mindoro. Ang balitang yan ay atid sa atin ni Voltaire Dikina.
5: Sulong Southern Tagalog.
8: Hindi lang kita, kundi kaalaman at oportunidad ang hatid ng Agbiliwa Trade Fair sa mga maliliit na negosyante ng Occidental Mindoro.
9: Kabilang sa mga tampok dito, ang Rex Food Products na kilala sa kanilang kasava, taro at banana chips. Ayon kay Raquel Hipolito, may-ari ng Raquel Food Products, malaki ang naitutulong ng mga trade fair na inilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI upang makilala ang kanilang produkto at mapalawak ang kanilang merkado. Ngunit hindi dito nagtatapos ang suporta ng DTI. Nagbibigay rin ang ahensya ng iba't ibang training para sa mga micro, small at medium enterprises o MSME tulad ng product development, packaging at marketing upang mas mapahusay ang kalidad at kakayahan ng mga negosyante. Tinutulungan din ang mga MSME na makasunod sa pamantayan ng Food and Drug Administration na mahalaga upang mapataas ang tiwala ng mamimili at maihanda ang kanilang produkto sa mas malawak na pamilihan. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, mas nagiging handa ang mga lokal na negosyo na makipagsabayan, hindi lamang sa loob ng lalawigan, kundi maging sa national market. Panawagan naman ng mga negosyante sa publiko na patuloy na tangkilikin ang mga produktong lokal dahil direktang nakatutulong ito sa kanilang kabuhayan at sa pag-unlad na ekonomiya ng lalawigan. Ipinapakita ng Agbiliwa na sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamimili, kayang umangat at makilala ang gawang lokal.
8: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Voltaire Dikina of PIA Mimaropa sa ulat na yan. Tumanggap ng tulong pinansyal ang libo-libong magsaka at mangisda sa Calapan City, Oriental Mindoro sa ilalim ng programa ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ulat na ito, iadin sa atin ni Joshua Sugay.
10: Mahigit 2,000 magsasaka at 700 mangisda sa lungsod ng Calapan Oriental Mindoro ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP na ginanap kahapon Abril 28 sa Calapan City Gymnasium. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng halagang 2,325 pisong bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at kabuhayan. Pinangunahan ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pamahagi ng tulong bilang tugon sa patuloy na hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Ang lungsod ng Calapan ang kauna-unahang tumanggap na nasabing programa sa buong rehiyon ng Mimaropa na nagpapakita ng agarang pagkilos ng pamahalaan upang maihatid ang tulong sa mga nangangailangan. Ayon sa ilang benepisyaryo, malaking ginhawa ang hatid ng programa lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo na nakakaapekto sa kanilang produksyon at pangingisda. Nagpasalamat sina Isagani Brocal Quasay at Nilson Caybal kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa inisyatibong ito. Anila, malaking tulong ang natanggap nila upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ipinapakita ng programang ito ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na nanatiling mahalagang haligi ng supply ng pagkain sa bansa.
11: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
5: Sulong Southern Tagalog.
0: Maraming salamat, Joshua Sugay. Samantala, formal na ang inilunsad ang kauna-unahang modernized jeepney units sa lalawigan ng Romblon bilang bahagi ng modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa bansa. Ang detalye niya na ihatid sa atin ni Paul Jason Foss.
5: Sulong Southern Tagalog.
12: Inilunsad ng Mimaropa Transport Cooperative noong April 24 ang unang batch ng Modernized Public Utility Jeepney o PUJ sa lalawigan ng Romblon. Kasunod ito ng turnover ng tatlong Class 3 Modernized Jeepney units mula sa Isuzu Philippines patungo sa kooperatiba. Inaasahang magsisilbi ang mga bagong sasakyang ito sa mga commuter sa Tablas Island, partikular na sa rutang Odiongan hanggang San Agustin at pabalik. Bahagi ang inisyatibong ito ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan na naglalayong mapabuti ang kaligtasan, kaginhawaan at kahusayan ng transportasyon. Ayon kay Mimaropa Transport Cooperative Chairman Albert Cayetano, ang tatlong unit ay bahagi lamang ng kabuuang 15 na modernized jeepneys unit na naaprobahan at nabigyan ng prangkisa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa naturang ruta. Dagdag pa niya, inaasahang nasa 250 pesos hanggang 300 pesos ang pamasahe sa one-way trip habang may diskwento naman para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Dumalo rin sa launching ang mga kinatawan ng ilang opisyal ng lalawigan ng Romblon, kabilang sina Congressman Eleandro Jesus Madrona at Governor Trina Formado-Fabic na nagpahayag ng suporta sa proyekto. Ayon sa kooperatiba, inaasahang magbibigay ang modernized jeepneys ng ito ng mas ligtas, komportable at maaasahang biyahe para sa mga pasahero ng Tablas Island. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
3: Maraming salamat, Paul Jason Foss, at sa ating balita pa sa Palawan. May bagong leader na ang Western Command and Armed Forces of the Philippines matapos ang isinagawang change of command sa Puerto Princesa City. Ang balita niyan ay atin sa atin ni Orland Habagat.
13: May bago ng commander ang Western Command o WESCOM matapos ang change of command nitong April 26 na isinagawa sa Tactical Operation Wing West Headquarters sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang bagong WESCOM commander ay si Vice Admiral Alan Javier, Philippine Navy, kung saan pinalitan nito si Acting Commander Commodore Charles Merrick Villanueva na nagsilbi lamang ng mahigit 2 buwan mula February 16 hanggang April 26, 2026. Bago naging WESCOM commander, si Javier ay naging Chief of Naval Staff ng Philippine Navy at nagsilbi rin noon bilang commander ng Naval Forces West o NAVFOR West sa Palawan. Pinangunahan naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. ang change of command. Itinampok sa seremonya ang simbolikong paglilipat ng pamumuno at ang pag-awad ng parangal kay Commodore Villanueva bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at serbisyo kung saan napanatili nito ang isang matatag na presensya ng WESCOM sa West Philippine Sea. Naniniwala naman si General Browner na magagampanan ni Javier na maayos ang kanyang tungkulin bilang bagong Westcom Commander dahil sa lawak ng karanasan nito sa pamumuno. Ayon pa kay Browner, nagbago man ang pamunuan ng Westcom, hindi naman nagbago ang misyon para sa pagprotekta sa soberenya ng bansa. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
14: Sulong Southern Tagalog.
2: Thank you so much, Orlan Habagat, sa ulat na yan from PIA Mima Ropa. Ay, na-miss ko kayong dalawa, Sir Dennis and Ma'am Cecilia, no? Tayo, overtime na, pero ayun, paalam muna tayo sa ating mga kabayan. Ang ganda ng, ano mo, ng pulo mo na naman, Dennis. Okay, saka yung suot ni Ma'am Cecilia.
0: Sabihin ko sana kanina, Sir Dennis, ang yung polo namin ni, ano?
2: Best dress yan, best dress.
3: President Widodo.
2: Okay. Sige, tayo papaalam na, Sir Dennis and Ma'am Cecil. Sige, Sir Dennis, kayo na po muna.
3: Okay, maraming salamat po sa inyong malasamang pagtangkilik ng SST at sa ngalan pa rin po ng aming Regional Head, Ma'am Jimin Guillermo, Assistant Regional Head, Dr. Luis Cueto, Sir AC, Joshua Sugay, at sa lahat po ng bumubuo ng Mima Ropa Team, PIA Mima Ropa Team, sa ngalan po ang inyong lingkod, Dennis Nebrejo, ng PIA Mima Ropa, pansamantala ng Mama Alam. God bless you all.
0: Yeah, thank you, Sir Dennis. At ako naman, bago magpaalam, gini-greet ko ang aming presidential visit coverage team na naroon na sa General Trias. Meron din ba from RP?
2: Naku, wala. Baka sa ano na yun, RP Manila na, ma'am. Oo, Ma'am Cecil. Layo sa amin, malayo sa amin yan eh. Oo.
0: Yes po, ayan. So, naroon po sila ngayon at nandun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos.
2: Anong event yan, Ma'am Cecil? Ano pong event yan?
0: Ano pa rin? Pamamahagi. LGSF pa rin.
2: Ah, okay. Sige po.
0: Apo. Ayan, and please allow me to kamustahin ang aking kapatid na nasa Israel.
2: Oy, oo.
0: Si Alan. Apo, ayan.
2: Kaya palang dahil mong tanong kanina, Ma'am Cecil.
0: Yes, syempre, hindi mawala yun aming pag-alala.
2: Oo.
0: Prayers na sana ay tuloy-tuloy na po maging maayos ang kanilang kalagayan.
2: Alright.
0: Ayan. Sa ngalan pa rin po na bumubuo ng PIA Calabarzon sa pamumuno ng ating PCO Secretary Len Gomez at syempre sa ating PIA Director General Catherine Chloe De Castro at sa aming PIA Calabarzon Regional Head Maria Cristina Artadon.
2: Maraming salamat, Ma'am Cecil and Sir Dennis. In behalf of Josie Gonzalez, Ote Evangelista, and of course Robin Celis, kasama rin po si Rodel Perlas, and our station manager Kundiko de Cantos, saka po si Tom Alvarez. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Ito po ang Sulong Southern Tagalog. Well, bye for now. Please stay safe.
14: Yeah. Kita pa naman ha? Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mima Ropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
15: At higit na 71,000 pamilya nabigyan na po ng family food packs na ang naibahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Yan po mga kababayan ng mga balita, mga headlines at mga karagdagang detalye. Nyo mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at 104.3 FM. 10 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Nakahanda na po ang aking makakausap. Kaya't kailangan ko nang makausap ngayon ang Municipal Mayor ng Ginobatan, Albay. Bakit po? Dahil po nag-aalburuto ngayon ang bulkang Mayon. At ang apektado ay ang Ginobatan, Albay, ang Kamalig at isa pang bayan. Nako, makikumusta po tayo sa nangyayari ngayon dyan. Makakausap natin sa pamagitan ng telepono si Mayor Ann Onghoco. Maray na aga, Mayor Ann Onghoco. Gumusta okay, po?
16: Good morning, Sir Kiko. Good morning.
15: Maray na aga po sa inyo dyan. Kumusta po nga ni sa dyan po sa Ginobatan?
16: Maalikabok na umaga.
15: Maalikabok na umaga. Nako po, kayo po ba? Natawa po kayo. Talaga po, asphalt ano? Saan po ang inabot ngayon ng asphalt na dyan, ng buong munisipo ba ng Ginobatan, Mayor Onghoco?
16: Opo, buong barangay, ano, Sir Kiko.
15: Buong bayan?
16: May affected, opo, buong bayan.
15: Oo.
16: Buong bayan ang affected po ng ano, ng asphalt.
15: Eh, bay, kumusta mga kabayan natin? Nailikas nyo ba lahat? Saan yun ilagay kung meron pa rin asphalt ngayon?
16: Actually po, kasi alert level 3 pa lang naman.
15: Mm-hmm.
16: Pero may emission tayo ng ano, ng yan, sa may asphalt tayo. Hindi naman po ano kami nagpa-evacuate. Pag nag-alert level 4, pag alert level 4, that's the time po na magpa-evacuate po kami.
15: Oh, nako, paano po? Mabuti naman po, magandang balita po yan na hindi muna wala kayong in-evacuate ng mga kababayan natin. Pero may mga naapektuhan na ba mga kababayan dinala sa mga hospital? Anong lagay nila ngayon? Saan po mga dinala? Kung meron man.
16: Saan po, sir? Ano? Wala po kaming evacuees. Wala kaming ano, sa evacuation center kasi ang ano po kasi ng ano sa FIBOX is pag nag-alert level 4, that's the time na magpapa-evacuate po ang LGU. And for the, ano nga, yung sa threat sa lahar, ganyan.
15: Mm-hmm.
16: Pero po yung sa Ashfall ngayon, ano po, wala po kaming evacuees po. Kasi wala naman kaming mga constituent living within the 6-kilometer danger zone po.
15: Oh, as we speak, kumusta ang mga, ang kalsada, kumusta din po mga lagay yung pungdali ng kuryente, ang tubig, kumusta din po, Mayor Onghoco?
16: Okay, so ngayon po, ang kalsada namin, yun ang maalikabok.
15: Okay.
16: Then yung tubig po, yun ang may shortage po kami.
15: Mm-hmm.
16: Yung sa potable, kasi syempre apektado po yung ang namin water source. And nakakadagdag pa po yung pagpa-flushing. And may mga hydrant kasi kami, sir, na doon kami kumukuha ng pang-flushing, kaya medyo bumaba din yung level po ng sa water source namin.
15: Ang ibig niyong sabihin, Mayor Onghoco, ay sinasagwa niyo na ang road clearing at flushing nitong asphalt dyan sa mga kalsada, the Mayor?
16: Ay, opo. Nagki-clearing na kami, sir, kasi since nung magkaroon ng asphalt nung Saturday around 4 o'clock, 5 o'clock, nag-start na kami na mag-clearing hanggang gabi, hanggang the following morning ng Sunday, kahapon, nung mga 10, 11, nag-ano na naman, bumuga na naman si Mayon. So, dagdag ashes na naman yun sa amin. So, toxic talaga. Ngayon, nagpa-flushing na naman po kami. Pinong-pino baga po ang abo, ang anak.
15: May mga nakakalabas po ba sa mga kababayan natin o pinanatili nyo muna, huwag munang lumabas sa kanyang tahanan, the Mayor Onghoco?
16: May advisory naman po kami, sir, na ano, stay put, stay inside, preferably sa ano muna, mag sa bahay, kasi kung wala naman masyadong importante. And inano po namin na wala po kaming classes ngayon sa ang nagka-classes naman po ngayon is college po, so inano po namin na suspended po yung face-to-face.
15: Kumusta po ang suporta ng government agencies sa inyo, the Mayor Onghoco?
16: Okay, awa ng Diyos po. Mabilis naman ang responde ng DSWD, so ang Provincial Government of Albay, and yung DPWH, tulong-tulong po yung ahensya. Tapos, nagpasyal din dito si Secretary Vince Dizon.
15: Okay.
16: Nadala ni Presidente. And ni-raise namin yung mga concern, yung magtupad sa DOLE, mag-cash for work, yung ano namin sa DA kasi opo, apektado yung mga pananim. And yung DOH, nandito rin, nagbigay din ng mga gamot, nebulizer, nebules. And may ano naman tayo po, probinsya na tumulong through kay Governor Buboy Hamor ng Sorsogon.
15: Opo.
16: Nagpadala ng food packs na 5,000, tapos water tank for flushing and yung for drinking. And mamaya darating din yung padala ni ano governor ko ng ano Masbate. So si Governor El Rey din na Villafuerte ng Kamsun nagpadala rin po ng ano water tank for ano for clearing operation, flushing operation. So appreciated po ng LGU na through the bayanihan spirit ng ano natin mga karatig na probinsya, hindi nga lang munisipyo, yung probinsya mismo, Kamsur, Masbate, Sorsogon, talaga po nagpadala naman po sila ng tulong. May munisipyo naman po within Albay, nagpadala rin ng tulong. Yung congressman ng congressman namin, si Kong Adrian, nagpadala rin ng tulong po. So, collective effort na po to, sir.
15: Oh, merong hoko para sa kapakanan ng mga nakasubaybay ngayon sa atin on a national and worldwide broadcast ay ang ginubatan, ang dinapuan nitong asphalt nito. But how many kilometers pa siya doon sa area na nakasakop ng Mayonda o Bulkang Mayon?
16: Nasa ano po kami, sir? Malayo pa kami. Mga nasa 10 to 11 kilometers away kami. Pero eto dito basic dito ang location ko sa dito sa opisina ko, kitang-kita ang ano view ni Mayon. So di ko nga alam parang ano ba to, ash, may asphalt na naman, talagang napaka biglang cloudy sa Mayon.
15: Oh, anyway, ba amin pong aalamin 'yan sa P-Vault sa upang malaman natin. I'm sure meron naman kayo diyan ano, direct na information na nare-receive. So
16: apo, apo.
15: Dyan po sa ginubatan, ano po ang buong ang pop, ano ang population? Ano ang kinabubuhay ng mga kababayan natin diyan para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon?
16: Purely agricultural town po kami, sir.
15: Okay.
16: Agricultural town kami. Ang produkto namin, main product namin, niyog.
15: Niyog, copra.
16: Then okay. Opo, copra, then farming rice kami. Then vegetable po.
15: So how is it, initial na ba ang inyong municipal agricultural agriculture officer upang malaman ano ang extent ng damage na nitong asphalt na ito?
16: Kinukulate na sir yung ano kasi pinapahiwa-hiwalay ko yung damage sa vegetable,
15: opo,
16: damage sa corn, damage sa rice,
15: nako,
16: and damage sa coconut.
15: At saka yung livestock kung
16: sa
15: meron
16: livestock
15: din po.
16: Opo, sa all livestock right po.
15: So, kailan po niyo malalaman kayab within the day?
16: Mamaya, siguro po, mga after lunch. Kasi ano po, kahapon po, yung iba walang signal. So, they have to make, ikot sa mga barangay just to check kung ano talaga ang kalagayan po ng mga pananim nila.
15: Opo. Opo. Oh. May panawagan pa po ba kayo sa mga national government agencies upang, I'm sure, nabanggit niyo naman, may mga tulong-tulong na. But, pero meron pa rin po ba kayong panawagan?
16: Ah, okay. So, ano,
15: go ahead po.
16: Naano po kami, na kikiusap, humingi po kami ng tulong sa national government through kay Presidente, kay President BBM Marcos na sana po matulungan. Nandito na yung tulong pero sana opo, hindi lang naman yung isang bigayan lang ng food pack na isang ano lang. Mga, kasi siyempre po, nasa recovery, maglilinis, di po sila nakapag... Yung mga tinanim po nilang mga vegetables, siyempre, na-damage ng ano, ng ano dito, ng pagano ng asphalt.
15: Asphalt, so, opo.
16: Nakakayaman sabihin, pero yung ayuda ngayon na isang ayuda pala ngayon na ano, na may bibigay ng gobyerno, sana makaulit pa rin yung constituent natin.
15: Alright. Well, maraming salamat po sa pagpapunlak nyo ng aming interview na ito, ang panayam na ito. Mag-ingat din po kayo, Tabi, ano? Mayor Ongnoko.
16: Opo,
15: Alright? Okay. Sige po.
16: Mabalos po.
15: Mabalos, sige, mabalos po.
16: Okay po. Bye-bye.
15: Alright. Si Mayor Ann Onghoco, ang Municipal Mayor ng Ginubatan, Albay. Pag panalangin po natin na wala pong mga ma-apek, yung bang masaktan doon sa mga kababayan nila dyan sa Ginubatan, Albay. Oh, pero kailangan, mga kababayan, lalo yung mga nandyan sa lugar, nasabi naman ni Mayor Onghoco na walang movement, ano, hindi ho... Hindi po ma yung bang ano, hindi mo na pinalalabas at sila ay kailangan i-monitor din ang mga kababayan natin diyan sa Ginubatan, Albay. Saka yung ibang bayan, lalo na yung bayan ng Kamalig, Daal at yung may katabi pa na bayan sa yung nga kahapon pa ay nag-alboruto na yung ang bulkang Mayon. It's 20 minutes after 10 o'clock. Meron po tayong tatanggaping report mula kay Mary Ann Bastasa sa ilang saglit. Narito muna si Mary Ann Bastasa. Oh, na ito. Daglian na rin ang Department of Housing and yung DSOD, mga kababayan. Iniutos ng moratorium sa housing amortization ng mga Bicolano na apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Diba? Ang DSOD, the Department of Human Settlement and Urban Development. 1021, Marian Bastasa, report please.
17: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: Kakiko, iniutos nga ngayon ni DSOD Secretaryo Sir Ramon Aliling na ipatupad muna ang moratorium sa housing amortization ng mga pamilya sa Bicol na apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito ay tugo na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng buong aksyon ang pamahalaan para matulungan ang mga residente ang tinamaan nga ng matinding ashfall. Ayon sa kalihim, layo ng hakbang na mabigyan ng pansamantalang ginhawa ito mga apektadong pamilya para hindi muna nila aalalahanin ang pagbabayad ng kanilang buwan ng amortisasyon. Ayon din kay Secretary Aliling ay inatasan na niya ang mga pangunahing ehensya kagaya ng Pag-ibig Fund ng Social Housing Finance Corporation at National Housing Authority na ipatupad ang pansamantalang paghinto sa pagbabayad ng buwan ng amortisasyon dito sa Bicol Region. Samantala, ang National Home Mortgage Finance Corporation ay may umiiral ng moratorium para sa kanilang mga miyembro kaugnay ng State of Energy Emergency. Sinabi rin ng kalihim na bukod dito sa moratorium ay iniutos na niya na mahigpit na makipag-ugnayan itong DSOD Regional Office 5 sa iba pang mga ahensya, partikular na ang Office of Disabled Defense, para mabigyan ng karampatang housing assistance ang mga apektadong Bicolano.
15: Ay, Mary Ann, yung aksyon na kaagad ng DSOD, I mean, mabilis, ano? Kailangan din siguro maglagay na rin, mag-standby na rin ng mga temporary shelter, lalong-lalo yung mga gagawing evacuation centers. Ano? Dahil nga, pagkatuloy-tuloy yung pagbuka at yung asphalt na yan, makaka-apekto. Lalong-lalo na yung tatlong bayan na magkakasunod yan. Kamalig, Ginubatan at isa pa.
18: For sure yan, lagi yan nakakiko kapag merong nangyayaring anumang kalamidad ay nag-a-activate yung housing assistance ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya ngayon, ang utos agad nitong Secretary Ariling ay makipag-ugnayan yung kanilang regional office, Office of the Civil Defense, para malaman kung ano yung mga kinakailangan ng mga kababayan natin sa Bicol na apektado nga ng muling aktibidad ng bulkang Mayon.
15: Pangatawanan na rin ng DSOD, pati yung ano, hindi lang yung bahay, temporary shelter, kundi may tubig din ano, na nakakabit, Mary Ann.
18: Tama, Kakiko. At ito talaga, whole of nation, whole of government approach na ito, Kakiko.
15: Yes.
18: Hindi lang ang DSOD, DSWD, DPWH, nakikita natin, even BFP, talagang lahat tulong-tulong ngayon para agad na matulungan yung mga kababayan natin dyan sa Bicol.
15: Alright. Thank you, Mary Ann.
18: Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mary Ann Bastasa sa kanyang report, inawap, mga kababayan, aksyon kaagad, ginawa ng Department of Housing Settlements and Urban Development. Okay. Yan sa Ginubatan, Kamalig, Ligao City. Oo, mga kababayan natin. Yan, malayo naman, pero yung asphalt, yung napunta sa kanila eh. Yung mula doon sa Uson. 24 oras, minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. 10:24. Hoy, shout out ha doon sa mga na ngayon ay nakikinig sa kasalukuyan. Aba, kahapon, lalo na nabanggit ng susunod dyan, mga medical mission, yung katulad niyang mga naapektuhan ngayon dyan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ano po? Lalong-lalong kausap natin kanina si Mayor Onghoko diyan sa Ginobatan, Albay. Direct yun ating kausap. Kaya kahapon naman, successful yung medical mission namin diyan sa Malabon. Opo, abay diyan sa Malabon City. Nako, magandang umaga po si Kapitan Da Rolly Lau ng Barangay San Vicente ng Malabon City. Ayos siya, ayos. Yung aming ML medical mission diyan po sa Malabon sa poblasyon mismo o sa ano, barangay diyan sa San Vicente. Okay, may Barangay Captain Rolly Yao, Lau, okay. Rolly Lau, opo. At yung grupo na nandyan din si Dr. Amy Tumolva at ang aming grupo dyan si Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan, aba si Ms. Margie Lim, nakasama rin po namin. Yes, siyempre, at saka si Doc Danny, the Cordero, and Dr. Hector Lumibaw, si Dr. Noemi Lumibaw. Nakakompleto ng ating mga grupo dyan sa medical mission dyan sa Malabon. 10:26 ang oras. Kayo muna, Engineer Joe Bell.
19: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
27: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
28: Kuya Kicks, now, alam na this.
15: Hello! We're back! 29 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Shout out sa mga taga-Imus, Cavite. Ha! Nakikinig po sila. Oy! At saka yung ating mga kabayan yan sa, sina Rivera. Oo, Lisa Rivera, Sico. At yung mga dyan po, sa Malagasang Imus. O, habang nagko-coffee. Hello! Ganda umaga. Nangiinggit ka ba? O, sige. Hindi kami tumatanggi ni Al at saka yung mga tropa dito kung merong pakapi kayo riyan. 10:29 ang oras. At sa ating trivia, kilalang kilala niya po ang Bulkang Mayon sa buong mundo dahil sa perpektong hugis na cone, opo, sa Ingles, na kanyang yung pituktok, ano po, dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamagandang aktibong bulkan sa bundok. Kita mo, aktibong bulkan. Ha? Eh, umuusok, nag-aalboruto ngayon, pero maganda. Kaya ang taga na, Magayon ang tawag nila dyan. O, kaya ginawang Mayon. Magayon is beautiful. Opo, ang salita dyan ng mga Bicolano. Ano? Magayon, bulkang Magayon. It's beautiful. Yan, kaya ginawang Mayon. Ang magandang simetriya nito ay nakakatawag at isa ring simbolo ng lalawigan ng Albay. Opo, yan. Kaya kuan eh, pagka biruan namin dito, yung Albay, taga Albay, Albay you this, Albay you that. Okay, ay, ay, pampajoke lang yun.
28: Kuya Kicks, now, alam na this.
15: Yes, alam nyo na yan ha. At ang isang magayon na magre-report ay narito, manggagaling sa Radyo Pilipinas, Albay. Ito sa pamamagitan ng report ni Helen Grace Balian na meron na pong mahigit na 4,000 residente sa Ginobatan, Albay na apektado ng ashfall. Ayan ay nababanggit ni Mayor Ong Hoco, di ba, Al kanina. Oo, bagamat hindi niya nasabi yung mahigit na 4,000. Pero ito na, ang report na bibigyan na ng DSWD ng face mask at mga pagkain pa. Helen Grace Balian, maray na aga sa iyo. Helen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang araw, o Pilipinas. Nasa kabuuang 4,288 na nga na individual sa bayan ng Ginobatan, Albay, ang agarang nabigyan ng food packs at face mask ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kasunod ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Barangay San Rafael na may 1,363 na individual, sinundan ito ng 1,100 sa Travesia, 830 sa Morera, 665 sa Ilawod at 330 sa Poblasyon. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, ang mga magsasakang lubhang na apektuhan matapos mapinsala ang kanilang mga pananim at kabuhayan dulot ng abo. Ayon sa DSWD Bicol, tuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng tulong sa iba pang residente sa Ginobatan na apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ng pagkain at tulong para sa mga apektadong komunidad, alinsunod sa direktiba ng pambansang pamahalaan na agarang tumugon sa panahon ng kalamidad. Para sa bagong...
15: Helen! Kumusta nga ni diyan sa location mo? Nagkasuot ka ng face mask, tabi?
4: Yes, sir. Marami pong na nakasuot dito ng face mask dahil marami po talaga. Hindi pa sa ngayon, nagsasagawa po ng flashing yung mga kawani ng Bureau of Fire Protection Bicol dahil sobrang kapal po talaga ng ashfall sa Ginobatan, Albay.
15: Gaano kakapal yung ashfall na nasukat nyo?
4: Well, sir, kanina may nakapanayam tayong tricycle driver mula doon sa Morera, Ginobatan, Albay.
15: Oo.
4: And actually, sir, yung tricycle niya, may mga bakas pa talaga ng ashfall. And nung tinanong ko
15: siya, naging putik.
4: Nasa 2 to 3 inches pa, sir, yung kapal nung abo doon sa may kalsada, sa mismong main highway dyan sa Ginobatan, Albay.
15: Kumusta? Paano kayo nakakaikot ngayon sa pagka-cover nyo dyan sa Ginobatan, Helen?
4: Sir, sumasabay kami sa services ng DSWD Bicol. And kahapon po, sumabay din kami sa service ng DPWH. And then meron naman pong inaalok na mga sasakyan yung lokal na pamahalaan po dito sa Albay habang naglilibot po dito sa mga lansangan sa Ginobatan at sa Kamalig po.
15: Kumusta ang ating radio station dyan? Apektado din ba ng asphalt?
4: As of now, sir, hindi naman po.
15: Malayo.
4: Ligtas naman po dito sa Maya, Linyon Hill dahil malayo naman po siya doon sa... talagang tinamaan na ng abo doon sa Ginobatan.
15: Sir. Wala, mabutit na ang hangin napunta doon sa side ng Ginobatan at sa Kamalig, no, na area.
4: Pardon, sir? Paulit po, sir?
15: Ang hangin ay naitulak niya yung abo at na asphalt na ngayon nandiyan na sa bayan ng Ginobatan at saka dyan sa... dalawa pa na bayan, 'di ba, Al? Oo, naka-thumbs up kayo, hindi ko na mabasa eh.
4: Ah, yes, sir. Oh. Actually, sa lahat po ng evacuation dito sa Albay po, pinaka-napunterya po talaga yung Kamalig at Ginobatan. Bali yung mga
15: evacuation
4: dito
18: dito sa Ligaw at Tabaco at Santo Domingo ay maayos naman po yung sitwasyon nila.
15: Okay, thank you tayo. Mabuti. Magsuot kayo mismo palagi ng face mask, Helen.
18: Opo, sir. Thank you so much, sir.
15: Alright. Salamat po, Mabalos, Helen Grace Balian ng Radyo yan Pilipinas, Albay.
18: Yan muna ang update mula dito sa Ginabatan, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Balian, daal, hindi Balian. Mababalian tayo ng buto-buto nun. Napakaganda pa naman dito sa picture. 10:35 ang oras. Tuloy-tuloy tayo. May mga iba pang reports. Anong sinalang nyo? Live report ma rin ngayon ating pakikinggan. Alam po ninyo, yung matakati yan na-experience ko na po yung madapuan noong abo mula sa bulkan. Alam nyo po yung bulkan Pinatubo, Central Luzon. Nakaapekto sa maraming kababayan natin diyan sa lalawigan ng Pampanga, Tarlac, Bulacan at umabot pa sa Pangasinan many years back. Mahigit na talagang pag pumasok yan at dumapo sa katawan mo makati. Kaya nga po kailangan mag face mask at hindi ordinaryong face mask. Ano po? May binabanggit po na face mask na na talagang pang abo. Oho, kaya lang kung wala po yung N95 na yan na face mask ay kailangan po mga kabayan yung mga panyo pwede niyo basahin din yan nang sagay makahinga pa rin kayo. Oho, yung mga ordinary na medical face mask doblehin niyo na lamang po yon. Yun po ang suggestion, ang advice ng mga doktor. Kung maiwasan nyo po, wag muna lumabas. Hanggang mag-antay po kayo ng announcement o yung pong balita mula sa inyong pinakikinggang mga radio. Dito, Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Inaabot po ng broadcast yung mga ganyang mga pagkakataon. Dito po nakahanda palagi yan. Alright, 10:37 ang oras. Samantala, narito ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit namang 4 na milyong pisong halaga ng pabuya, ang tinanggap ng 2 impormante mula sa Philippine National Police. Kung 4 na milyon yan di ba? Hati-hati sila. J. Mark, tama ba? J. Mark, gandang umaga.
5: Radyo Pilipinas, report.
6: Tumanggap ka ng pabuya, Kuya Kiko, nasa 21 impormante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuuan 1.1 milyong pisong halaga ng gantimpalang personal na inabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. sa
15: Aisha, ano nangyari? Tingnan natin si J. Mark Dagala. Umitaw po ang kanyang signal mula sa kanyang ginagamit na communication para dito sa kanyang report. 4 na milyong piso na yon na halaga ng pabuya na tinanggap. 4 million divided by 21. Ilan yun? Na at least pa kahit pa paano, nabibiyayaan sila, na nabigyan sila nung pera. Yung pong pabuya yun na tinanggap ng mga impormanteng ito mula sa Philippine National Police. Balikan natin si J. Mark Dagala. J. Mark, go.
6: Yes, Kuya Kiko, tumanggap nga ng pabuya. Nasa 21 impormante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuuang 4.1 milyong pisong halaga ng gantimpala ng personal na iniabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. sa isinagawang seremonya sa Campo Crame. Ang nasabi mga pabuya ay bunsod ng mga ibinigay nilang impormasyon na naging daan sa matagumpay na operasyon ng pambansang pulisya. Sa kanyang talupati, sinabi ni Narcates sa mahalaga ang pagtutulungan ng pulisya at mamamayan upang magtagumpay ang kanilang mga layuning maging ligtas at mapayapa ang komunidad. Kasunod ito ay pinagmalaki rin ni Narcates ang epektibong pagpapatupad ng Safer Cities Initiative dahil sa malaking pagbaba ng krimen mula nang ipatupad ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Tobes cases, makikita natin tumaas. Why? Because nandiyan yung pulis natin sa kalsada. Makikita natin yung mga pulis and the public, sila na mismo ang lumalapit sa pulis such that yung kanilang reklamo ay ating naasikaso.
6: Yan nga ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. matapos ang isinagawang handover ceremony ng mga pabuya sa 21 impormante dito sa kampo.
15: J. Mark Imbam, 21 pare-pareho doon na nabigay yung pabuya o iba-ibang denomination, iba-ibang presyo?
6: Iba-ibang denomination nito, depende doon sa mga kahinawakang kaso, Kuya Kiko.
15: Ibig sabihin,
6: ang kabuuan nito, 4.1 million pesos, ba? Pero ito ay subdivided na doon sa mga informante at iba-iba nga yung presyo nito, depende doon sa bigat ng kaso na kanilang itinimbre sa pulisya.
15: So, iba't-ibang presyo, iba-ibang pabuya. Sa doon, depende doon sa mga naibigay nilang impormasyon, ano?
6: Depende rin sa kasong kanilang tinimbre. Dahil yung mga ano, yung halimbawa, yung mga suspect, no, may mga patong sa ulo, no, ay yun ang kanilang ano, yun ang kanilang natanggap.
15: Yung ba yung may mga may mga kaugnay, sorry, naputol kita, Jemberg. Yung ba yung may ano bang pinakamarami diyan kaugnayan?

0: Kada parang naisip ko ikaw si Chief PNP. Parang baka mga kumadagdagan mong ating kaalaman. J-Mark, ano? Eh, gaano ba katagal bago ma-process yung pagbibigay ng pabuya pagka na ibibigay ng impormasyon?
1: Depende yan sa ano, depende yan sa kung gaano kabilis na resolve ang kaso, Kuya Kiko. Kasi so, kapag halimbawa, yung mga ibinigay nilang impormasyon ay talagang kung tawagin nga sa wikang kalye, pasok sa banga. Pasok kaya talagang mabilis. Mabilis talagang nare-resolve ang kaso. Napapadali rin yung proseso ng pagbibigay sa kanila ng mga pabuyak.
0: Ito pa isa pang tanong ko dyan kung, ano, kung mamarapatid mo, ha, J-Mark. Pagka ba naibigay ng pabuya, meron din bang security protection itong mga nabigyan na ng pabuya at saka yung mga nagbigay ng impormasyon na yon?
1: Kung mapapansin mo, Kuya Kiko, doon sa video na ating pinadala, nakatakip yung kanilang mga mukha para maprotekta ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya makasisiguro no, yung kanilang seguridad ay mapangangalagaan kahit na lumabas sila sa kalye na hindi sila nakikilala na kahit sino.
0: So, kompletong nakatalukbong, hindi nakikita yung mga mukha niyang mga informant na yan, the J-Mark.
1: Tama.
0: Wala kang narinig o nalaman na humingi ng security protection mula sa PNP?
1: Dito naman, Kuya Kiko, depende sa magiging bigat na circumstansya. Kung halimbawang may panganib, may nakikita ng panganib sa buhay ng mga informante, ay agad naman itong binibigyan ng seguridad ng PNP. Pero sa pagkakataong ito, ay itong mga informante na ito ay talagang mga concerned citizen ito na nagturo ng mga illegal na aktibidad sa kanilang mga komunidad na nagresulta nga sa matagumpay ng operasyon ng mga otoridad.
0: Thank you, J-Mark, sa karagdagang detaling ito.
1: Yan mo na ang update. Kuya Kiko, balik mo na sa iyo.
0: J-Mark Tagala, sa report na yan, mahigit na 4 milyong pisong halaga ng pabuya ang tinanggap na ng 21 impormante mula doon sa iba't ibang kaso na nangyari dito sa ating bansa at ang pabuyang yan ay mula sa Philippine National Police. Ay siya, shout out muna dahil kay Lawrence Atanasio na nakamonitor sa atin. Raquel Espirito, hello. At syempre, yung kahapon. Alam mo, yung kahapon na medical mission namin dyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City. Ayan, si Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau, ang aming mga nakasama dyan, at si Dr. Amy Tumolva at ang aming ML Medical Mission. Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan, Dr. Danny Cordero, Dr. Hector Lumiba, and Dr. Noemi Lumiba. Tuloy-tuloy. Ang daming nagpatuli. Mga bata, mahigit na 100 na saka yung nabigyan ng mga senior citizen ng libreng medical check-up. At saka may pabunot pa. Ng ngipin. Siyempre, na nakakatuwa naman na napagbigyan ng medical attention diyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City sa pamamagitan ni Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau. Kayo na muna, Indira Jovel. Babalik po, wag ko kayo maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo.

0: servicio.
1: Rancho Público, servicio.
2: Respira la casa, respira la vaca.
3: Rancho Filipinas.
2: Rancho Público. Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. Sports Radio. Rancho Filipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Rancho Filipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayan.

0: 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas. World Service.
3: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
5: Servicio Publico.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: And Capital 104.3 Collab.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Radyo Publiko.

0: Hala. Shout out muna mga kabayan. Mahabang alas 10:47 na. Sa shout out kay Mang Ramon, kay Mang Antonio, kay Mang Ruben. Aba, nakikinig kayo sa Caloocan City, sa De Faro. Hello, mang tatlo. Ano bang ginagawa niyong tatlo? Baka kayo alam niyo na, meron kayong hawak na malamig na hindi alak. Pakaaga naman, malamig na halo-halo. Oh, thank you. Shout out dyan. Aling Linda Hardin, hello dyan sa GMA Paliparan. Gandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig. Aba, siya may nakalusot galing sa mga taga Canada. Hello, Miss Moriel. Mula dyan sa Canada. Thank you. Oo. Dahil sila nakikinig. Thank you. Mas nga nagpapa-shout out din, ha. Ray Ferrer, gandang umaga sa iyo. Hello, hello. Oo. Talagang meron, ano. Siyempre, mga kababayan natin. Nanay, Ari Ray, pero alas 10:48 na. At siyempre, yung mga taga-Imus din, na kung nagkakape pa rin hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang inyong kape pag inom ng coffee. Yun, shout out daw mula kay Lisa Rivera Sico ng Malagasang Imus Cavite habang siya'y nagko-coffee. Okay, sige, habang nako, napaka tindinan, sikat ng araw, pero may maulap-ulap sa ibang lugar dito sa Luzon. Alamin nga natin ang balita, ang weather update mula sa eksperto, mula sa DOST Pag-asa, ang ating weather forecaster na si Benny Estareja. Magandang umaga, Benny.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Morning, Benny.
2: Good morning po, Sir Kiko. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na dalawang low pressure areas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa na mas malapit is 1,350 kilometers east of Mindanao. At hindi naman po inaasahan na magiging isang ganap na bagyo. Kung magkakaroon man ng epekto, more on mga pag-ulan po. Pagsapit po ng Thursday and Friday sa bahagi ng Visayas and Mindanao because ina-expect natin na papalapit ito ng ating kalupaan as low pressure area. Samantala yung isa naman, mas malayo sa ngayon. Nasa 2,870 kilometers silangan ng Mindanao. Lampas pa po or mas malayo pa dun sa may parting Guam. No? At ito yung posibleng maging isang bagyo sa susunod po na 48 oras hanggang sa araw po ng Wednesday. Wala rin inaasang epekto pa sa ngayon or even in the coming days itong isa pang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan. Subalit tulad ng nabanggit natin, posible itong maging bagyo at habang nasa labas ng PAR is unti-unting papasok or lalapit hanggang sa mga makapasok po ng PAR pagsapit po ngayong darating na weekend. Ang susunod po na pangalan natin ng bagyo ay bagyong Kaloy.
0: Ay, Kaloy. So yung magiging pangalan niya Kaloy na yan, the Benny, no?
2: Apo. Then wala pa naman tayong definite po na track regarding dito sa pangalawang low pressure area na mas mataas ang chance na maging bagyo, no? Kaya lagi tayong tumutok. Inulit natin yung effect is more on mga Thursday pa and Friday. Oo, pagsapit po doon sa mas malapit na LTA. Pero yung nasa malayo, wala pang effect.
0: Ah, so isa pa lang ito, pero dalawa ang binabantay nyo na nasisilip nyo na dyan. Apo. Benny, kumusta dyan sa area ng Albay? Uulanin ba ngayong araw na ito? Alam mo, nag-aalboruto ang Bulkang Mayon. Napakahalaga kasi yung ulan, baka kasi pagka, lalong-lalo na pag yung asphalt na pumatak sa tatlong bayan, Benny.
2: For today po, dito sa may parting Albay, ang forecast natin is fair. So, ibig sabihin po, maliit lang yung chance ng ulan.
0: Ay, salamat.
2: At, yun po, walang masyadong mga impacts po of probable lahar or yung mga mud flow.
0: Oo, yun.
2: Wala pa naman.
0: Yun kasi ang pinangangamba, pag umulan, abay lahar flow. At saka mapuputik, nag-ha-flushing. Can you imagine yung nag-flushing ngayon dyan sa mga kalsada na inabot nung pinatakan itong abo, ano?
2: Ng may time pa naman ngayon po para maligpit yung ash.
0: Oo. Magiging putik yun at minsan yan na tumitigas eh pagka naging putik kaya dapat maisik yun ng mabuti. Diba, Benny?
2: Yes po. Luckily naman po, hindi naman natin nakikita
0: salamat
2: na yung mga parating na mga thunderstorms or malakas na ulan.
0: Oo. Kumusta ang heat index? Ang damang init ngayon? Ano mga lugar ang mainit at pinaka?
2: Yung pinakamataas po ng mga heat indices natin doon pa rin sa mga lugar dito sa Luzon For example, sa may Cagayan, sa may Isabela, halos buong Ilocos region, posibleng umakyat po sa 40 degrees or higit pa yung ating heat indices. Yung danger level kapag umabot ng 42 degrees po, yun nga, posible mag-cause po ng mga heat stroke. Dito naman sa Metro Manila, 38 to 39 degrees po ang heat index.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo sa update nito, Bene Stareja.
2: Salamat po.
0: Ingat din po kayo dyan sa PAGASA. Sa, mula sa kanyang opisina, DOST PAGASA, isa sa mga eksperto, the weather forecaster si Bene Stareja. Alas 10.52 na.
3: Now, alam na this.
0: Oh, tuloy natin magbibigay sa inyo ng alam na this. Kuya Kicks, alam na this. Ang trivia, alam nyo si Bulkang Mayon ay isa po sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas o na may higit sa 50 na dokumentadong pagsabog mula noong 1616. Sa pananaliksik pa rin ni Al Corpus, aba, ang kanyang huling malakas sa pagsabog ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga kalapit na komunidad, lalo na sa mga bayan sa lalawigan ng Albay. O yan ha, mga karagdagan pong impormasyon.
3: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh yes! 10:53 ang oras. Umako naman tayo sa report ng mga taga Baguio. Ah, ang Radyo Pilipinas Baguio. Meron naman po silang mga panayam at mga follow-up na reports mula sa Department of Social Welfare and Development Cordillera na namahagi na ng tigli 5,000 cash assistance. Yan po, yan sa mga jeepney drivers at operators sa lungsod. Jong Monar, naimbagag sa APAB, Da Jong. Good morning.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Naimbag nga agsapa, Sir Kiko, at patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga public utility jeepney drivers at operators dito sa Baguio Convention and Cultural Center para makuha ang kanilang benepisyo, ang cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Hindi alintana ng mga benepisaryo ang pagtungo dito sa Baguio Convention and Cultural Center, bagamat ay kapansin-pansin sa kanilang pagdalo dito ay nagkukulang lang tayo na mga public utility jeepneys as of now sa ilang mga ruta sa lungsod ng Baguio. Anyway, ay aabot sa 6,670 mga beneficiaries ng cash assistance mula sa pamahalaan sa buong Cordillera ang magkakasunod na matatanggap ang kanilang tig 5,000 pisong cash assistance mula sa DSWD sa lungsod ng Baguio na siyang naunahang payout na isinagawa ngayong araw. Meron tayong 3,868 mga PUJ drivers at operators. Bukas naman ay isasagawa ang payout ng DSWD dyan sa may Benguet Wangal Sports Complex sa La Trinidad na meron tayong 2,372 beneficiaries, akalin sabay na rin ng 11 mula sa Ifugao o particular na sa Lagawi, Ifugao. Sa darating na May 7 sa araw ng Webes ay isasagawa naman ang payout sa lalawigan ng Abra na merong 131 beneficiaryo. Sa Kalinga, merong 157 beneficiaries at 131 beneficiaries PUJ drivers at operators sa Mountain Province. Mas mapabilis ang proseso, pagpapatupad ng mas maayos na sistema ng pagpila, verifikasyon at batching ng mga beneficiaries ang isinasagawa ng ating Department of Social Welfare and Development Cordillera. Kaakibat na rin ang pagtatalaga ng mga help desk, grievance areas at nakaantabay ang medical at emergency response teams sa lahat ng mga payout sites. Ito ay kabahagi pa rin ng tulong ng ating pamahalaan para sa ganun makagapay sa pang-araw-araw na pangangailangan, especially sa mga petrolyo ng ating mga public utility jeepney drivers at operators sa Cordillera.
0: Ayos, Jong. Paano ang reaction ng mga kababayan natin? Anyatiko, reaction na.
4: Yes, well, natutuwa naman sila. Karamihan dito sa ating mga nakapanayam, bagamat ay hindi pa natin naiposto, Sir Kiko. Tuwang-tuwa naman sila. Susunod at malaking tulong na rin sa kanilang pangangailangan. Although, may tuturing nga na medyo kulang dahil pang isang araw lang ito.
0: Pero,
4: ay nasa nila
0: at
4: na
0: least meron na silang natanggap, John.
4: Ang solusyon ng ating gobyerno.
0: Jong, at at least meron silang natanggap at imagine ko. Pero yung isang concern, yung mga sasakyan na kailangan din magpangsuporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga naghahanap ng mga sasakyan ngayong araw na ito. Diba, Jong?
4: Yes, tama po kayo, Sir Kiko, dahil medyo mahaba ang pila sa ilang mga areas dito. Kulang na kulang yung ating mga drivers. Pero ayon na rin sa ating mga drivers, pagkatapos nila matanggap yung kanilang cash assistance, agad naman silang BBI ulit.
0: Alright. Thank you, Jong, sa report na yan.
4: Yan muna ang ating latest development mula sa Baguio City para sa Bagong Pilipinas. Jong muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Jose Aguina, Apo Jong, si Jong Monar mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. 10:58, mga kababayan, ng oras. Bye-bye time na, syempre. Naka-standby na ang mga balita. Napakikinggan po na yun silang saglit ang Radyo Pilipinas News Nationwide. O siya, yung mga hindi nahabol ng mga nag-shoutout, bukas, at akin po babanggitin muli. Magandang umaga muli dyan sa Barangay San Agustin. Yan sa Malabon City, Barangay Chairman Rolly Lau. Ganyang umaga po at ang kanyang mga miyembro, mga kagawa din. Thank you, Indira Jobel Lustre, Arnel Villamor, Christopher Tirambolo, and Al Corpus. At salamat din po sa inyong lahat, mga nakasubaybay. Alam niyo na po ang gagawin niyo. Kung nag-enjoy po kayo, nakakuha po kayo, nakatanggap po kayo ng mga balita, mga impormasyon, share, follow, like. Kompleto, Radyo Pilipinas, ang Radyo Publiko Servisyo Program. Ang inyong kabisyo, siyempre, sa public service. Siyempre, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon na ipagkaloob ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall. Mabubuksan ngayong araw ayon sa punong ehekutibo.
5: Headlines. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan kumikilos na para tulungan ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon batay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinagpapatuloy ngayon ang House Committee on Justice.
0: Headlines.
5: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG kasado na bukas.
0: Headlines.
3: Ulat ng Asian Development Bank, patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
5: Mga rekomendasyon para solusyonan ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan, inilatag ng economic leaders ng ASEAN.
0: Headlines.
3: At Pag-asa nagbabala sa 13 lugar na posibleng dumanas ng mapanganib na heat index ngayong Lunes. Samantala, intertropical convergence zone na naispatan ng Pag-asa, posibleng maging low pressure area.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 7:38 AM at napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng ibinubugang ashfall ng Bulkang Mayon na ipagkakaloob ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa Chief Executive. Magbabalita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangyad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipagkakaloob ang kailangang suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna ng ibinugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakararating ang suporta para sa kanilang mamamayan. Tinayak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkakaloob sa mga apektadong residente ang kailangang medical attention gayong prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns. Dagdag ng punong ekutibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas ng mga kalsadang naisara dahil sa mga ibinugang ashfall ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa Pangulo, kaya nang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far and meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
6: Mula sa lalawigan ng Cavite, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine National Police o PNP tumutulong na para sa mabilis na clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si J. Mark Dagala sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kumikilos na ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operation sa mga lugar na pinaka-apektado ng ng ashfall dulot ng pagputok ng bulkang Mayon. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Layunin din itong matiyak na ang mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na apektado ng ashfall. Partikular na iniutos ng PNP Chief ang agad ang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Camalig, Dinobatan at Ligao City para tutukan ang paglilinis ng makapalabo na maaaring makasagaba sa humanitarian efforts. Inatasan din inatate sa mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nabalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility rito. Gumamit rin ang mga pulis ang ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga mapanganib na lugar. Bukod dyan ay kinumpirma rin ni Nartate sa mayroong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil sa upgrade na ito, mas epektibong makapag-ooperate ang mga team sa mga lugar na mahirap marating kung saan ang naipong abo ay nakaharang sa mga karaniwang daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall. Actually, it's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
8: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mula sa nga po kami para sa Bagong Pilipinas, Jemay Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pumit.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aktibong kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong puwersang pagkilos ng pamahalaan para tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at akses ng mga biktima sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Kaugnay po niyan, agad sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang clearing operations para tiyaking ligtas na madadaanan ang mga pangunahing kalsada. Namahagi na rin ng N95 masks ang Department of Health at itinaga ang mga mobile clinic at water station para tugunan ang mga respiratory illness na dulot ng ashfall. Sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at ash clearing operations. Nanguna naman ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa evacuation efforts habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang high-risk zones na sa palibot ng bulkan. Naka-preposition din ang libo-libong family food packs at iba pang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga bakwit sa Bicol Region.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Higit 300,000 food items at basic needs ang nakaposisyon ngayon para sa mga residente ng Bicol Region sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Advisory, 301,311 family food packs ang nakapreposisyon para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabuang 27,322 na ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items ang handa na ring ilabas ng ahensya. Bukod sa essential items, sinabi ng DSWD na nakapagpalabas na rin ang kanilang Bicol Field Office na higit 11 milyong piso para sa emergency cash transfer. Higit 28 milyong piso naman anila ang naipalabas ng kagawaran para sa cash for work.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Namamahagi ngayon ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawikan ng Sorsogon sa Ginobatan, Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
10: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Kinubatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano pa mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
3: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mahigit 71,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Marian Bastasa sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs sa Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Bicol Region na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling talang DSWD, aabot na sa 71,000 family food packs ang naipaabot sa mga residente, partikular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa aktibidad ng bulkan. Bukod dito ay nasa 1,400 ready-to-eat food boxes na rin at 7,600 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Una nang sinabi ng DSWD na nakahanda ito sakaling kailanganin pa ng augmentation sa pagkain at iba pang supply ng basic needs para sa mga pamilya apektado ng makapal na abo mula sa bulkan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, kumikilos na ang Kamaligalbay para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Namatay kasi ang isang ilang alagang kalabaw at nalanta ang mga pananim matapos ma-expose sa abon na inilabas ng bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo na may ugnay na sila sa Department of Agriculture para matulungan ang kanilang mga magsasaka.
12: Kinausap po ng agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mapigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamitin po nila ito sa kanilang farming, then dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
3: Si Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nangangailangan ang mga apektadong residente malapit sa Bulkang Mayon ng potable water, face mask, kabilang ang N95, gamot para sa respiratory illness at karagdagang manpower. Ito ang nabatid sa isinagawang pulong ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Officer in Charge Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units o LGUs para maayos na matugunan, kabilang ang Kamali, Ginobatan at Ligaw City sa araw-araw na nangangailangan ng face mask. Hiniling din ng Kamalig ang hygiene kit sabang 15,000 liters ng potable water kada araw ang kailangan ng Ginobatan para sa 1,325 na apektadong pamilya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility doon bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa bayan ng Ginobatan.
13: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Natulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan, saka yung OCD, original. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
3: Ang tinig ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nananatiling sapat ang stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD Bicol Region Director Normal Laurio na bukod sa halos 301,000 ang stockpile sa regional, provincial at municipal warehouse sa buong Bicol at may paparating pang augmentation. Una nang nakapagpalabas ang DSWD Bicol ng inisyal na 16,000 family food packs para sa 30,000 families sa Ginobatan, habang 8,000 family food packs naman para sa halos 9,000 apektadong pamilya sa Kamalig.
14: may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Eh, buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
5: CDSWD Bicol Region Director Normal Laurio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng nakaimbak na supply ng bigas at palay ng National Food Authority o NFA sa Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular ang mga pasilidad sa 3rd District ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligaw City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NFA Albay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng pinaigting na precautionary measures. Mahigpit ding nakabantay ang ahensya para matiyak na walang aberya sa serbisyo sa mga magsasaka at residente.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinayuhan ng FIVOX sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi inaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dilis-dilis nito sa nangyari o nangyari nito nga Sabado. Sa programang Ronda Pilipina, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangan maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa alert level 4 ang bulkan.
15: Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Bali pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
5: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Tourism pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang ilang tourism activities malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng pag-aalboroto nito. Ang report mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Diyan, kasunod ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Bicol Region, pinapayuhan ang lahat ng mga turista na maging alerto at planuhin ang kanilang mga biyahe. Sabi so nga dyan ng Department of Tourism, hinimok nga ang mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkang Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pa mga booking bago bumiyahe at sumunod sa ipinatutupad na regulation of safety protocols. Sa monitoring kasi dyan ng Department of Tourism, apektado ng ashfall ang mga komunidad maging mga tourism sites sa Ginubatan, Kamaling, Daraga, Ligao City, sa Albay. Patuloy naman dyan ang pagkikipag-ugnay ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Diyan, muna pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Senador Chis Escudero nanawagan sa mga residente ng Albay na sumunod sa safety advisory sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Nympha Asuncion sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanawagan si Senador Chis Escudero sa mga residente ng Albay na mahigpit na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ashfall at pyroclastic density currents sa ilang lugar sa lalawigan. Pinahayag ni Escudero ang pakiisa niya sa mga mamamayan ng Albay at nakahanda ring magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaang maapektuhan ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Nakapagdala ng ashfall sa ilang bahagi ng Legazpi City at mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Daraga. Pinayuhan naman ng mga lokal na otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan at gumamit ng face mask o basang tela bilang proteksyon laban sa ashfall. Pinag-iingat din ang publiko at sinabihang umiwas sa mga ilog at gully na maaaring daluyan ng volcanic materials. Hinimok din ni Escudero ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makinig lang sa mga opisyal na updates mula sa FIVOX at mga lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Matamang nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuka ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol, Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio, na monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente na agad namang binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman aniya ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
18: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ASHPOL, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may BTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
3: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:25 na ng umaga sa iba nating mga balita. Mahigit 30 barangay sa General Trias, Cavite, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Masa 33 barangay sa General Trias, Cavite ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program ng Marcos Administration sa Cavite. Pinanggunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi ng 200,000 pesos na financial assistance ngayong araw. Mula sa kabuuang pondo na ito, 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa 165 scholars ng limang barangay. Habang ang natitirang 100,000 pesos naman, pondo para sa pagpapatuloy ng rice distribution. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang programa para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas bungsod ng sigalot sa gitnang silangan. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Annalisa Haula, kapwa residente ng General Trias, Cavite.
20: Sa akin, sa aming lahat, malaking tulong ngayon, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, humihirap na sobra talagang gitna. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
21: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa puntong ito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Said, binigyan din ni House Justice Committee Chair Jervin Luis Pro na maituturing na isang mahalagang accomplishment ang isinagawang Marathon hearing ng Komite kaugnay ng pagtalakay at pagtukoy ng basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Luis Pro na dumaan ang komite sa isang mahirap at masusing proseso at walang shortcut. Anya, maraming ebidensya at testimonya ang kailang sinuri at dinusisi upang matukoy kung merong probable cause ang mga reklamo. Sa kabila umano ng hindi pagdalo ng Vice President, kayo din ang mga batikos at paghahain ng kaso mula sa kampo nito, iginiit ni Luis Pro na nanatiling nakatuon ang komite sa kanilang mandato at hindi nalihis ang tamang direksyon alinsunod sa konstitusyon. Ngayong araw, nakataksang aprobahan ng House Justice Committee ang Consolidated Report, Resolution at Articles of Impeachment sa kanilang, na kanilang iaakyat sa plenaryo. Narito pa kaya ni Committee Chair Jervin Luis Pro.
23: Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules.
22: Yan ang update mula dito sa Kamara. Meron ang bago speaker. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinihingi ni Senate President Tito Soto ang suporta ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag responsibilidad sa mga susunod na araw. Sa harapan rin ito ng posibleng pagdaraos ng impeachment trial ng mataas na kapulungan na tatayong hukom sa paglilitis. Sinabi ni Soto na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil posible silang magkaroon ng dagdag na trabaho sakaling magkaroon ng impeachment hearing na mandato ng saligang batas. Umaasa rin na aniya siya sa suporta ng lahat sa paghahanda sa dagdag na tungkulin upang manatiling epektibo at maasahang institusyon ang Senado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Irerekomenda ni Senate President Tito Soto sa Ethics Committee na hingan ang komento si Senador Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa komite. Ayon kay Soto, ang tanging magagawa lamang niya ay magrekomenda dahil hindi naman siya ang chair ng komite kundi si Senador JV Ejercito. Kagayaan niya ito ng inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag pero hindi dumadalo sa mga pagdinig ng Senado. Kailangan anyang ipaniliwanag ni De La Rosa na kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Nililaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa sweldo at allowances ni De La Rosa at hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang senador.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa na 13 lugar sa bansa ang inaasahang daranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng Lunes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, maglalaro sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Kamaling, Tarlac, San Jose, Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City at Davao del Sur. Samantala, 61 lugar kabilang ang Metro Manila ang inaasahang daranas ng extreme caution na heat index sa araw na ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, kinumpirma ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T na kasado na bukas ang 5th rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay T, 2 piso ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy na ang nagdidikta ng presyo ng oil price products sa ilalim ng National State of Energy Emergency, nililaw ni T na wala pang sariling computation ang kagawaran dahil hinihintay ang pagating ng biniling LPG sa May 27.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglatag ang economic leaders ng Timog Silangang Asya ng mga rekomendasyon para masolusyunan ang epekto sa rehiyon ng digmaan sa Gitnang Silangan. Sa pulong ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagtaas ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagmamahal ng fertilizer at banta ng pagkaantala ng supply chain ng mga abono na posibleng magpababa sa produksyon at supply ng pagkain. Iginiit ng konseho ang implementasyon ng mga napapanahon at eksklusibong polisiya, kabilang ang pagtutulungan ng rehiyon upang matiyak ang access sa supply at impormasyon. Isinusulong ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mga mekanismo para masolusyunan ang mga hamon sa supply ng tubig, sustainable na pagsasaka at climate change. Ito'y upang matamo ang seguridad sa pagkain, mapatatag ang supply chain at masuportahan ang mahihirap na pamayanan sa rehiyon. Mahalaga rin anila na manatiling ligtas at bukas ang mga karagatan para sa malayang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano batay sa international law.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 21 transport network companies pinatatawag ng LTFRB kaugnay sa paglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: pinakaharap sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang hindi bababa sa 21 transport network companies kaugnay sa investigasyon sa umulipaglobo ng fuel subsidy beneficiary sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inisuhan ng Shokus Order ang TNCs para pagpaliwanagin sa nakitang discrepancy sa bilang ng mga TNBS beneficiary na isumunong matukoy ng ahensya kung may illegal na onboarding ng mga MC taxi rider na hindi otorisado o walang pahintulot sa ahensya. Nag-ugat ito matapos ang isinagawang verifikasyon kung saan nadiskubre ang malaking pagkakaiba sa talaan ng mga tumatanggap ng fuel subsidy sa sektor ng ride-hailing. Sa Shokus Order, inaatasan ng mga TNC na magsumite ng kailangan paliwanag kung bakit hindi dapat nasuspendihin o bawiin ang kanilang prangkisa. Inatasan din ang mga kumpanya na isumite ang listahan ng kanilang mga driver na isinumite ng PSWD kabila ang plate number ng mga sasakyang kanilang ginagamit. Nakatakda naman ang pagdinig sa May 14 kung saan inaatasan ng mga pinuno o kinatawan ng TNC na humarap. Tiniyak naman ni Chairman Mendoza na bibilisan ang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapapatunayang may pananagutan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Mustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kakapasok lamang na balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan ng unanimous vote of 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay po ng komite ang committee report.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Iginiit ng Malacanang na ang pinakahuling ulat ng Asian Development Bank o ADB ay nagpapakita ng mabilis at malawakang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng Middle East crisis. Taluwas ito sa puna ng ilan sa umano'y mabagal na pagkilos ng pamahalaan. Una nang iniulat ng ADB na isa ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia-Pacific pagdating sa pagtugon sa pagtaas ng global fuel prices. Gate ng ADB, inadapt ng Pilipinas ang isa sa pinakamalawak na hanay ng policy action sa rehiyon para maprotektahan ang mga consumer at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya. Bagamat ang krisis ay dulot ng external factors, sinabi ng Malacanang na ang tugon ng pamahalaan ay nakabatay sa prinsipyong hindi dapat gawing household disasters, ang global shocks. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos, inilatag ang ilang contingency measures para tugunan ang tumataas na presyo ng langis, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport workers, suporta sa vulnerable households, price monitoring, fuel supply safeguards at mas mabilis na renewable energy initiatives.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na makikinabang sa ASEAN Summit ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Concepcion na makikipagtulungan sila sa mga mall para maipaabot pa rin sa mga negosyante ang mensahe sa idaraos na ASEAN Business Investment Summit. Isa sa gawa ang naturang aktibidad sa Oktubre at Nobyembre sa Cebu.
6: Lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens. We will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho Negosyo.
3: Yan ang pahayag ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Farm to Buyer Program ng lokal na pamahalaan ng Maynila, target makapagbigay ng mura at sariwang bilihin sa mga residente ng lungsod. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Binuksan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang direktang ugnayang pangkalakalan sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa supply ng produktong agrikultural patungo sa mga hotel, restaurant at cafe sa lungsod. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagtanggap sa delegasyon ng Ilocos Norte sa sinagawang product showcase sa Manila City Hall. Kabilang sa mga dumalong institutional buyers, ang mga kinatawan mula Diamond Hotel, Bayview Park Hotel, Aviary Cafe at Grand Cafe 1919. Ayon kay Dumagoso, layunin ng direktang farm-to-buyer arrangement na mabigyan ang lungsod ng dekalidad at sariwang produkto sa mas mababang presyo kumpara sa tradisyonal na supply chain. Ipinunto rin ng alkalde na makatutulong ito sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng lungsod mula sa buwis. Samantala, tiniyak naman ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ang kalidad ng mga produktong agrikultural mula sa kanilang lalawigan at personal na pananagutan sa anumang reklamo. Nauna nang ipinatupad ang kaparehong sistema sa Nueva Ecija at inaasahang susundan pa ito ng iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng maging low pressure area o LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na naispata ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang ITCZ ang linya kung saan nagtatago ang mga hangin mula sa hilaga at o nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at katimugang hemispheres. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang ITCZ sa alinmang panig ng bansa. Pero posibleng dumanas-an nila ang Metro Manila ng temperatura na mula 24 hanggang 35 antas ng sentigrado. Samantala, posible ring makaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Palawan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, top seed Pistons sa kompleto ang comeback para sa mula sa 3-1 deficit upang patalsikin ang Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference First Round Playoff Series. Mula Sports Radio 918, may report si Rhea Arevalo.
8: Pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang top seed Detroit Pistons matapos patumbahin ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 ng kanilang First Round Playoff Series kanina. Nag-process si Cade Cunningham ng 32 points at 12 assists habang nag-ambag ng 30 points at 9 rebounds si Tobias Harris para sa Pistons na inangkin ang huling tatlong laro ng serye upang muling makabante sa playoffs mula noong 2008. Nagtala ng 16 points si Dennis Jenkins habang 15 points at 15 rebounds ang inambag ni Jalen Duren sa panalo. Ang Detroit ang panglabinlimang team sa kasaysayan ng NBA na nakabangon mula sa 3-1 deficit. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Magic sa kanyang game-high 38 points. Ito ang ikalawang beses na natalo ang Orlando sa Detroit pagkatapos sumawak ng 3-1 lead sa serye. Ang unang beses ay naganap noong 2003. Makakaharap ng Detroit sa Eastern Conference Semifinals ang mananalo sa laban ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors. Mula Sports Radio 918, Rhea Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Alas 11:41, oras po natin abangan ang mga karagdagang balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbabalik natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask?

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, Friendship Game at Static Display isinagawa sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 4126. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Mayan Bata.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways, Butuan City District Engineering Office. Formal itong iturn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Southern Tagalog, 40 million peso na halaga ng cold onion storage ipinagkaloob sa kooperatiba ng mga magasaka sa Oriental Mindoro. Sa detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinagkaloob ng DAM Maropa ang 40 million peso sa halaga ng onion cold storage sa mga magsaka na kasapi ng Bulalakaw Development Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalita ahensya, ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags of 540 metric tons ng sibuyas. Anila, sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ng mga magsaka na mas magandang pagkakataong maibenta ang kabilang ani sa mas paborableng presyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamanaan sa sektor ng pagsisibuyas sa lalawigan, gayon din ang mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facility para sa mga kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:45 ang ating oras. 5,000 food packs ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga apektadong residente ng Ginobatan, Albay. Live report mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagdadaloy ng padala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng ash fall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa bayan ng Ginobatan upang matugunan ang agarang pangangailangan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bunga ito ng pagtutulungan ng mga kawani ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda para masigurong mabilis at maayos sa distribusyon. Nagpadala rin ng Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal din nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Nagpasalamat naman si Ginobatan Mayor Jeman Hoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon na anay malaking tulong sa pagdugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo ng Radyo Pilipinas, Palawan. May dalang balita si Lizel Pilapil. Mga residente, sibilyan at mga opisyal magkakasamang idinaos ay ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan, Palawan.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagdahos ng parada ang mga opisyales at mga residente ng bayan ng Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran ng West Philippine Sea Festival nitong ika-3 ng Marso. Nakisa rin dito si Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, mga kawani ng Philippine Coast Guard at iba pang unipermadong kawani.

0: Aktibong nakiisa rin dito ang mga ate ni Toko Valencia na namahagi ng school supplies, bigas at krudo para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay rin na ika-apat na taong pagdiriwang ng pista ng karagatan sa kanluran ay sinagawa rin ng grupo ang isang jet ski flag ride at itinirik ang bandila ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa. Samantala, nagdaos din ang medical mission ng ilang mga volunteer doctors na nagkaloob ng libreng gamot at mga vitamina para sa mga lokal na residente. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 12 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:49 po ang ating oras. Balita sa Visayas, karagatan ng Tacloban City magiging sentro ng Philippine-US balikatan exercises. Philippine Coast Guard nagpalabas ng alerto. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Isang navigational warning ang ipinalabas ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas para sa gaganaping Philippines-United States Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jonathan Marfil, inabisuhan ang lahat ng mandaragat at maritime stakeholders ukol sa aktibidad ng BK-41-26 na gaganapin sa vicinity waters ng San Pedro Bay simula ngayong ikalima hanggang ikapito ng Mayo. Itinakda ang apat na pangunahing coordinates na magsisilbing hangganan sa exercise area. Dahil dito, pinapairal ang extreme caution para sa lahat ng masasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lokasyon na malapit dito. Hinimok ng Coast Guard ang mga operator ng barko at mga mangingisda na panatilihin ang pagmatyag at sumunod sa mga safety measures upang maiwasan ang anumang untoward incident. Layo ng abiso na matiyak ang seguridad habang isinasagawa ang mahalagang pagsasanay militar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu Governor ang mapila ng pagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pag-asagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Sa report mula kay Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Umapilang sa Cebu Governor Pamela Ricotro sa mga Cebuano na magtulungan upang matagumpay na maidaos sa Cebu ang 48th ASEAN Leaders Summit ngayong May 7 at May 8. Ayon kay Ricotro, ang kanyang apila ay hindi lamang bilang gobernadora ng host province ng Cebu, kundi bilang pangulo ng Cebu Coordinating Council upang huwag masayang ang aniya isang golden opportunity upang maipakita ang galing at ganda ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang mungkahi ang gobernadora na makakatulong sa matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Kabilang na dito ang maayos na pakikitungo sa mga delegado, visiting media at mga kasamang bisita. Malaking tulong din aniya ang pagsigurong malinis ang kapaligiran at ang tamang pagtapon ng basura. Kasabay ng hosting ng ASEAN ay ang ipatutupad na traffic at security measures, kung kaya hinimok ni Maricuatro ang lahat na makipagtulungan at tumalima sa abiso at pulisiya. Ang konting sakripisyo aniya ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating turismo, ekonomiya at imahe ng Cebu at Pilipinas upang mas mapalago ang ating bansa. Gaganapin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, Bayanihan, para sa maayos na water system sa isang liblib na barangay sa Holo, isinagawa ng UNDP, AFP at PNP. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tagumpay na naisagawa nitong Sabado ang pipe laying sa barangay Panglayahan, Patikusulu, isang bayanihan ang naganap upang maging maayos at guminhawa ang supply ng tubig sa naturang barangay. Bahagi ito ng programa na matulungan at mapaunlad ang lagay ng kabuhayan ng mga balik barangay community sa Patikul. Tinugunan ng UNDP ang pangunahing pangangailangan ng 10 barangay sa Patikul at sa barangay Panglayahan, tinukoy ni Basir Yusuf, punong barangay, ang problema sa kanilang water supply. Matapos ang ilang buwang pag-usuri at pag-aantay na bigyan ng halos 2 kilometrong hose ang barangay mula UNDP at nakatanggap din ng karagdagang water hose mula sa PNP. Labis ang pasasalamat ni Yusuf sa UNDP at iba pang katuwang na sektor na sa wakas ay natugunan ang matagal na nilang pangangailangan at matiyak na ginhawa na sa tubig ang kanyang barangay. Naging posible din ito sa inisyatibo ni UNDP Coordinator Jainab Abdul Majid, Community Affairs Officer Jolkira Arastam, PNP, AFP at buong komunidad ng Panglayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Butuan na may dalang balita si May Jess. Itinayo ang multipurpose building para sa isang paaralan sa Butuan City na i-turn over na ng DPWH Butuan District Engineering Office.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong iturn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, 3 comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mga miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag, sumailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Magbabalita si Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nasa 30 miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal na nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita mga hands-on demonstration at simulation exercises na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbi itong praktikal na aplikasyon sa mga kalamang natutuhan sa 2 na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpagtulungan ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 4, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
16: Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
17: World League Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
18: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
19: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: We know you're always on the go.
22: On the go.
21: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
22: Kaya
21: Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
21: Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Pinas ngayon. Sa ating pambalita, agad na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa pahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3, tiniyak ng Presidente na nakahanda ang lahat ng kinauukulang ahensya para suportahan ang mga apektado. Kabilang dito ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng abo at ang pamamahagi ng Department of Health ng mga face mask at iba pang serbisyo medikal. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., partikular niyang pinatututukan ang kalusugan ng mga residente at paglilikas ng mga nasa delikadong lugar. Isinasaayos na rin ang pagbubukas ng lahat ng isinarang kalsada. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na libre ang toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na epektibo mamayang hating gabi. At bago naman po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. Asek, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albany?
7: Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa'yo.
6: Salamat.
7: And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalboruto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kaninang umaga, nasa mahigit 71,000 na po ng family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi, and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At okay, nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin.
6: Well, yes, tama ka dyan, Asik. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman natin mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si Alcalde ng Ginubatan, at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas ng mga residente. Mm-hmm. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation
7: center? Well, yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, mm-hmm, kahit hindi sila lumikas, mm-hmm, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well, because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig, mm-hmm, at yung mga face mask. And other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region.
6: Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon?
7: Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City. Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng cash for work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan, which we've identified yung nga pong steady supply of water, mm-hmm, and of course yung pong face mask.
6: Okay. Now, Asik, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, gayon din yung mga nasa evacuation center. Mm-hmm. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support? Since hindi rin sila sanay, although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas.
7: Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat muya ay nag-aalboroto yung bulkan, and then nakakaapekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Cuchillan, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring, because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors.
6: Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, eh pagkatapos nga doon na lang i-flashing yung mga abo, eh natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari. Ano? Pero ano po kaya ang contingency plan ng DSWD sakasakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana, itong kalagayan ng bulkan ngayon?
7: Well, the DSWD, as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, and also as lead in the food and non-food item provision, nakaanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid ano, sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong, ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol Region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin.
6: Okay. At panghuli po, Sek, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication na kukulangan sa pamamahagi ng tulong?
7: Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak ano, na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-re-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga ng nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at servisyo ng ating pong pamahalaan.
6: Alright. On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates hinggil dito kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
6: Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon?
8: Okay, so noong Sabado, nagkaroon ng sustained collapse generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit, but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano meron pa rin lava flow, rock falls, at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rock falls, at 4 na pyroclastic density current. So at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
7: Director Bacolpol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon?
8: Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa vulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong ma-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So, nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So, ang nangyari nung Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan. So, isa ito sa pinakamapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis at mapaminsala, and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty, 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs.
6: Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday, kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin?
8: Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direction ng hangin.
7: Yeah. Director, a follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents?
8: Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin, kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng vulkan. So nasa summit ng vulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow, and naiipon sila sa taas sa dalisdis ng vulkan, and through time naging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system.
6: Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa alert level 3, ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para wag naman po sana itaas ang alert level nito?
8: Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng vulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahihwating ng mas mapanganib pa na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4.
7: Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Mayon Volcano?
8: Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City.
6: Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil dito sa ashfall. Ano pong rekomendasyon ng FEVOX para hindi pa kumalat itong abo dahil ang nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon natutuyo, nagiging alikabok ulit. Ano kaya magandang gawin dito?
8: Dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. At tambakan din ng mga bato para hindi maka... kapag uminit at mahangin, hindi na lilipa rin.
7: Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng few folks?
8: Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon Volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon Volcano. Effusive eruption din, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin naibaba. That was June 8, we raised it to alert level 3, and then December 8 of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon Volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan.
6: Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar ng Mayon, eruption o itong ashfall para po manatili ligtas sa panahong ito.
8: Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan natin i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level.
6: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcon.
8: Maraming salamat din po.
7: Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region, ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po.
9: Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua.
7: Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado?
9: Si Kevin, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng response agencies, ano, magmula doon sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre, no, sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po, no, yung mga debris clearing kung saan magkakasama, no, the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po, nagfo-flashing yung DFP, yung ating pong mga kasamahan naman from the DPWH ay nagde-declogging ng mga ating mga drainage system at saka yung mga PNP naman po, no, ang kasamahan ng additional manpower. Asik Irene, doon naman siyempre sa ating mga evacuation centers, no, katulad ng nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy po, no, yung pagtugon ng ating mga response agencies both from the local and from the regional and national government agencies para po doon sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers.
6: Okay. Sir Juni, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng sa Kamalig at Ginubatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar?
9: Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha okay. Yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were saying?
6: Yes, Sir Juni. Pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Kamalig at Ginubatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Junie?
9: Base po sa mga natanggap nating ulat, Sir Joshua, doon sa mga local government units natin, ano, at saka sa pag-iikot na rin ng mga quick response teams, and umabot po, yung iba po magkakaiba pa, no, pero merong mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes, ano, pero ang ginawa po kasi, ano, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ano, ito kasi yung nangyari noong Sabado. Kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makpal na nausok, ano. Ang sinasabi naman, of course, ng FEVOX ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas na mga uson, ano, yung PDC. Kaya parang bigla siyang umusok ang dating, ano. Kaya nagdala ito ng mga abo, no, sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at sa syudad dito sa probinsya ng Albay. Specifically po, itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Siyempre, nagkaroon nga po, ano, mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, nahirapan po, no, lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, no. Pero yun nga po, agaran pong nagsagawa ng clearing operations, no, lalo na dun sa mga kalsada, yung ating mga quick response teams.
7: Yes, Sir Junie, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa Bulkang Mayon?
9: Asik ay rin base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, no, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils. Ang nakita po doon na pangangailangan, ano, ay yung mga masks, specifically po, no, kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute, no, hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD, at saka iba't ibang ahensya po natin, ano. So bukod doon sa N95 masks, eh nag-recommend na rin po, ano, na as much as possible, kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yon ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units ay yung pong pangangailangan sa tubig, no, both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, ano, at saka yung mga potable waters, no, kasi lalo pa po, no, na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So, iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig, no? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman pong mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan, no? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating ng mga probinsya. Nagpadala na rin po, no, magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no, papunta nga po dito. And then of course, yung atin naman po mga hygiene kits, mga sanitary kits, no. Although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. We have more than enough. Kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, Asek Irene, no, we have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no, yung sa tubig at saka yung mga mas na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan.
6: Okay. Sir Junie, kung sakasakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad?
9: Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no, both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po ng nabanggit kanina Director Bacolcol na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito or kung sakaling tumaas man po yung alert level, ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, naka-ready po, no, yung preposition ng ating mga resources, ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakaling nga pong mag-evacuate pa, no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FEVOX na hindi pa po nakikita nga itataas yung alert level. No? But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate, ay nakahanda po yung ating mga response agencies.
7: Well, Sir Junie, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon?
9: Maraming salamat, Asik Irene, sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin na mga Bicolano po, ano. Aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano. Importante po ning kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka nalanghap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po.
7: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
6: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelic Lasso.
10: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
11: Is it a yes or a no?
12: Are you anti or pro?
11: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
12: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
11: Pag-usapan natin yan sa
12: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
11: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
13: GadWatch. Safe Spaces Act.
14: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
15: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
14: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
15: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
14: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
15: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
13: GadWatch,

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, updates sa peace and development agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. Yusek Alan, magandang tangali po.
1: Hello, magandang tangali po sa ating lahat.
0: Yusek, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing peace and development agenda ng DSWD.
1: Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Sa ilalim natin ng mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahanay po yan ng Moro National Liberation Front. At sahanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sa hanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Rex Gatchalian kasama po si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday.
2: Well, Yusek Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating buong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas?
1: Opo, palagi una-una po ay inuuna natin inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, inahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF at ang mga maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan ho natin sila ng panibagong buhay.
0: Okay. Yusek, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay?
1: Opo, kasalukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuloy ang pagbago.
2: Well, yes, Yusek Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanilang pong mga pamilya at komunidad?
1: Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pakipag-ugnayan sa kanila from time to time. At twice a year, bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year. At ang iba naman dyan ay tatlong beses isang taon. Depende po yan sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila. Patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyan sila magbago.
0: Okay. Yusek, para po sa kalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tool

0: nandiyan sa WD, eh, inibigay po namin. Ngayon, doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DSWD, ay nire-refer po natin sila, tinutulungan po natin sila, kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment, at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila, at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensyang ito, at marami na po sa kanila nakikinabang.
1: Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho, at yung pong pagtanggap ng komunidad?
0: Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang kanilang, yung kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-labor sa kanila, sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan.
2: Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP, at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process.
0: Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, para sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, tayo po ay nakipag-ugnay sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad, at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno, ay patuloy po ang ating pag-ugnayan, at kung kayang ibigay ng mga government agencies, ay binibigay nila agad. Ngayon, kung hindi naman, ay ginagawa natin ito ng paraan para po mabigay ito ng, mabigay natin sa kanila ng sufisyente.
1: Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde?
0: Opo, ASEC, at yan po ang ating isa sa mga tinututukan ngayon, dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin sa DSWD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya patuloy natin tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan nating mga case managers.
2: Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa?
0: Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Asik Erin doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members, at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din na Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels.
1: Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan, para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework.
0: Well, una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawunin ng ating government agencies na talagang tumutulong at nakikiisa sa DSWD.

0: pang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na ibigay natin ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan nito at pagpatuloyin po namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel.
1: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD.
2: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat barangay makikinabang sa General Trias sa Cavite kaninang umaga. Ipinamahagi ng Pangulo ang 10 kilong bigas sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. At ang itinurn over na 6.6 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat barangay sa General Trias City ay nakatanggap ng 200,000 financial assistance. Nakausap din ng Pangulo ang 165 bagong Pilipinas barangay scholars na sumailalim sa orientation.
1: Aabot naman po sa 8,000 law enforcement personnel ang idideploy para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong Linggo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
3: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
4: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
2: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan. Dahil sa makikinabang din ang lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
5: Meron sigurong mga inconvenience na may experience in those days, a few days lang yun naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times. But as GovBank said, long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be

0: damang dama.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga mag-
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Lumapit mismo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang isang 60-anyos na babae matapos mabiktima ng love scam. Ayon sa salaysay ng biktima, nakilala niya sa isang dating app ang isang British doctor na base sa Brazil. Bagamat wala pang 2 linggo na nag-uusap ang dalawa, sinabi umano ng doktor na mahal na siya nito matapos ma-love at first sight sa kanya.
7: Mahal niya lang yan daw. Ha? Ba't mo kumahal? Nagulat ako. Ano, love me instantly, you love me, sabi ko. Sabi niya, yes daw, bakit love at first sight, sabi.
6: Nagpakita umanong doktor ng kanyang flight ticket papunta sa Pilipinas. Pero pagdating sa immigration, hinold umano ang dayuhan, pati ang cellphone at bit-bit nitong malaking halaga ng pera. Matapos nito, isang empleyado ng Bureau of Immigration na nagpakilalang Mariel ang nag-message sa biktima at pinagbayad ito ng 20,000 piso para ma-release ang dayuhan. Hinala ng biktima, iisa lang ang nagpapanggap na empleyado at ang dayuhan. Umabot ng 51,000 pesos ang nalimas na pera sa biktima. Matapos nito, agad nang lumapit ang biktima sa CICC para humingi ng tulong.
7: Okay naman, nabas ko, parang tili-comfortable ako. Sana nga ano, may ma-resolve dito.
6: Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng CICC para tukuyin ang pagkakakilanlan ng sospek. Kung kayo man ay naging biktima ng anumang scam online, maaaring i-report ito sa 1326 at maging sa aming social media accounts.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
3: Okay, salamat.
5: Alam mo ba, akala ko dati kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV.
6: Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV?
7: Diba?
6: Ako pa naman, tumaas daw ng 555%.

0: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan o pundapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
1: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: 15 minutes after 1 o'clock, welcome po sa Himig ng Panahon. Ako po si Tom Alvarez, makakasama ninyo hanggang alas dos ng hapon as we play those beautiful love songs up until 3 o'clock. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ito po ang Himig ng Panahon.

Oras po natin ngayon, 33 minutes after 1 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik po ang himig ng panahon. Ito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, in just a while.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
3: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
4: Ang mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
3: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
4: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilo.
3: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
5: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghahanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ate, dati isang sukot lang to ah. Ngayon parang kalahati na ng budget ko.
3: Hindi po kayo nag-iisa. Araw-araw, presyo ang tumataas. Pero sahod, nakatayo lang.
4: Parang mas mahaba pa tong resibo kaysa sa listahan ng pangarap ko.
3: Ma, pwede bang kalahating ulam muna? Buo na kasi yung mahal.

0: pati pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, panahon na para maging mapagmatsyag, magkaisa at suportahan ang sariling atin, ang lokal na magsasaka, mangingisda at maliliit na tindera. Pahalagahan ang bawat butil ng bigas, bawat dulo ng tubig sa mga gripo at bawat enerhiya na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Huwag mag-aksaya dahil kapag kumilos ang bawat Pilipino, mas malaki ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bawat isa hanggang sa susunod na henerasyon.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Alam mo ba, akala ko dati, kapag manusog ang isang tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin, kahit kulang sa tao, mas pwedeng magkaroon ng HIV? Saba!
3: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan, napapagod din ang isip.
7: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
6: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
7: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
6: Makiisa sa hashtag MindfulMinute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
8: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ang mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat.
6: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nakaangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Tangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
10: Tuklas Pilipinas!
9: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka! Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
11: Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang ating palatuntunan ang Tuklas Pilipinas. Kitang-kita ang pimples ko sa camera pala. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. Sa bahaging technical po ang ating kasama Engineer Robin Celis, sa ating Uto Evangelista, sa transmitter site po si Kuya Nick Danyes. Yan, mainit na hapon po, no? Iba na yung init. Ano na, unsanting na talaga. Mga alas 8 pa lang, ang init na. Tapos, 4 ng hapon, ate, medyo dapat lumalamig na. Pero alas 5 na ngayon, ang init pa din. Grabe ang init ngayon. Tuwing may makakausap ako, sabi ko, dati noon, nawawalan kami ng klase dahil may bagyo, may suspension ng klase dahil holiday, or kaya may activity sa school. Yun yung mga pangkaraniwan pong rason kung bakit wala kaming klase dati. Pero recently, no, siguro nag-start pandemic era, 2020 to, ayan, pababa, no, up to present. Yung mga dahilan kung bakit wala pong klase yung mga estudyante, nauuwi po dahil po sa matinding init, ano. And I hope, no, itong pagbabago ulit ng school calendar natin ay hindi na magkaroon ng mga suspensions ng klase dahil po sa init, no? And they will resume pala June 8, tama ba? June 8, may mga klase na po ulit sa mga public school, ano, ayon sa kalendaryo ho ng DepEd. Teka lang ha, June, eh, hindi pala June 8. Ay, hindi, may ito. June 8 nga, yan. That's the second Monday of June. Meron na po ulit klase ang mga estudyante natin. So, Brigada Eskwela, soon will start again. And, we'll be glad, no, kung may mga nakikinig po tayo, mga kaguruan dyan. We'll be glad to cover your Brigada Eskwela activities. And at the same time, pwede po kayo mag-promote dito sa amin ng libre, of course, no. Pa-interview po kayo dito sa amin. We do it yearly naman, every Brigada Eskwela. So, ayan, approach lang po kayo dito sa amin. Mababait po kami. Ayan, magkantuhan po tayo hanggang mamayang 2:55 po ng apod. Happy birthday muna sa mama ko, ayan. Yan. Happy 71st birthday to my mom. Oo, si Mami Arlene. Yan. Marami po ang nagugulat pag sinabi kong 71 na ang nanay ko. Maybe because si mama malakas pa, nakakapag-walking pa siya everyday at yun ang natutuwa ako. Every morning yan, no? Minsan may skip lang kasi tinatanghali ng gising. Kasi cellphone mo yan, ma. Ay, hindi sa biro, no? Minsan pampaantok ni mama yung cellphone. Sabi naman niya. And true enough, minsan nalalaglag na yung cellphone dahil nakakatulog na siya, no? So, yan, maikwento ko lang one time, sumama ako sa kanya mag-walking. Tapos sabi ko, mabibilisan ko kasi hindi ako papawisan sa'yo. Sabi niya, ano ba naman kasing edad mo sa edad ko, diba? Times two kit. Sabi niya, times two mo ako. Sabi niya, oo nga naman, di iniwanan ko siya. Tapos sabi ko, mauna na ako sa bahay kasi maliligo pa ako, may pasok ako noon. Sabi niya, sige, sasama na ako. Pero, nung may makasalubong kami, nakakilala niya, sabi niya, hindi, papaiwan na pala muna ako. Walking plus chika talaga yung ipinupunta ng nanay ko yan. Anyway, happy birthday, ma. I hope mag-enjoy ka sa araw na ito. At hindi lang sa araw na to, of course, ano, sa lahat ng bahagi ng buhay mo. And ano pa ba? Ano pang sabihin ko kay ma'am? Ayun, magpalakas ka pa dahil magta-travel pa tayo ng marami. And ayun, manatili sana na wala kang maintenance, no? Na ang sakit mo lang ay hika dahil madali natin yung nasusolusyonan. Oo, no? Unlike the others na talagang ano, may maintenance na. So, I'm very glad and my mom's very lucky dahil yun, talagang hika lang yung lagi namin iniintindi sa kanya, no? The one time nga, parang si mama ay, yun, nagkwento na to ko kay mama. Oo, natumba, pero yun, good, gladly, I know serious case, and yun, malakas, kicking and alive ang mother dear. Yan, so, and ano, advance happy Mother's Day din. So, we're celebrating Mother's Day on May 10. May 10. Bakit naka-April pa kasi itong kalendaryo namin? May 10. Kaya litong-lito ako. Yan, May 10. The second Sunday of May. So, advance Mother's... Happy Mother's Day po. Nako, lahat dito ate ng babae ay mother, no? Oo, ako lang ang hindi. Diyos ko. Tapos, soon enough, lahat magiging father na rin, eh. Sige, Yarobi, magiging ayun, basta lahat dito po, lahat ng babae dito sa opisinang ito ay mother na. So, happy Mother's Day, advance happy Mother's Day po sa lahat, no, ng mga kananayan dito sa opisina. And on June, advance happy Father's Day sa lahat din po ng tatay dito sa opisina namin. Ang hindi na lang tatay dito ay si engineer, pero hopefully bago mag Father's Day, maging tatay po siya. So, pinipressure ko po siya at ang asawa niyang si Ruth. Anyway, teka, patingin ko nga muna yung mga kasama sa Facebook Live. Baka may mga bumabati tayo dyan, ano. Ayan. Mamaya, pag-usapan natin ang tungkol sa bill po ng kuryente. Very, ano po yan eh. Very controversial. Ayan. I'd also would like to thank po all the birthday greetings po na ipinost nyo sa aking Facebook page. Facebook account. Maraming salamat po. Ayan. So, good afternoon po kay Ate Josie, kay Ate Utoy. Uy, Ate Josie, kumusta ka? Ba't wala ka ngayong araw? Kay Kuya Robin, sabi ni ano, ni Kuya Robin, dati pati bukod sa di naman ganun kainit ay mapuno sa mga school, tapos may mga garden pa sa likuran ng classroom at mga Chinese bamboo na papatching ng teacher. Oo, di ba engineer kapag brigada or minsan ang unang project mo sa school ay magdadala ka ng halaman, it's either halaman, walis or anything na any cleaning materials. Yan yung pa-project sa school dati eh. Pero parang ngayon wala na kasi bawal, no? Alam nyo, nakakalungkot minsan kasi nawala na yung mga traditional na pinapa-project sa atin, which we know, which we knew before na it will help naman, no? Dati nga, patuwing Christmas naman, ang pa-project, imbis na kung ano-anong ipapagawa sa dyan, yung pa-project dyan ay parol, ba? Diba? Tapos, yun, nawala na. Dati nun, ang project na nasabit ko, if I still can remember, walis, tapos bunot, yan, project dati yan, bunot, walis, bunot. Ay, hindi naman kasi isang tao, isang walis, no? Hindi, parang lima kayo dyan, mag-ambagan kayo para makabili ng walis. Or dustpan, no? Yan yung mga pa-project sa school before. And alam nyo, noon, pag nagpatawag ng brigada, as in, ano talaga, brigada, lahat maglilinis. Oo, at saka nakaka-enjoy noon ang pagbibrigada kasi alam mong bago ka pumasok sa school, may nagawa ka maganda. No? At saka nakikilala ka na ng teacher mo. Kaya hindi ko alam yung mga estudyante ba ngayon, engineer, pwedeng sumama sa ano, sa brigada or yung mga nanay lang and mga teachers. I don't know. Pero dati talaga noon, mga estudyante are encouraged to join the brigada. And kapag ka mag-enroll ka, yung enrollment noon kasabay ng brigada. So hindi ka makakapag-enroll hangga't di ka naglilinis. Ganun ang atake before, no. So talagang may lahat may participation. Tapos yun nga, kami bilang officers dati noon sa school, we do the 5-day brigada. As in every day nandoon kami. At ang best part noon sa amin kapag nagbibrigada kami is that meron kaming free snacks from Red Cross. Yun yung mga scrap biscuits nun. Yung halimbawa, sige mag-mention ako ng name ha, Oreo, cream o, yung mga scrap na yan, na mga biscuits na yan, libre ang dinodonate or binibigay ng ano, ng Red Cross sa amin. Just so, meron kami mga pampa snacks para po sa mga magjo-join ng brigada. So yun, ganun ka-enjoyable ang brigada noon. And sana ibalik sa ganun, no, na pati yung mga estudyante are also involved sa mga ano, sa mga ganitong activities sa start of the year pa lang. And I mean start of the school year pa lang. Ang nakakatawa din noon, yung mga nag-join ng brigada, na ano sila, tawag dito, kilala na sila ng mga teacher. So, kumbaga kung ikaw, gusto mo makilala ng teacher mo at you're aiming for a higher grade or mas mataas na parang presensya sa classroom nyo, magbrigada ka kasi it's a big help na makilala ka ng teacher mo na kasi for teachers, no, makatulong ka sa brigada is also a very, very nice thing. So, yun. Sana po i-join nyo yan, no? Naging brigada coordinator na pala ako. And yan nun dati pa, maikwento ko lang. We tend to write letters, no? Sa mga politicians, sa NGO, even dun sa mga known alumni personnel or yung mga nag-graduate po sa school na yon. Tapos, alam namin na medyo well-off na ang buhay, no? So, we really, ano, write a letter for donation, asking for donations. Like, yung mga, ano naman, hindi naman kalalakihan ng isang classroom yung ipapadonate namin. Hindi naman ganun. Mga pintura lang, cleaning materials na, laking tulong po talaga para sa paaralan, ano. And, sabi ko nga, wala namang ibang gagalaw din, ano, sa school, kundi teacher, estudyante, magulang lang din naman. No, kung aasahan natin, iaasa natin lahat sa gobyerno yung mga dapat gawin sa school. Medyo maano tayo, no, madidisheartened tayo because estudyante naman natin or mga anak naman natin yung ano, yung papasok po sa eskwelahan na yun. Kaya sana, no, hindi man magsimula sa mga student yung pong initiative to join the brigada. Sana yung mga magulang naman din yung hikayatin yung mga anak nila na go naman, join naman kayo because there's nothing wrong naman about brigada, no. And, yun, for me talaga very fulfilling siya. Anyway, so, ayun na nga. Magandang hapon po kay Kuya Onad, kay Kuya Nick, at kay Ma'am Yang. Ayan. Salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, sige po. Dito tayo sa electric bill, no. Very controversial yung electric bill natin kasi may mga contents ngayon sa internet na sinasabi na yung mga nagbabayad ng kuryente, hindi lahat yung kinonsumo natin, no. Yung iba na pupunta doon sa tinatawag na lifeline rate, no. Narinig niyo na ba yung lifeline rate? Actually, parang ako naman ang goal ko lang talaga magtipid sa kuryente para lumiit yung ano namin, yung babayaran namin, ano. And sabi nga ng Meralco, no, this is based from Meralco talaga. Meron pong nadadagdag na 20 to 33% na singil po sa kuryente tuwing summer. Eh, ito siguro nasa average pa lang, no? How much more ngayon na sobrang init, no? Sabi nga ni Kuya Romel kanina pagpasok ko, gulat daw siya sa kuryente niya kasi from parang 1,700 naging 3,700, 1,700 pesos naging 3,700 pesos ang kanilang bill sa kuryente. Imagine ba ano the margin, no, from 1,700 to 3,700. So that's additional 2,000 pesos na singil po sa kuryente, no. And hindi siya nakakagulat for me, ha. I mean, oo, nakakagulat yung laki, the 2,000 peso margin, no. Pero yung paglaki ngayon, ngayong summer, medyo asahan mo na siya because yun nga, sobrang init. Tapos dati hindi ka naman nag-electric fan, but ngayon kailangan mo na ng may aircon, di ba, no? So sabi ng iba, eh maarte kasi kayo, nag-aircon kayo. No naman po, minsan parang health mo rin naman yung magsasuffer kung hindi ka mag-aircon, kung titiisin mo yung init, no. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung pagtitipid ay makakabuti sa iyo. Minsan yung health mo naman yung pupuntiryahin niya, no. So yan. So that's a fact, no. So yung 20 to 33% po nasingil sa kuryente ay nangyayari po tuwing summer, no. And alam natin ang Meralco, they have 8.11 million customers sa buong bansa na sumasako po sa 55% na electric output ng Pilipinas. So, more than half of the electric consumption ng Pilipinas nanggagaling po sa Meralco, no. So, yan. Meron po tayong tinatawag na lifeline rate or discount para po dun sa mga low-income customer na hindi po kayang bayaran ng buo yung kanilang electric bill. So, sino ba yung mga kasama, no, doon sa lifeline rate or discount, no? Wait muna, dito muna tayo, no? Ano ba yung lifeline rate ng Meralco, no? So, ano ba yan? Ang lifeline rate po ng Meralco ay hindi po isang fixed na presyo per kilowatt per hour. No, isa po yung discount or subsidy sa bill po ng kuryente para dun sa mga low-income households, no? So, programa po yung inatas. So, nasa batas yan, ano? Legal po siya, no? Yung pagkakaroon ng lifeline rate, no? Ito po ay programang inatas ng, iniatas ng batas, that's RA9136 at RA11552 para po tulungan yung mahirap na pamilya na mas mababa ang bayad sa kuryente, no? Karaniwan kabilang po dyan, ayan ha, ang 4 beneficiaries o mga household na below poverty line. So, may nababasa tayo ngayon sa internet, no, nakalat sa internet na sinasabi na tayo pa rin na mga middle class or yung mga nakakaangat-angat or hindi member ng 4 beneficiaries o wala doon sa poverty, wala sa baba ng poverty line ang nagbabayad po ng kuryente or nag-aambag po ng kuryente para doon sa mga low income households, no. Pero recently lang may nakita tayo na post na yung 4 beneficiaries nakakahiya naman ay nakakuryente, naka-aircon, no. Naka-AC, no. Pero yon, that's the reality, guys, no. The lifeline rate ng Meralco ay hindi po yan isang fixed price na presyo per kilowatt hour, no. Isa po yung discount or subsidy sa bill po ng kuryente para sa mga low income individuals. So yan, nakakalungkot. Hindi naman sa nakakalungkot, ano, sabi nga, may nakausap ako one time na ipagpasalamat na lang natin na hindi tayo 4 beneficiaries at wala tayo sa below poverty line. Oo naman, very grateful tayo of course na tayo yung tumutulong kesa tayo yung tinutulungan, ano. Pero sabi ni Kuya Robin, paano Ate Carmi kung may apat na 4P sa isang bahay at nagpakabit sila ng tagi-isang kontador? Yung isa para sa ilaw, isa para sa ref, etc. Tapos lahat below 100 kilowatt ang konsume. I-deliver na yung kuryente nila. Oo, kasi alam niyo po, may discount yan. Yan o, yun yung kasunod ko actually na i-discuss, Kuya Robin. Magkano ba yung discount na pwedeng makuha ng mga nasa, yung mga nagbe-benefits ng lifeline rate, no? Kuya, parang ano, parang hindi naman pwedeng mag-ano. Hindi sila pwedeng iisa ang address, tapos nagpakabit sila ng ano, ng kuryente. Maaring oo, iba-iba ang pangalan, pero isang address, parang hindi yun pwede. Extended family. Oh. Sige, tanong natin sa minal ko yan. Wala lang silang babayaran. Anyway, so ganyan nga. I was saying, itong discount po, no? So, depende po yan sa monthly consumption natin. So, meron po tayong 100... Ito ha, kung halimbawa kayo po ay beneficiaryo or sakop ng lifeline rate po ng Meralco. Pagka po ang inyong konsumo ay 0 to 20 kilowatt per hour, kilowatt per hour yun ano? O kilowatt hour? Kilowatt hour lang. Pagka 0 to 20 kilowatt hour, 100% discount. Ibig sabihin, wala kang babayaran. Paano, pag nag-apply ka ba ng kontador, masasabi mo na 4P beneficiaries ka? Ganun. Para kasama ka sa lifeline rate. Paano nila na-detect na ano? Beneficiary ka at nasa poverty line ka? Ha? Tinatrack ng system? Oh. Baka maging beneficiaryo ako nun kasi wala na rin akong kinikita eh. Pwede ba yun? Anyway, so 100% discount. So ibig sabihin, libre po kayo, no? 21 to 50 kilowatt hour, 50% po ang discount ninyo. 51 to 70 kilowatt hour, 35% po ang inyong discount. At 71 to 100 kilowatt hour, 20% po ang inyong discount. So paglagpas po ng 100% kilowatt hour, wala na pong lifeline discount sa buwan na yun. So ibig sabihin, pag tumaas ang tumaas yung kuryente nyo, kahit pa kayo ay nasa poverty line, below poverty line, at kayo 4P beneficiaries, wala na po kayong lifeline discount. Okay? Ibig sabihin, habang mas mabababa po ang konsumo, mas malaki po yung discount. Okay? Yung kuryente natin sa talipa, nabawasan ang konsumo, pero tumaas ang bill. Eh kasi nga, kailangan mo magbayad ng lifeline rate, Kuya Robin. 14 kilowatt hour na bawas, 1K na dagdag sa bill. Uy, bakit ganyan ba ang nangyayari? Anong explanation? Hindi natin din alam. Nakakaloko. Anyway, ayan. So, yun po yun ha. So, importanteng tandaan, hindi po yan automatic para sa lahat. Kailangan qualified at minsan po nag-a-apply pa yan. Ano? Buwan-buwan pong chine-check kung pasok ka pa rin based po sa konsumo at kapag tumaas po ang paggamit mo, halimbawa summer, pwedeng nawala po yung discount. Okay? Paano? Gusto ko makakita ng isang sample ng bill. Kuya, pwedeng pahiram ng sample ng bill. Meron ba tayo dyan? Sample ng bill ng Meralco. Titignan ko lang kung may nakalagay ba na discount sa atin. Ah, anyway, meron ako sa Meralco app, mamaya na lang. Ayan, bakit po may lifeline subsidy rate sa bill? Ano? So, sagutin natin. Bahagi po yan ng system kung saan ibang consumers ang tumutulong mag-subsidize sa mga mahihirap na household. Kaya minsan na makikita ito sa bilang maliit na charge o item sa bill ko. Ayan. So talagang ano tayo, no, nagsasubsidize tayo bilang mga taxpayers, bilang mga nasa middle class, 'di ba? So ayun, this is the ano, the hard truth. This is the reality, no, that we really are helping ano. Of course naman, ano, we're in one nation. Mainam naman na nagtutulungan tayo. Pero guys, ano, kahit magreklamo tayo sa Meralco, batas ho yan. Legal ho yan. So, kahit anong sabihin natin, it's according to the law. Diba? Ayan. Sana maraming nakikinig. Alam mo, gusto kong gumawa ng ano, tawag dito. Gusto kong gumawa ng infographic. Okay? Mamaya gagawa ako. Para dito. Gusto ko talaga yan. Yan. So, sino ba yung mga kasama or qualified sa lifeline rate ng Meralco, no? Mamaya isa-isahin po natin yan. Pero mag-break muna tayo. And sad truth, feeling ko hindi tayo kasama dito. Sige po, mag-break muna ako, ate. Meron ba tayong news? Wala naman. Sige po, mag-break muna po tayo. Mag-break po ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng himpilan.

0: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at hinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Game 1, 2...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ate, dati isang sukot lang to ah. Ngayon parang kalahati na ng budget ko.
2: Hindi po kayo nag-iisa. Araw-araw, presyo ang tumataas. Pero sahod, nakatayo lang.
3: Parang mas mahaba pa tong resibo kaysa sa listahan ng pangarap ko.
2: Ma, pwede bang kalahating ulam muna? Buo na kasi yung mahal.
4: Kapag mahal ang bilihin, ang pamilya ang nagtitipid.
5: Ayon nga sa Philippine Statistics Authority, umaakyat ang presyo ng food at non-alcoholic beverages nitong mga nagdaang buwan. Kahit gulay at patatas, nag 19% ang pagtaas sa ilang produkto.
6: Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi lang basta numero. Buhay ito ng bawat pamilyang Pilipino. Kapag abot kaya ang pagkain, hindi lang tiyan ang nabubusog, pati pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, panahon na para maging mapagmatsyag, magkaisa at suportahan ang sariling atin, ang lokal na magsasaka, mangingisda at maliliit na tindera. Pahalagahan ang bawat butil ng bigas, bawat dulo ng tubig sa mga gripo at bawat enerhiya na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Huwag mag-aksaya dahil kapag kumilos ang bawat Pilipino, mas malaki ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bawat isa hanggang sa susunod na henerasyon.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Yan, kayo po ay nakatuto pa rin sa Talk Last Pilipinas ang oras natin, 2:40 po ng hapon, and we're still discussing about the lifeline rate discount po no, ng Miralco para doon sa mga na miyembro ng Forbes beneficiaries at yung mga nasa poverty, below the poverty line. So nabanggit natin kanina kung ano ba yung ano lifeline subsidy rate no sa bill. No, sino ba yung mga kasama sa lifeline rate, Belano? Yung mga kasama or qualified po sa lifeline rate ng Miralco ay mga low-income households na pasok po sa ilang criteria. Number one, sila po yung sino yung mga pwede makinabang? Mga beneficiary po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, sila po ang pangunahing target. Kadalasan po automatic o priority po sila sa lifeline subsidy. Pero ang daming miyembro ng 4Ps na ano, guys, na may kakayahan naman. Nakakalungkot kasi pag ano yung iba, dahil kilala ng coordinator, pasok ka na kahit kaya mo naman magbayad. Number two, low-income households, kahit po hindi 4Ps, no, pwede pa rin pong mag-qualify kung mababa po ang kanilang kita. Karaniwang kailangan pong mag-apply at magpakita po ng proof na sila po ay low-income, no. O halimbawa po ng barangay certificate o income proof, no. Sila po yung may 5 members in the family na ang kanila pong kinikita ay nasa 13,000 plus pababa lang, no. So kapag yun lang yung income ng pamilya nila, maaari po silang mag-apply or mag-qualify po sa lifeline rate ng Miralco. Number 3, sino pa po, no, yung mga bahay na mababa po ang konsumo ng kuryente. Dapat po ang paggamit ay 100 kilowatt hour pababa kada buwan. Kapag lumampas po dito, hindi na po eligible sa discount sa buwan na yun, no. So halimbawa, naging 101 yung inyo pong ano bill sa Miralco. Hindi na po kayong kasama ngayon. Pero halimbawa, next month, naging 96 lang kayo. Kasama ulit kayo sa discount. Okay? Ano po yung importanteng condition saan? Dapat po residential users lang. Hindi po kasama ang negosyo o commercial. Pangalawa, isang household lang per meter. O yun, kuya, isang household per meter lang. Okay? Para maiwasan ang abuso. Yung naisip kanina ni Kuya Robin, abusado yun. Number 3, kailangan minsan mag-register o magpa-verify, no, para ma-activate po yung subsidy na gusto po nila, no. So, tanong natin. So, sige, may nagbabayad pala ng ano ng kuryente ng low-income families, no. Or may discount pala sila na ibinibigay sa kanila. Pero kanino ba kinukuha yung lifeline rate? Sino bang nagbabayad na? Okay. So, ito ha, ito ang catch, guys. Ano, ang lifeline rate or subsidy po ng Miralco ay hindi po galing sa gobyerno. Okay? Hindi po ang pangulo nagbabayad, hindi po ang kahit anong sangay ng ahensya ng pamahalaan. Wala po, no? Hindi po gobyerno nagbabayad, okay? Kundi kinukuha po yan sa ibang consumers po ng kuryente, no? So, saan ang gagaling yan, guys? Yan po yung tinatawag natin na cross-subsidy system. Okay? Cross-subsidy system, ibig sabihin mga regular at mas malalaking konsumo po ng kuryente. Households o negosyo, doon po, no, nanggagaling, doon po sinisingit.

0: So, again, this is a cross-subsidy system. Ibig sabihin, mga regular at mas malalaking konsumo na kuryente, doon po kinukuha. Pangalawa, sila po inagaambag ng dagdag na bayad sa bill at para po mabigyan ng discount ang mahirap na consumers. Okay, so ulit, merong mayaman, malatataas ang konsumo sa kuryente, dadagdagan po sila ng singil, no? But kung makikita nyo yung Meralco bill, meron pong maliit na maliit doon. Hindi nilalakihan eh. Maliit na maliit lang na portion doon na lifeline. Teka nga lang, kuya, sige na, pahingi na ako ng bill ng Meralco. Parang meron si, ano, si Mamiyang. O, pahiram lang ako ng bill para makita ko lang kung may lifeline. Hindi ko ma-open. Wala ako sa Meralco app. Ah, Saradeo, nasaan? Sinan mo? Wait lang, Kuya Robin. Close. Teka lang, guys. Ayan. So, maliit lang yun na part po ng ano, no? Ng bill. Kuya, wala naman. Ayan. Ito, ayan. Laki naman ng bill na to. Nasaan yung lifeline rate? Ayan, may lifeline kami o, may dagdag kami, lifeline subsidy rate. May dinagdag po na 0.06% mula po dun sa bill namin, tama ba Kuya Robin? Pero that's 16.91% lang, mababa din pala Kuya Robin. Ayan, meron pang tinatawag na universal charge. Ayan. Siguro bukas kong i-discuss yung tungkol sa universal charge. Medyo pag-aaralan ko pa. Ang pinag-aaralan ko lang ngayon ay lifeline rate. Okay? So yun, kami dito sa Radyo Pilipinas, yung amin pong kuryente, yung bill po namin ng kuryente, may kasama rin pong lifeline rate. Ayan. So, ano, sino po yung nagpatupad na, no? Baka sabihin kasi natin, ay, kailan ba yan? Parang ngayon ko lang narinig. Actually, ako, oo. Medyo bago sa akin tong lifeline rate po ng Meralco, no? So, sino ba nagpatupad po na, okay? Itinakda po yan ng Energy Regulatory Commission. Okay? At nakasaad din po yan sa Electric Power Industry Reform Act. Sabi ko nga po sa inyo, nasasaad po yan sa batas at yan po ay legal. No? So, kahit tayo ay magreklamo sa Meralco, legal po yan at nasasaad sa batas. Ano? So, paano po lumalabas sa bill? Makikita po yan bilang lifeline subsidy o charge. No? Kahit hindi ka beneficiary, maaring may maliit po kayong contribution para po dyan. Ano? So, again, as a summary, galing po yan sa ibang electricity consumers, no? Yung discount po na inaalis doon sa mga low-income families at doon sa mga members ng 4Ps. Kinukuha yan sa ibang electricity consumers. And I think meron din ako. Okay? So, dapat maging mabait po kayo sa lahat ng tao kasi tandaan nyo, may ambag kami sa kuryente ninyo. Okay? Kaya sa ano, yung mga 4Ps beneficiaries, maging mabubuting tao naman po, no? Kasi kami hindi namin alam, mabuti pala kami dahil tumutulong kami sa inyo. Anyway, ayan, ano, kanino po sinisingil? Again, yung lifeline rate, ano? Again, yan po ay sinisingil sa ibang consumers, hindi sa mga beneficiaryo. So, kanina yan sinisingil sa mga hindi qualified sa lifeline subsidy tulad po ng mga regular na residential customers na na mataas po ang konsumo, mga middle to high income households at mga commercial at industrial users katulad po ng negosyo, malls, ayan, yung malalaki, no? Paano po yan gumagana? May maliit po na dagdag sa bill na tinatawag na lifeline subsidy charge. Ito po ay ginagamit para punduhan ng discount ng mahihirap na households, no? So, to simplify, may hirap na qualified, may discount, hindi sinisingil. Ibang consumers, may maliit na dagdag, check, at sila po nagbabayad ng subsidy. Okay? Unawa po yan. Ano? So, sino nag-regulate yan? Again, minomonitor po yan ng Energy Regulatory Commission sa ilalim po ng Electric Power Industry Reform Act. So, mamaya pag-usapan natin, magkano ho ba yung o ilang porsyento ang sinisingil para po sa lifeline rate. Tanggapin muna natin ng report, no? Pilipinas Patrol Number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, ano ang iyong ulat?
2: Inilunsad ng Darquezon 2 ang Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas, para sa samahan ng magsasaka ng Barangay Sumilang o ang Samakalang Incorporated sa General Luna, Quezon. Ayon sa pabatid ng DAR Quezon 2, layunin ng programa na palakasin pa ang kakayahan ng mga ARVs laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka, pagsasanay at estratehiyang nakatuon sa adaptation, mitigation at gender responsive sa pagbabago ng klima. Kasabay nito, nilagdaan ang isang MOA sa pagitan ng ahensya at ng LGU General Luna kasama ang kinatawan ng samahang Samakalang. Sa ilalim ng kasunduan, ang DAR Quezon 2 ang mamamahala sa implementasyon ng proyekto habang ang lokal na pamahalaan ang magbibigay ng kinakailangang suporta para matiyak ang tagumpay ng proyekto. Aktibo namang makikiisa ang samahan sa lahat ng aktibidad ng DAR Quezon 2 bilang benepisyaryo ng naturang programa. Sa ilalim sa serye ng lecture at hands-on training ang mga miyembro ng samahan at tatanggap ng nasa 300,000 pesos na halaga ng farm machineries at equipment para mapataas pa ang kanilang ani at kita. Sisimulan ang proyekto ngayong katapusan ng Abril at inaasahan na matatapos ito sa August 2026. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat Ate May Formaran sa iyong ulat. Okay, tuloy muna tayo, may isa pang report si Ate May, mamaya ko yan i-play ulit. So yan, sa ngayon po, ang naiwan nating tanong, magkano o ilang porsyento po yung sinisingil para sa lifeline rate, no? So sa ngayon, kayong pong 2026, ang sinisingil po para sa lifeline rate ay hindi porsyento ng total bill, kundi fixed na halaga per kilowatt hour. Okay? So magkano, no? Ayon po sa bagong batakaran ng Energy Regulatory Commission, that's 0.01 peso per kilowatt hour. So 1 centavo po per kilowatt hour. So magkano yung bill natin, engineer? Ilan yung kilowatt hour natin? Saan makikita? Ilan yung nakonsumo natin, engineer? 16.2. Hala, ilan yung nakonsumo namin? 29? Paano malaman? Ah, yun. Total consumption natin ay 1,691 kilowatt hour. So, ibig sabihin, imu-multiply natin yan sa 0.01. 16.91 times... O, kaya 16.91 yung ating lifeline rate. Okay. O, tama ko. Ang galing ko. I'm so happy. Yan. So, nagkonsumo kami ngayong buwan ng 1,691 na kilowatt hour times 0.01 na lifeline subsidy rate. No? So, ang inambag namin sa mga 4Ps at sa low-income families ay 16.91 pesos. Maliit, pero pagka, imagine nyo guys ha, 16.91 pesos lang to. Pero ilang million po ang users ng Meralco? Mahigit 8 million. So magkano? Ang daming pera. Kaya sabi ko nga sana maging mabait ang mga part ng lifeline rate. Okay. So, halimbawa ng computation, kung ang konsumo po natin ay 100 kilowatt hour times 0.01 peso or 1 centavo, piso lang po yung ating subsidy, yung ating ambag. Okay? Kung 200 kilowatt hour naman, 2 pesos lang, ibig sabihin, napakaliit daw niyan sa bill. Pero yun nga, ibig ko nga sabihin, kung ang dami nating nagbibigay, no? Lumalaki po yan. So, ilang porsyento ng bill, hindi po siya official na percentage, pero karaniwan po mas mababa sa 1% ng total bill, no? Depende pa rin po sa laki ng konsumo at, of course, kabuo ang singil. Importanteng linawin, hindi ito kita ng Meralco, guys. Again, ito ay pass-through charge lang, kinokolekta at pinapasa sa subsidy fund at ginagamit po para pondohan ang discount ng mahihirap na households. So, ayan. So, ang summary natin, lifeline rate ay 0.01 kilowatt per hour. Hindi po ito fixed percentage, karaniwang centavos lang. Inadadagdag po sa bill po natin. Okay? So, sa ngayon, magkano na ba kuya yung kilowatt hour? Yung kilowatt hour ba, yung rate per kilowatt hour ay pare-pareho? Magkakaiba, depende sa lugar. Oo, residential, commercial, magkakaiba. So, tayo dito, 16.29 pesos. Sa amin kasi, alam nyo, hindi ko kasi ugali din magbasa-basa nitong ano, nitong Meralco bill. Simula ngayon magbabasa-basa na ako para alam ko magkano ang bago sa iba. Okay? Sige po, tanggap muna ulit tayo isa pang report bago ko magpaalam ate. Isa pang report mula kay Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, ano ang iyong karagdagang report?
2: Umarangkada na ang dalawang araw na kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Mamburao, lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO, Occidental Mindoro, maghahatid ng mga murang bilihin at serbisyo ang programa ng kadiwa, hindi lang sa Mamburao kundi sa mga kalapit bayan nito. Mabibili sa kadiwa ang iba't ibang mga produktong agrikultural sa mas murang halaga at tamang presyo. Nakasuporta sa kadiwa ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matsak na maipagkakaloob sa taong bayan ang serbisyo publiko na dapat nilang matanggap. Ang programa ay mula sa pagtutulungan ng Office of the President sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos, DA, DTI, DOLE, DILG, DSWD, kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Kanlurang Mindoro sa pangunguna ni Governor Eduardo Gadiano at Mamburao Mayor Ike Almero. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ayun, maraming salamat Ate May Formaran sa iyong ulat. Bukas po ha, may pagkukwentuhan tayo. Pero I think bukas meron tayong ano, campus mic. Kung di po nagkakamali, bukas ay may Tayabas po tayo ate. Make up program nila kasi dun sa mga past weeks na hindi po tayo nakapag-air. Anyway, maraming salamat ha sa lahat po ng nakipagkwentuhan. Meron bang nakinig sa atin para hindi sayang yung diniscuss ko? Anyway. Basta gagawa ako ng ano guys, gagawa ako ng infographic para mas maunawaan nyo yung akin pong binabanggit. Magandang hapon kay Kuya Ege at kay Maria Eline Machete. Ayan, kanina lang po binisita kami ng another, ng isa pa no, na aming dating intern. Ganun po magmahal ang aming mga intern, kaya po mahal na mahal din po namin sila. Ayan, maraming salamat po. 2:56 ng hapon, ako po yung magpapaalam na. Salamat Ate Utoy, Kuya Robin, at kay Kuya Nick Danias. Ito po si Carmen Islas, ito po ang Tuklas Pilipinas. Happy birthday ulit sa mama ko. Magandang hapon po.

0: Nasa oras na ito. Mga presidential scholars, nagpaabot naman ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa 165 na mag-aaral ang benepisyaryo sa ilalim ng presidential scholars ng bawat barangay, partikular mula sa General Trias Cavite sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Ngayong araw, personal na kinamusta ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang programa at mga scholars kung saan binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa kabuang pondo na 200,000 pesos, 100,000 pesos dito ilalaan para sa scholars ng mga barangay. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ito lalo sa kanilang mga magulang dahil makakabawas ito sa gastusin sa kanilang pag-aaral. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni na John Christian Martos at Micah Barcoma, kapwa third year college ng course in governance at tourism.
3: Yung scholarship ng presidents sa aming po mga estudyante in aid po to help our parang financial constraints in education. Siyempre po, kaya po kami dito na Pilip because I believe kasi poverty po yung pinaka main reason why hindi po kami nakakapag-aral ng maayos. So, ayan po. Kasi, ayan po, parang yung in aid din po to help ma-lessen po yung poverty sa amin. Tapos also ngayon po kasi nagtitesis po ako. So parang help po talaga siya for education din.
4: First po, napakalaking help po niya para sa aming mga students. Kasi syempre alam naman po natin kung gaano po nag-struggle yung parents po namin. Especially lalo po ako nasa private school po. Kaya napaka-thankful po ako kasi napasama po ako dito sa scholarship po ni President Marcos. And ayun po, talagang helpful po siya kasi makakatulong po yun para sa pangbayad ng tuition and syempre po sa pang-allowance ko po.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Aabot naman sa 17,000 mga AI-ready na

0: transparency at accountability sa mga isinasagawang operasyon. Paliwanag ni Nartates, ang mga nasabing device ay AI-ready at direkta na nakakonekta sa central system na magiging mahirap para maitamper o burahin yung kuha ng mga video footage. Bukod ito, natatawagan din anya itong nasabing device at agad na naisisave sa kanilang system at hindi mabubura. Target naman ng PNP na mapabuti pa ang kanilang operasyon sa oras na magamit ang mga bagong body worn camera sa umiiral na 3 hanggang 4 na minutong pagresponde sa pangangailangan ng tulong ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar. Pag-alis naman ng value-added tax sa systems loss charges para mapababa ang singil sa kuryente isinusulong sa Senado. Narito ang live report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Nympha Asuncion. Sa mababang kapulungan naman, House Leader na nanawagan sa Kamara na ipagpatuloy ang momentum sa LEDAC priority sa muling pagbubukas ng sesyon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si House Speaker Faustino Bojedy III sa mga miyembro ng Kamara na panatilihin ang focus, disiplina at agarang pagkilos sa muling pagbubukas ng sesyon. Ayon kay Speaker D, kailangang ipagpatuloy ng Kamara ang naitalang progreso matapos maipasa o maisulong ang 8 sa 52 priority ng Legislative Executive Development Advisory Council bago ang Holy Week break. Binigyan din yan ang nalalabing bahagi ng first regular session bago ang sinidi adjournment ng ika-20th Congress ay magsisilbing pagsubok sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon. Dagdag pa niya, hindi nasusukat ang Kongreso sa dami ng oras na iginugugol sa sesyon, kundi sa mga reformang na ihahatid para sa mamamayan. Iginiit ng Speaker na responsibilidad ng Kamara na gawing konkretong aksyon ang mga ito at ipakita sa publiko na kayang tapusin ang trabaho ng may kaayusan at kaseryosohan. Sa huli, tiniyak ni D na magpapatuloy ang malapit na ugnayan ng Kamara sa Ehekutibo upang maisulong ang mga priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinananitili ang pagiging independent ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikan natin ang ulat ni Nympha Asuncion, kaugnay pa rin sa pag-alis sa VAT sa systems loss charges na isinusulong sa Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghahain nga si Senadora Rizzo Ontivero sa panukalang batas ng DRIONC ng value-added tax o VAT sa systems loss charges na ipinapasa sa buwan ng bayarin ng mga consumers sa kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill 2076 na isamyendahan ni Ontivero sa National Internal Revenue Code para hindi napatawan ng VAT ang system loss charges na tumutukoy sa pagkawala ng bahagi ng kuryente habang ito ay dinadala mula sa distribution system patungo sa mga kabahagan. Ayon kay Ontivero, hindi na dapat pasanin ng mga Pilipino ang dobleng bayarin dahil bukod sa systems loss charges ay pinapatawan pa ito ng buwis. Pinaliwanag ng senadora na ang VAT ay buwis lang sa mga produkto at servisyong ginagamit ng consumer kaya't hindi na niya na dapat napatawan pa ng buwis ang systems loss

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: This is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, idalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin.

bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: magandang araw ng Lunes, mga ka-PIA! Nandito na naman po kami para sa isang oras sa pagbibigay ng mainit na balita at makabuluhang talakayan na walang halong fake news. Kaya narito na po ang paborito niyong programa para maghatid ng tama, napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ito po ang impormasyon at aksyon. Ako pa rin po ang inyong host, si Amber Cortez. At syempre, kasama ko pa rin po ang napakagandang co-host.
1: Salamat naman sa walang kupas kung makisig na RD. Kasama pa rin po niya, Jenny Redmola, PIANCR.
0: Ayan, mga ka-PIA, ang ating programa pa rin po ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. At mapapanood pa rin po sa Afford the Box channels 45 to 49 at TV Plus channel 3. At live na live din po tayo mapapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa, mga ka-PIA. Sa panahon ngayon ng lagana po ang paggamit ng e-wallets, online banking, Ms. Jen. O, diba? Digital payments. O, diba? Ang dami-dami nating online transactions. Siyempre, kasabay din po nito yung pagdami ng scams na mapanlin lang. Diba? Yung mga transactions natin online. Kaya maya-maya po makakasama po natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas para ibahagi po sa atin ang kanilang kampanya na tinatawag na Check, Protect, Report. Oh, yan. Tama nga. Check, Protect, Report. No? CPR na CPR talaga. At ito ang kinakailangan talaga ng ating sambayanan pagdating sa financial protection natin. Mm-hmm. Pero syempre, bago po tayo dumako sa napaka-interesting na topic na yan, atin munang alamin yung mga maiinit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Tandaan nyo po, mga kababayan, ang bawat impormasyon na hatid po namin ay dumaan sa masusing fact-checking upang makasiguradong wasto, balanse at kapakipakinabang po ang lahat ng sasabihin namin para sa inyo. At upang ihatid po ang mainit na balita, narito si Ms. Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw mahigit 90,000 apektado ng ashfall ng Mayon. Full-scale government response iniutos ni Pangulong Marcos. Umabot sa mahigit 91,000 na residente ang apektado ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Habang patuloy ang clearing operations, kasabay ang mga ulat ng pagkamatay ng mga alagang hayop sa ilang lugar. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos ng pamahalaan partikular sa Ginobatan at Camalig, Albay. Ayon sa Pangulo, kailangang tuloy-tuloy at mabilis na maabot ng tulong ang bawat apektadong pamilya. Tinututukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-aalis ng abo sa mga pangunahing lansangan upang manatiling bukas ang daloy ng biyahe at rescue operations. Naglaan na rin ng fuel assistance ang pamahalaan upang mapabilis ang paglilinis ng mga kalsada. Namamahagi naman ang Department of Health o DOH ng N95 masks at naglatag ng mobile clinics at water stations para tugunan ang ubo, hirap sa paghinga at iritasyon sa mata. Samantala, nagsimula na ring mamigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng pagkain at pangunahing pangailangan sa mga evacuation centers.
0: Ayan, mga kababayan, lahat po ng apektado sa ashfall na nangyayari ngayon sa Bicol, no? Sana po ay manatili po tayong ligtas. Kung maaari pong hindi na tayo lumabas ng bahay, wag na po muna tayong lumabas. At by the way, ang sabi dito ng DOH, ang N95
1: dapat. Hindi pwedeng ordinaryong mask lamang.
0: Kasi ito yung N95, talagang ito yung nakaka-block ng particles. Ang ibang kababayan kasi natin, iniisip na yung surgical mask ay better. Pero although nakakatulong din naman yun, pero syempre N95 ang ano. At huli na lang, yung kung wala tayong N95 mask o yung surgical face mask, mas maigi na damp cloth.
1: Actually,
0: yung basa na
1: kesa ibang mask na mas manipis at tuyo.
0: Yun, mas effective yun. Sige, Ms. Jen, ano ang pangalawang balita natin?
1: Pangalawa na nating balita. Ngayong araw, halos 1,000 dayuhang media darating sa bansa para sa ASEAN Summit. Magbubukas sa May 5 bukas ang International Media Center sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu para sa halos 1,000 dayuhang media bilang paghahanda sa ika-48 na ASEAN Summit at iba pang kaugnay na pulong gaganapin ng summit. Sa May 8 kung saan makikilahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ayon sa pamahalaan, nakahanda na ang Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit kabilang ang maayos na paghahatid ng impormasyon sa publiko sa tulong ng local at international media. At huli nating balita, ngayong araw hanggang 2 bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Inaasahan ng PAGASA na may 1 hanggang 2 tropical cyclone ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Mayo. Kapag nagkataon, tatawagin itong Kaloy at Doming. Ayon pa sa PAGASA, posibleng magpatuloy ang mainit at tuyong panahon hanggang unang kalahati ng Mayo, maaring umabot sa 40.8 degrees ang heat index sa Northern Luzon, 40 sa Central Luzon at hanggang 38.1 naman sa Metro Manila.
0: Ayan, medyo mukhang mahigit pa sa may lagnat yun, no? Heat index natin. Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayo sa pag-inom ng tubig at syempre, again, kung hindi po kayo nakailangan, manatili na lang po tayo
1: at
0: sa...
1: At may bagong payo yung ating mga kaibigan na from DOST. Kung electric fan ang ginagamit, sobrang init pero walang dadaluyan yung hangin. Wag.
0: Napaka-importante
1: yun. Kasi para ka daw nag-air fryer, nag-oven. Yung mainit na hangin, umiikot lang sa'yo.
0: Dapat may ventilation. Kung maaari po, buksan natin yung mga bintana, pinto. Kung may mga screen po ang inyong mga pinto, mas maigi po yun.
1: Pag ganito daw kasi kainit, hindi sapat na may hangin lang.
0: Siyempre. Nga naman, parang air fryer nga naman ang dating nun sa loob ng bahay ninyo. No? Pero anyway, mga kababayan, yan po, mga ka-PIA, ang balitang aming hatid at hinanda po na walang halong fake news dahil lahat po ng yan ay sumailalim sa matinding fact-checking. Kaya kung may reaction po kayo or opinion, i-type nyo lamang po sa comment section ng ating live feed at lahat po ng yan ay susubukan po namin basahin bago po matapos ang ating programa. Kaya mga kababayan, comment na po. Diba? Ngayon naman, matapos na yung mainit na balita, dumako naman po tayo sa isang segment na laging inaabangan po ng lahat. Ito po yung segment na sinusukat ang inyong talino, stock knowledge, at parang ito yung ultimate challenge, eh, no? Or battle of the brains. Ito na po ang Think PIA.
1: Ito na nga, mga ka-PIA. Ang ating Think PIA Question of the Week ay, anong uri ng online scam ang gumagamit ng peking email upang makuha ang login details ng biktima ang mga pagpipilian? A. Phishing, B. Smishing, C. Vishing, o D. Farming?
0: Ang dami palang mga terms yan, no? Iba-iba yung mga terms yan. So, dapat maintindihan po natin ang lahat ng pagkakaiba po ng lahat ng yan maya-maya, no? Pero yan po ang ating Think PIA Question of the Week, mga ka-PIA. Kung alam nyo po yung tamang sagot, type nyo lang po sa comment section ng ating live stream at bago po matapos ang ating programa, i-reveal po natin yan kung tama po ba ang inyong hula. So, kung may mga nanonood po dito at may access kayo sa internet, pwede nyo nang i-comment nyo na or i-google nyo kung anong pagkakaiba-iba, diba? So, mamaya pag-usapan natin yan. Matapos po yung challenging na tanong na yan, dadako naman po tayo sa pinakamagandang talakayan ng ating programa, no? Lalo na po sa mga ka-PIA natin na gumagamit ng online banking. O, makinig po kayong lahat, ha? Yung mga gumagamit po na Gcash, no? Yung
1: Cash transfer.
0: Online cash transfer, yung mga Maya, no? Mga online banking, ganyan. Kaya, wag na po natin patagalin at simulan na po natin yung makabuluhang talakayan dito sa Tinig ng Masa. Ayan, mga ka-PIA, kaya nga po nang sabi natin kanina, sa panahon ngayon, laganap na po yung paggamit ng e-wallets or online banking applications at digital payments. Ngunit kasabay po ng mga benepisyo na ito ay panganib ng scams at cyber fraud, no? Kaya po ngayon, makakasama po natin si Director Rochelle Tomas, Director for Consumer Protection and Market Conduct Office ng Banko Sentral of the Philippines, no? Upang talakayin po natin yung bago po nilang programa na tinatawag na CPRO, Check, Protect, and Report. Yan po yung bagong programa nila at na malaman po natin kung paano po tayo maging ligtas sa paggamit ng online digital platforms at pagbabayad na rin ng bills online kasi mayroong mga website na ginagaya nila talaga yung parang itsura ng totoong website na payment. Eh, no? Anyway, magandang hapon po, Director Rochelle. Welcome po sa ating programa. Si Ember at si Jenny po ito.
1: Good afternoon, ma'am.
2: Good afternoon, Miss Jenny and Sir Ember at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, ma'am. Director, maaari nyo po bang ipaliwanag po sa amin ang ibig sabihin ng cyber hygiene? Kasi palagi po natin itong naririnig, yung cyber hygiene, hindi lang sa social media, no? Pati rin dun sa mga online transactions natin. Ano yung kahalagahan po nito, lalo na sa mga gumagamit po ng digital payment methods?
2: Thank you, Sir Ember, sa pagkakataong maipaliwanag kung ano ibig sabihin ng cyber hygiene. Simple lang naman po siya kung iisipin natin, digital self-care yung tawag doon. Kumbaga, sa physical hygiene, di ba, kailangan nating linisin ang ating katawan, ang ating kapaligiran, yung ating kinakain. So, ganun din po sa pakikipag-transaction online. Tandaan po natin, pera natin yung tinatransaction natin. So, kailangan, when we do financial transactions, kailangan malinis, maayos, at ligtas din yung ating pagta-transact. So, paano ba natin ginagawa dapat yung cyber hygiene? Syempre, una, kailangan siguraduhin lehitimo po ang ating website na pinapasukan, lehitimo yung app na dinadownload natin at ginagamit nating pang fund transfer. Natural, kailangan din nating isiping mabuti, isa-isahin yung detalye ng ating transaction bago natin i-click yung send. Siguraduhin na tama yung details nung papadalhan yung amount para po hindi tayo magkamali ng papadalhan. Ano po? At syempre, kailangan siguraduhin din natin na yung ating device ay hindi siya tinatawag na jailbroken. Yung ating
0: mahilig po ang ating mga scam. Mahilig ang ating mga kababayan sa jailbreaking
2: ating transaction.
0: Yung mga kababayan natin, kapag halimbawa nakabili sila ng cellphone o kaya unit na naka-lock sa isang network provider, no, nagpupunta sila sa mga third party na nakaka-jailbreak nito, eh napakadelikado pala noon. Akala ko ano lang yun, simpleng pag open line lang, open line yung tinatawag nila doon, 'di ba? So pwedeng gumamit ng lahat ng ano, pero delikado pala yung ganong klaseng procedure na ginagawa sa cellphone, direct.
2: Tama ka dyan, Sir Ember, kasi kung jailbroken, ibig sabihin, hindi na yun yung totoong factory settings niya. So yung initial na security settings ng device, medyo may nasira na sa katunayan, alam na yan ng ating mga lehitimong financial institutions at saka e-wallet providers. Kaya kadalasan, kung magda-download tayo ng app tapos medyo jailbroken yung ating phone, hindi na madadownload yung legitimate apps. Kasi part po yan ng cybersecurity na ginagawa ng ating mga financial institutions para maprotektahan yung madadownload ninyong app sa inyong mga mobile phones. Kailangan din, minsan naglalock yung mga app natin sa phone, no? Kasi hindi updated yung operating system ng devices natin. So meron ng mga ganong klaseng pag-safeguard sa ating mga devices at the back end ng ating financial institutions. Kailangan lang talaga at our side, bilang tayo yung may-ari ng ating pera at tayo yung tinatawag na first line of defense, no, in protecting our accounts and our information. That's why kailangan tayo mismo ay maging maingat sa ating pagtatransact.
0: Ayan, napakagandang paalala sa ating mga kababayan na hindi tayo, ano, hindi rin tayo masyadong nag-update ng software, you know? Kaakibat pala nung software update na yun, yung mga bagong security features. Pero, Direk Rochelle, ito, napag-usapan na natin initially kanina, inilunsad po ng Bangko Sentral ang Check Protect Report o CPR campaign. Ano naman po itong CPR campaign na po ito? At pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung mga step by step, kasi tatlong step eh, check, protect, and report. Eh. Ano po ba ang nakaakibat dito sa campaign na ito, Direk?
2: Tama ka dyan, Sir Enver. Yung CPR is a financial literacy and education campaign to our consumers. Kasi syempre, kailangan lahat tayo, no, may responsibility to protect our accounts and the financial system also. CPR, simpleng-simple lang. Nakalagay C, check. No, check natin yung mga mensahe, kung lehitimo ba yon, kung di natin kilala, wag na natin kausapin, check yung email kung galing talaga sa totoong tao, kung hindi scammer, yung mga tumatawag sa atin, yung mga nagte-text, kailangan i-check natin mabuti. Kadalasan ang nagiging nagfo-fall ang ating mga consumers kasi
0: oo,
2: nagmamadaling sila na sumagot, no? Kala nila lehitimo yung tumawa, kala nila lehitimo yung nag-text kasi napapressure sila or pinapressure sila para mag-act, no? Dapat hindi po ganon. I-check natin, let's take our time, let's slow down and do our own research kung legitimate ba talaga yung ating kausap at ating mga pinupuntahang websites at kiniklik na link. Yun po yung C. Sorry, medyo mahabang aking explanation.
0: Okay lang po. Natututo po kami.
2: Thank you po. Sa P naman po, protect. Siyempre, ito na yung nabanggit ko na rin kanina, no? Let's protect our information. So, lahat po ng ating mga sinashare sa social media, no? Ang ating mga pictures. Kasi may biometrics na ngayon yung mga apps. So, yung mga pictures natin, di natin alam, magagaling na yung mga scammers. Baka magamit nila for biometric confirmations, ano? The IDs, all the personal and sensitive information that we have, we should protect them, no? Not, we should also make sure na yung mga pinupost natin sa social media ay private, no?
0: Oh, yung iba nagpo-post pa ng ID, no? Diba?
3: Oh, grabe. Oh. Nakakalimutan nila.
0: Oh, minsan
2: bawal na yung hashtag passport, hashtag
0: visa. Oh, diba? Minsan na-excite sila na meron na silang passport o meron na silang ano ba ito, yung ID, yung national ID. Oh, diba? Minsan pinopost nila eh. Tapos proud pa sila na nakapasa sila ng ano, ng exam ng drivers, yung sa driver's license, pinopost din nila, diba?
3: Hindi nila alam ang dali-daling kunin at gamitin yun sa iba't ibang illegal transactions.
0: Ayan. So, yun ang protect side.
2: Kamayan, Ms. Jenny, Sir Ember. Kaya, yung personal information, sabi nga nila, data is currency now. So, our personal data, we should really protect. And
0: yes.
2: Closely guarded dapat yung treatment
0: dapat.
2: Natin. Then, of course, dun sa R naman, report. Kung halimbawa may nakita na tayong unauthorized transaction or kahit suspicious transaction in our accounts, kailangang bilisan nating i-report sa ating financial institution, kay banko man yan or e-wallet provider. Kasi para makakagawa sila ng paraan para ma-preserve yung account or matigil yung unauthorized transactions. Kadalasan nga lang sa sobrang bilis ng transaction, kasi syempre digital and online na yung ating transactions, sa sobrang bilis niya, nakalabas na madalas yung pera, no, outside sa recipient account. So, kapag nag-report tayo sa financial institutions natin, we should also remember na there is due process in the investigation. So, kung halimbawa simple yung transaction, simple yung nangyari na fund transfer, medyo mas pwede silang mag-turn around, no? At baka may ma-preserve pa na amount at mabalik pa. Pero dahil nga madalas, mabilis, ma-withdraw ng mga scammers.
0: Oo, no? Funds. Minsan habang kausap mo pa sila nawawala na yung balanse ng ano mo, bank account mo.
3: Sabi
0: eh,
3: nga
0: no?
3: nila,
2: kaya lagi dapat tayong nakabantay sa ating mga accounts. Yung regular monitoring of our transactions. Make sure that all of these are legitimate.
3: Kasi kung factor authentication, lahat na po ng barrier, ilagay mo muna.
0: Yes.
2: Bahagi yan. Alerts and notifications sa inyo pag may transactions. Dapat naka-enable yon lahat para na kukol yung attention natin kung may transaction sa ating account.
0: Direk Rochelle, ito a question to ng mga kababayan natin, no. Paano ba mag-verify kung legitimate ang isang bank communication o bank call, lalo na pati email, chat or text minsan? Actually na experience ko rin to. Bukod sa text, may tumatawag din talaga na nangangamusta, "Sir, kamusta po yung paggamit nyo ng gantong bank account or yung credit card, ganyan. Mm-hmm. Kakamustahin lang po namin, hindi po ba kayo nagkakaroon ng aberya, ganyan. So, nakukuha yung loob mo dahil kinakaibigan ka, tapos may mga initial information sila na sinasabi na parang totoo naman talaga. Tapos maya-maya tatanungin ka nila, sir, double check ko nga po yung, ano, yung credit card details nyo. Kung hindi ka talaga medyo wary sa ganun, eh magbibigay mo nga talaga, ano? Paano malalaman kung totoong yun ang isang totoong tawag siya galing banko o email o chat o text? Meron ba tayong pwedeng hanapin dun sa mga kausap natin? Ganyan?
2: Napakagandang tanong yan, Sir Enver. Ang straightforward na sagot dyan is, kung may tumawag sa'yo na taga-banko, hindi yun taga-banko.
0: Ah, ganun?
2: Kasi, okay. Kung may tumawag sa'yo or nag-email sa'yo at hinihingi, una sa lahat, hinihingi yung personal details mo, hinihingi yung account details, hinihingi yung credit card information, in the I first see. Piece, Sir Enver, dapat alam na nila yon. They should not be asking us about these details because all of this information, binigay natin sa kanila when we opened our accounts.
0: Yes.
2: They are also managing the payment system. So alam nila dapat yon. There is no need for legitimate banks and financial institutions and their staff to call us to ask for this information. Mm-hmm. So super red flag na yon, Ma'am Jenny and Sir Ember. Pagka tinanong ka, patingin ano pong ang credit card number mo, totoo po ba, ganito po ba yun?
3: Ibalik mo sa kanila ang tanong. Ano ang credit card number ko sa records mo?
0: Diba?
2: Exactly. Dapat alam na nila yon. So, at saka binagbawal na rin ng regulasyon ng BSP yung pagpapadala ng mga financial institutions ng phishing link, no? Bawal na sa kanilang text.
0: Okay.
2: Pwede lang silang magpadala kung marketing lang. Walang requirement na mag-i-input ka ng any personal information. Yes. Okay. In that link, yun lang yung maaari nilang ipadala sa consumers.
3: Mm-hmm. Usually dun kasi nag-ano, ma'am, no? Panic ka, parang click this, may nag-transfer ng pera mo, click this link to cancel.
0: Oo, actually.
3: So, pag naalimpungatan ka, naabutan ka ng panic, na-click mo, ayun na.
0: Ayun na, dire-diretso
3: na. So, tandaan po natin, hindi nagpapadala ng link ang bank. So, wag po natin i-click yan, kahit ano pang mangyari.
0: Oh, yan.
2: Ma'am Jenny, yung ano din, yung pagpo-pressure, ang mga financial institutions na legitimate, they should never and they will never pressure us. Eh, dali po, mag-expire yung account niyo, mag-expire yung points, or ma'am, mukhang may unauthorized transaction, i-click niyo po ito, bigyan niyo sa akin ng ganito. So, hindi po yun ginagawa ng ating legitimate financial institutions and their staff.
0: Oh, mga kababayan, ha? Maging maingat po at maging mapanuri, no? Mga ka-PIA, sure po kami na marami pa po kayong gustong malaman and ang dami na po nating napulot na impormasyon mula po sa ating kasamahan si Director Rochelle. Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating kwentuhan, no? Kasi magbibigay po muna tayo ng daan sa ilang paalala. Babalik po ang impormasyon at aksyon makalipas ang ilang saglit.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

Wait lang! Ano nga ba ang ASEAN? At bakit dapat may pakaya ang isang Pinoy? Simple lang, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay samahan ng mga bansa sa Southeast Asia na nagtutulungan para mas umayos ang buhay sa buong region. For us, ibig sabihin nito, mas open ang kalakalan, kaya mas maraming choices at mas abot kaya ang products sa market. Plus, mas dumadami ang opportunities, pwede dito sa Pinas, pwede rin sa ibang ASEAN countries. Hindi lang yan, may scholarship, exchange programs, at learning opportunities din for the youth. Kaya mas may laban ang kabataan. At syempre, mas easy ang travel at pakikipag-connect sa mga kalapit bansa natin. Whether for work, study, or gala. Kaya yes, hindi lang siya government thing. Ramdam ito sa presyo, trabaho, education, at opportunities natin araw-araw. Hashtag ASEAN para sa lahat. Ito yun!

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service. Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Mga kababayan, muli pong nagbabalik ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
7: At kasama pa rin po niya, Jenny Red.
6: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen.
7: Ang oras natin ngayong hapon, 3:34.
6: Ayan, alas 3:34. Diba? Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, kasama po natin si Director Rochelle Tomas ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang talakayin pa rin po yung ilang mga bagay kung paano po tayo magiging safe sa ating online transaction. Ipapagpatuloy po natin na ang ating talakayan. Director Rochelle, nandyan pa po ba kayo, ma'am? Ayan.
8: Hindi po, Sir Amber. Good afternoon po ulit.
6: Good afternoon po ulit. Ito, Ma'am Rochelle, ito, isa pa rin po ito sa mga topic na gusto natin pag-usapan ngayong hapon. Eh, no? Yung pong authentication measures po ng mga bank transactions ay yung OTP, no? Na yung mga one-time pass PIN or ganyan. Subalit nagkakaroon po ng mga deadline para po sa mga bangko sa paggamit nito. Bakit hindi na po ito gagamitin sa future? Ano po ba yung magiging alternatibo para rito, Director Rochelle?
8: Alam mo, Sir Enver, kailangan na rin mag-shift kasi ng ating financial institutions sa mas makabagong teknolohiya para maprotektahan talaga yung accounts natin. Kasi na-compromise nga talaga yung one-time PIN paminsan-minsan kasi sinishare din minsan ng ating mga consumers scammers. So, compromise talaga. So, para po mas maprotektahan nga ang ating mga account, gagamit na po ng mga mas makabagong technology yung financial institutions katulad ng biometrics, in-app authentication, mga device-based authentication. Ito po, i-embed na talaga nila yung security dun sa mismong app na ginagamit natin at saka dun sa paggamit ng mga biometrics at iba pa pong teknolohiya. Kasi kailangan mas mauna po yung protection ng technology natin kesa sa mga ginagawa ng mga scammers. So, under the Anti-Financial Account Scamming Act at saka yung Implementing Rules and Regulations po niya, minamandato po ng batas sa financial institutions at sa kanilang industriya na palawigin at saka paigtingin yung kanilang cybersecurity controls para maprotektahan yung funds ng ating mga consumers.
6: Ayan. Tama nga naman. Kasi ngayon, napapansin ko yung mga applications natin na online banking apps, para mabuksan mo siya, kung naka-iOS ka, face authentication. Oo. Tapos kung naka-Android ka naman, meron ding face, meron ding fingerprint, no? Meron din iba't ibang ano. Pero embedded na talaga siya dun sa app.
7: Usually sa device na siya. May lalabas na notification.
6: Kasi nga naman, tama nga yung sabi ni Director Rochelle. Kasi minsan yung OTP, nabibigay yun o kaya na a-access din mismo yung phone remotely, no? Eh kung hindi talaga mukha mo yung nakaharap doon or yung fingerprint mo yung biometrics mo yung naka-input doon sa app na yun, hindi ka talaga makakapasok doon sa application na yun. Napaka gandang alternative noon, no? Pero direct, yun pong ginagawang hakbang po ng inyong ahensya at iba pang mga government agencies para po palawakin naman po yung kaalaman ng publiko sa ligtas sa paggamit ng online or digital transactions, maaari nyo po bang i-share sa amin kung ano-ano po yung mga kampanyang ginagawa nyo rin po? Online din ba yan? With on air, ganyan? Or on ground? Sige, go ahead.
8: Sir Ember, kombinasyon po ang aming mga education campaigns sa consumers. So kabilang nga dito yung Check Protect Report. Marami kaming post sa social media, sa website ng BSP. May mga kapartner din kami ng mga financial institutions at iba pang ahensya ng gobyerno to share and amplify the same messages na protect yourselves from scams, Check Protect Report. Mayroon din kaming mga media information sessions, mga regional stakeholder information sessions para mas mapalawig yung ating messaging about protecting oneself from scams. Mm-hmm. So, umiikot po ang ating mga speakers ng BSP sa buong regions ng Pilipinas para mag-conduct ng mga ganitong on-site sessions. Meron din po kaming financial literacy partnerships with selected government agencies and private institutions. Kabilang sa mga modules na dinidiscuss sa mga financial literacy sessions ay yung anti-scam at saka mm-hmm. consumer protection.
6: Napaka-daming efforts na rin, no? Parang napaka-partner na rin natin ng BSP, eh, no? Kasama ng mga public information yes. officers ng Metro Manila, no? Sa isang forum kung saan nagbaba rin ng CPR mm-hmm. or yung Check, Protect, and Report program ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Halimbawa naman po, Director Rochelle, na nakaranas po ng scam mm-hmm. ang isang individual. Diba, part po nung CPR natin ay ang report. Paano po at saan sila magre-report? At maaari nyo po ba kaming bigyan ng gabay tungkol po dito?
8: Kung mamarapatin mo, Sir Ember, meron pa akong isang acronym dyan.
6: Ay, sige po. Ano pa po?
8: Tayo. Hindi lang basta R eh. Kailangan alert din tayo, no?
6: Mm-mm.
8: Siyempre, avoid na alert? Natin yung pag contact pa ulit sa scammer na huwag nating i-try na i-recover yung ating pera from the scammer kasi baka mas lalong ma-compromise yung iba pa nating accounts. Mm-hmm. And then L, lock the devices, lock your social media accounts,
6: alert and lock
8: passwords, even your internet connections, make sure highest security settings po yon. And then E, evidence. Kailangan yung mga scams na screenshots na mga messages nila, tapos
6: yung
8: link. Gather evidence po kasi kailangan yon para mapunta tayo sa letter R, which is report.
6: Ang dami pa pala in between, no?
7: Kasi paano pag voice call, no? Paano ang screenshot? Paano kaya ang ano nun, ma'am? Kunyari, ang scammer, nakausap mo via voice call. Wala kang masi-screenshot. Paano kaya yun?
8: Pwede nating ikwento, no? Isulat natin. Ito po yung nangyari. So, nung na-scam ka, ikwento natin, isulat natin. Oh. Kasi yung susulat na yun, yun yung pwede nating i-report sa So again, report immediately, no? As soon as you noted na mukhang na-scam po tayo, report immediately to the financial institution kung nasan yung account ninyo kasi sila yung makakapag-initiate ng safety.
6: Yun ang pauna. Oh, tatawag tayo kung anong banko ang kung saan tayo naka-enroll na banko, no? Sige po, go ahead, ma'am.
8: And then, kapag na-report na natin, syempre we follow, we cooperate kung kailangan pa nila ng further information, we cooperate, we give them more information. Medyo intindihin lang po natin kasi may due process nga dun sa pag-iimbestiga nila, no? So, may mga limitations yung kanilang process. And then, kung halimbawa naman na hindi tayo natulungan or hindi tayo sinagot, maaari po nating i-escalate dun yung reklamo natin sa mga ahensya na nararapat. So, syempre, kung financial institution yan, banko, e-wallet, sa Bangko Sentral po, pwede
6: okay.
8: natin. Pero kung halimbawa ang investment scam yun, Sir Ember, syempre,
6: ibang usapan yun.
8: Ibang usapan. Kung love scam naman yun,
7: then, kayo sec aboy.
6: NBI. Or DICT.
7: CICC.
8: CICC. Kung ano naman, kung sa Bangko Sentral, syempre meron kaming BSP online body, no? Yung chat available 24/7 sa Facebook Messenger at saka sa aming website.
6: Pwede po sa
8: ng complaint doon.
6: I see. At actually, I think meron ding service na ino-offer na protected din ng BSP yung inyong mga accounts, eh, no? Yung mga accounts po ng ating publiko na parang insured sila for a certain amount. Tama po ba ang aking pagkakaintindi pagdating sa ganyang aspeto, Director Rochelle?
8: Ayan po ay tinatawag nating business decision ng ating financial institution.
6: I see.
8: So, wala pang regulation or law na nagmamandato niya. Pero dahil nagmamanage ng risk yung ating financial institutions, some of them are partnering with insurers who are able to provide what they call the scam insurance. So kaya makikita nyo sa ibang apps, no, tinatanong tayo, do you want to protect this transaction? So
7: may option.
8: May bayad kasi yun.
6: Oo nga. Meron additional. Kung gusto mong magbayad ng additional premium, no? Para maprotektahan yun. Nakikita ko nga yung option na yun, Direk. So, yun pala yun. Yun pala yung tinatawag nila na insurances para sa mga scams. Okay.
8: Pero kung sure naman tayo na legit yung ating pinapapadalhan, tama yung details, baka hindi na natin kailangan ng scam insurance. Kasi hindi tayo masyadong sure, no?
7: Medyo kalakihan.
8: Miss Jenny, bago natin i-click yung yes, we want to protect this transaction from scam, we have to know also kung ano yung nakaakibat dun sa insurance contract. Kontrata pa rin yun, no? Insurance siya. So, baka konti lang yung coverage. So, magde-decide tayo.
6: Totoo naman. So, ano talaga to? Discernment talaga ng ating mga kababayan. Pagiging mapanuri talaga eh. Pagdating rin sa mga financial transactions na ginagawa nila. Para, gaya nung una nating pinag-usapan, no? Yung hygiene, no? Kailangan na iprotektahan natin yung sarili natin para rin kaperahan din kasi natin itong pinag-uusapan natin.
7: Lalo na yung pagpapalit ng password. Kung ang password mo ay medyo lampas na ng 5 taon, palitan. I-update.
6: At saka yung mga madadaling matandaan na password, yung mga
7: 123.
6: Password 123, yung mga ganyan yung password nyo, medyo pag-isipan na po natin na palitan ng ating mga password kasi siguradad po yan ng ating mga account. Anyway, napakaganda po ng ating usapan na Director Rochelle. Sa ngayon po, medyo nakukulangan na po tayo sa oras pero sana po makausap pa po namin kayo ng mas matagal sa mga susunod na panahon. Napaka-importante po kasi ng topic na ito dahil syempre property ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito at napakahalaga po na protektado po ito sa lahat ng uri ng pananamantala sa ng ibang mga tao, no? Anyway, sa ngayon po magpapasalamat po muna kami, Director Rochelle, para po sa lahat ng mga inyong nasabi at looking forward po kami na makausap po kayo ulit sa mga susunod na panahon. Diba? So, maraming salamat po at magandang hapon, Direk.
8: Thank you din. Maraming salamat. Bye.
6: Ayan, mga ka-PIA, matapos po tayong bigyan ng tips sa ating bisita from BSP, ngayon naman po ay sasamahan po tayo ng ating resident puppet na si Engoy upang bigyan na naman po tayo ng bagong kaalaman dito lang sa Alam Mo Ba?
9: Alam niyo ba na tuwing Mayo ay ipinagdiriwang ng Pilipinas ang National Heritage Month? Sa taong ito, dala natin ang temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Ito'y paanyaya na lingunin ng ating mga pinagmulan habang sabay-sabay tayong humaharap sa kinabukasang ating binubuo. Ang pamana ay hindi lamang mga lumang bahay, simbahan o artefakto. Kasama rito ang mga kwento ng ating mga lolo at lola, ang mga fiesta, sayaw, awit, luto at tradisyong buhay na buhay sa ating mga komunidad. Ang mga tao mismo, ang mga barangay at iba't ibang kultura, ang tunay na tagapag-ingat at tagapagsalaysay ng ating pamana. Idiniklara ang National Heritage Month upang mas mapalakas ang pagmamahal, paggalang at pangangalaga sa ating kultura. Hinihikayat ang lahat na makilahok at maging bahagi sa pagpapatuloy ng pamana. Dahil kapag inalagaan natin ang ating pinagmulan, mas maabot ang ating mga pangarap bilang isang bansa. O ayan, alam niyo na, kita kids!
10: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Ang email na kahawig ng lehitimong bangko o digital wallet provider. Karaniwan, ang link nito ay papunta sa Peking login page kung saan nakukuha ang iyong username, password o OTP. May iba pang uri ng scam tulad ng smishing, vishing at farming o yung pag-redirect sa fake site na pareho ang layunin. Nakawin ang iyong impormasyon kaya mahalaga ang pagiging mapanuri upang manatiling ligtas.
6: Ayan, bago po tayo magtapos ng ating programa, nais po muna natin batiyan ang mga nanonood po sa atin online. Si Mr. Nelson Rante, magandang hapon
12: hello,
6: po.
12: Sir.
6: Ayan, si Ms. Janeline Acol, good afternoon po. At Sir Lindon Plantilla, ang masugid po natin na tagapanood. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programa. Ayan, maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maaari nyo pa rin po kami mapakinggan sa Radyo Pilipinas, mapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas at syempre sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag po nyo kalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli, ako po si Ember Cortez.
12: At Jenny Red pa rin po.
6: Ayan, kami po ay bumabati ng isang magandang buhay sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
13: Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 3:52.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Groundbreaking ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite, asahan ngayong buwan. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Rangel Bayan sa balita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Aarangkada ngayong Mayo ang groundbreaking ceremony para sa Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Sa talumpati sa bawat bayan, makikinabang program sa General Trias. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na base ito sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Victorinoia kung saan gagawin ang groundbreaking ceremony ngayong buwan. Tinatayang mayroon itong 200-bed capacity at magsisilbing kauna-unahang branch ng PGH sa labas ng Metro Manila. Sabi ni Pangulo Marcos, malaki na ang naging pagbabago sa Cavite kasabay ng paglaki rin ng populasyon nito. Dahil dito, nangangailangan niya ito ng suporta mula sa national government. Sabi ng Pangulo, asahan ng taong bayan ang walang katapusang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maramdaman ng publiko ang mga programa ng gobyerno. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Senador Erwin Tulfo, kumpiyansang hindi magkakaroon ng leadership change sa Senado sa gitna ng posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May live report si Nifa Asuncion.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tiwala nga si Senador Erwin Tulfo na hindi magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado sa gitna ng posibleng pag-akyat sa mataas sa kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, malabong magtagumpay ang anumang tangkang patalsikin si Senate President Vicente Soto III para mahadlagan ng impeachment. Naniniwala ang senador na hindi makakakuha ng sapat na boto ang anumang tangkang kudeta laban kay Soto. Pero nilinaw ni Senator Erwin na sa ngayon ay wala naman siyang natatanggap o narinig ang impormasyong may ganitong pagtatangka sa Senate leadership. Sa ngayon ay umaasa ang senador na mas pagtutuunan muna ng pansin ng mga kapwa niya senador ang interes sa pangangailangan ng taong bayan sa halip na ang pansariling interes o interes ng kani-kanilang mga partido. Samantala maging si Senator G.V. Ejercito ay wala rin anyang nababalitaan na nagtatangka ng kudeta at wala rin naman anyang kumakausap sa kanya tungkol dito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Lumang audio recording sa pagitan ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio, iniimbestigahan na ang detalye sa live report ni AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Iimbestigahan na nga ng National Bureau of Investigation ni NBI ang isang lumang audio recording na kumakalat ngayon sa social media kaugnay ng pag-uusap at pagtatalo nila NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio sa telepono na umabot sa pagmumura at pagbabanta. Ayon kay NBI Director Matibag, totoo ang nasabing audio recording pero noong 2020 pa umano ito nangyari dahil sa bugso ng damdamin at agad din sila nagkaayos ni Sabio. Pinatotohanan din ito ni Sabio na personal na nagtungo sa NBI ngayong araw para magsampa ng reklamo sa pagkakalat ng naturang video. Anila, sila ay matagal nang nagkapatawaran at sa katunayan, ngayon ay magpartner pa sila sa ilang negosyo. Ani ni Matibag, inaasahan niya na marami pang magsusulput ang video para siya ay siraan mula nang siya ay humarap sa impeachment proceeding sa Kamara kamakailan. Pero hindi umano sila magpapatinag at titigil ang NBI. Hindi magpapatinag at titigil ang NBI para gampanan ang kanilang trabaho. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, AJ Ignacio. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. binigyan diin na bumaba ang krimen simula nang ipatupad ang Safer Cities Initiative. Ang detalye sa live report ni Dayan Liar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, sa Albert Nago, Philippine National Police o PNP, yung mga nagsasabing may problema sa kaayusan sa lansangan. Sa isang ambush interview dito sa Campo Crame, binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bumaba ng 13% ang krimen mula nang ipatupad ang Safer Cities Initiative nung nakaraang buwan. Ayon kay Nartates, hindi totoo ang mga kumakalat na issue hinggil sa peace and order sa bansa. Partikular niyang tinukoy ang nag-viral na eksena ng pagdagsa ng ilang kabataan sa isang pampasaherong jeepney sa Las Piñas na umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. Kabilang sa mga nagkomento rito ang dating PNP chief at kasalukuyang MMDA manager na si Nicolas Torre III. Sa ngayon ay tinanggal na nga itong Facebook post at nanawagan din ng PNP chief Nartates ng accountability o pananagutan upang maramdaman umano ng publiko ang basic necessity. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ng PNP na walang krimen na naganap dito sa naturang video at ito ay insidente lamang ng pagtaboy ng driver dito sa mga kabataan na gustong sumakay o sumabit sa jeep. Na-rescue na rin sa follow-up operation yung 7 sangkot na menor de edad na dinala na sa City Social Welfare and Development Office ng Las Piñas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Balita naman sa mababang kapulungan, House Panel Chair hinamon si Davao Congressman Paulo Duterte na ipagtanggol si VP Sara sa plenaryo at patunayan ang aligasyon ng defunding. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinamon ni House Committee on Public Accounts Representative Terry Ridon si Davao City Representative Paulo Duterte na patunayan ang aligasyon nito na may banta ng district defunding upang mapilit ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, dapat ilahad ni Congressman Duterte ang ebidensya ng kanyang paratang sa tamang forum sa halip na ipahayag lamang ito sa publiko ng walang sapat na patunay. Pinunarin ni Ridon na sa nakalipas na buwan ay sa social media lang ito naglalabas ng kanyang mga statements. Sa nalalapit na pagtalakay ng impeachment proceedings sa plenaryo kasunod ng aksyon ng House Committee on Justice, inaasahan din ng mambabatas na personal na ipagtatanggol ni Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At pangwakas na balita, paghahain ng Certificates of Candidacy para sa BARM Parliamentary Elections kasado na bukas. Si DK Zarate sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magsisimula na bukas May 5 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Parliamentary District Representative Gognay sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election. Ayon sa COMELEC, magsisimula ang paghahain ng COC alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang May 7, 2026. Sa kaparehong mga araw rin isusumite ang consolidated list of nominees ng mga koalisyon. Samantala, sa May 7 nakatakda ang pagsusumite ng opisyal na logo ng mga regional parliamentary political party, gayon din ang mga larawan ng mga kandidato para sa district representatives at first nominees ng sectoral representatives. Habang May 8 ang paghahain ng petition para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
24: Radyo Pilipinas,
25: and Capital 104.3 Colab.
26: World Service Sports Radio.
27: Ang tagintig ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radyo Magic 1278.
34: Sports Radio 918.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko
37: 738.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3
42: AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas.
46: And Capital 104.3 collab.
47: Radyo Pilipinas.
48: Hello, I am Sabella Gunet Apilago in the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. As a grade 7 student from Cebu University at Mayo de Cagayan, what I can do to support the government's energy conservation measures is by turning off all lights, fans, and electronics not in use. I can also unplug plug materials so that I can lessen energy. Also, in my personal experience, what I can do is walk to school and walk from school to my home so that my parents don't have to waste gas to drop me off and pick me up. That's all. Thank you.
49: To 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
50: Anytime, anywhere.
49: Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
51: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.

0: patuloy ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in!
2: Mark out!
4: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far and meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today.
6: Yes.
5: Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubok na nabuksan na natin ang mga thoroughfare pasok-labas doon sa area.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipagkaloob na ang kanilang kailangan suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna na rin ng binugwang ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap na sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakarating na ang suportang para sa kanilang mamamayan. Tiniyak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkaloob sa mga apektadong residente ang mga kailangang atensyong medikal kaya hindi na prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns ng mga ito. Dagdag pa ng punong ekutibo na ang nakabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubuka sa mga kalsadang nasira dahil sa mga binugang ashfall ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, kaya na mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas sa ibidugang abo ng bulkan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mantay Bulkan. Mantay Bulkan Update.
3: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ika-apat ng sa buwan ng Mayo, taong 2026, araw po ng Lunes. Tinututukan po natin ang sitwasyon dyan no, sa Bicolandia matapos nung muling pumutok ang Bulkang Mayon nitong Sabado at nabalot po ang maraming bayan dyan no, sa lugar na yan sa makapal na abo. Ito po yung tinatawag na Phreato Magmatic Eruption. At dito ho eh, sabi nga at na marami hong mga kalsada ang hindi nadaanan dulot to ng makapal na abong ibinuga ng Bulkang Mayon. Kaya naman na agad na kumiluso ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong lugar dyan no, sa Bicol Region. Kaya samahan niyo po ang inyong fact checker J. Mark Tagala. Atin pong tututukan ang mga balita mula ho dyan sa Bicol Region. Makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga opisyal po dyan sa rehiyon upang alamin po ang kanilang sitwasyon at kung ano pa ho ang mga pangangailangan na ating ihahatid naman sa pambansang pamahalaan. Nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito ho sa ating natatanging pagtatanghal ng mark in mark out sa mga balita, may kinalaman nga ho dito sa ating Bantay Bulkan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.

0: Sa ngayon nga ho, eh, nakatutok ho ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektado po ng Bulkang Mayon. Kabilang na nga ho dyan, yung pong pagmamahagi po ng N95 mask dahil sa peligrong dulot ho ng makapal na abo mula po sa bulkan. Ang Department of Education no, ay sinabing prioridad, nananatili ng prioridad po nila ang kaligtasan no ng mga mag-aaral. Matapos nga ho ang pagputok ng Bulkang Mayon, kaugnay ho nito naglaan ho ang kagawaran ng 850 all-weather kits at N95 mask para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, sisikapin po ng DepEd na hindi maantala ang pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabila na rin ho ng kalamidad, lalo na't nagmagsisimula na ho ang summer remediation programs at pasukan. Bukod po dito ay nakapagbigay na rin po ang DepEd ng 20,000 pisong halaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin ang contingency measures nito. Batay ho sa ulat, Mayo 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantala tinutuluyan na nasa 488 pamilya o 1,315 individual. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga otoridad o kaugnay ho nito para sa mga tinatawag na emergency preparedness at safety protocols. Habang pinagbabawal pa rin ho ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil na rin ho sa banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

0: Isang sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakikipag-ugnayan na rin po ang Office of Civil Defense o OCD sa mga lokal na pamahalaan at lalo't sa kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office para ho sa kagyat na tulong na kanilang ipadadala para ho sa mga nasalanta po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Batay po sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, sumabot na po sa mahigit 30,500 pamilya o katumbas ang mahigit 102 individual. 102,400 individual ang apektado po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa 87 barangay. Sa naturang bilang po, 1,438 pamilya o katumbas sa mahigit sa 5,400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Habang nasa 26 na pamilya o 85 individual naman ang nasa labas ng evacuation center at nanunuluyang pansamantala sa mas ligtas sa lugar. Pagtitiyak naman ng OCD, pinatutupad nila ang whole of government response sa pagputok ng Bulkang Mayon. Matuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para na rin sa kaligtasan ng mga residente sa lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.

0: Labing tatlong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, nagpa-defense sa kanilang mga water filtration truck sa mga lugar na malalapit po sa evacuation area sa lalawigan pa rin po ng Albay. Di para magatid po na malinis at inumin tubig sa mga nagsilika sa residente bunso doon na muli pagputok ng bulkang Mayon nitong weekend. Ayon no, kay OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, higit kumulang sa 55,000 pamilya o 175,000 individual ang iniulat po na apektado ng PDRRMO as of kahapon po yan, ha? Pero ngayon po mas nadagdagan pa po ito. Bukod anya sa water filtration trucks, sinabi po ni Mariano na tuloy-tuloy din ho ang pamamahagi ng N95 face mask sa mga residente at dayo sa lugar upang hindi ho makalanghap ng abo mula ho sa bulkan. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 at patuloy pa rin ginagawang pakikipag-ugnayan at monitoring ng OCD Region 5 upang maging mapanatili pong ligtas sa posibleng pagputok pa ng bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.
0: Antabayanan nyo po yung ating mga gagawing panayam sa iba't ibang opisyal po dyan o sa Bicol Region. May kaugnayan nga po dito nga ho sa pagputok ng bulkang Mayon. At syempre, hatid pa rin po namin sa inyo iba po mga balita. Mga balita sumasalamin po sa mga pangyayari sa ating bayan para na rin ho sa inyong kapakinabangan. Standby lang ho kayo, mga kababayan. Babalik po kami makalipas ang ilang mga paalalang oras po natin.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 15 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radio Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
5: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radio Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
9: Yay!
7: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out mo na yan.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: Bantay Bulkan.
7: Bantay Bulkan Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon. Sa pagkakataon pong ito, ating pong makakapanayama mga buting ama na nalawigan po ng alba ay Governor Noel Rosal. Gov, magandang hapon po. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
10: Yes, good afternoon po.
0: Apo,
10: Gov. Mark ba?
0: J. Mark po, sir. Apo. Gov, kamusta po namin ang sitwasyon ngayon, particular na ho dito sa Ginobatan, Camalig at Ligao City, na pinaka naapektuhan po ng ashfall mula po sa Bulkang Mayon?
10: Yes, una muna, salamat sa national government talaga sa mabilis na aksyon. Actually, last Saturday, it was about 4:21 na nag-umpisa yung pyroclastic disaster, pyroclastic current, density current that causes the nagkaroon ng anito ng lava collapse, lava dome, that triggered yung malaking ashfall, no, na tinamaan yung Ginobatan.
0: Yun.
10: So far, sa ngayon, nakilir na natin yung possible na lahat. Salamat sa DPWH, Noles, si Kwampan pumunta dito, Secretary Bin, sinutusan ni Pangulo para i-supervise. So far naman, clear na. May mga konting alikabok na lang. And I think as we progress, makiklear na natin to.
0: Ayun, at least maganda hong balita yan, na Gov. So, sa ngayon, no, kamusta naman ho yung ating mga evacuee? Naihatid na ho ba sa yung mga tulong na kinakailangan ho para sa kanila, Gov?
10: Yes, yes. Salamat kay Secretary Gatchalian. Talagang nakatutok siya, no? Talagang ever since na nag-umpisa ito January, nandyan po ang DSWD para sa mga food facts ng ating mga evacuees. 1,200 yan.
0: Yun. Ato, maganda balita yan. Pero Gov, patay ho sa ulat sa inyo ng Feebox. May mga kumakalat kasi sa social media na hindi daw doon sa main crater na nanggaling yung pagbuga ng makapal na abo. Pakilinaw nyo nga ho itong impormasyon na ito. Batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox.
10: Yes, totoo po yan. Kasi alam mo si Mayon, sabab, di ba, last 3 months na palagi siyang bumubuga ng pyroclastic disaster, density current.
0: Apo.
10: Yan yung uson, ano? Naka-standby yan. Nandiyan yan sa paikot sa gitna, ano? Millions of tons na yan, no?
0: Apo.
10: According to Feebox, mas malami na yan kaysa nung 2023, no? So pag yan nagalaw, yan ang nagkaroon ng tinatawag nating lava dome collapse, no? Matigas yan.
0: Apo.
10: Pag yan nag-collapse, matindi yan. Talo pa niya ng isang barangay na buhangin na naguguho, no?
0: Opo.
10: That causes sa gilid, kaya noon nangyari nung Sabado, doon mismo sa may Miisi, barangay Miisi, doon nag-collapse.
0: Ah,
10: na nag-trigger
0: okay
10: sa atin ng asphalt, ano? Mataas, ano? Kita mo sa baba lang yan, ha? Pero tumaas yun, kaya binit-bit ng hangin, that causes the asphalt. Zero visibility pa for almost 2 hours.
0: No? So parang para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan na mga tagapakinig, ito'y sa gilid ng bulkan, dumaan yung
10: puso? Hindi naman, Gidi. Galing pa rin sa daan, sa taas yan.
0: Ah, sa taas
10: kaya
0: pa rin?
10: Gumuho yung pababa.
0: Ah, kaya okay.
10: Sa baba, sa bumagsak yan.
0: Ayun. So talagang...
10: Hindi naman talaga sa gilid na.
0: Opo.
10: Nasa mga, siguro mga 6 kilometers.
0: Ah, 6 kilometers.
10: Ayun. Kaya binabawal natin.
0: Mm-mm-mm. Kaya, pero sa ngayon, Gov, cleared na yung 6 kilometer din.
10: Yes. Medyo pasalamat. Nagkausap pa kami ni Pangulo na kung in case, i-extend to ng P-Box. So you're talking of additional 10,000 families. Pero pag-aandaan natin kung talagang kailangan.
0: Ayun. So far, sapat to ang tulong na ipamahagi para sa mga apektadong residente ko o may pangangailangan pa ho na karagdagan?
10: Yes, sa ngayon, yung kwan lang, yung N95 muna, tubig, marami naman nagtulong dito.
0: Mm-hmm. And I understand, maging ang OCD, nagpadala na rin po ng water filtration na trucks
10: yes,
0: para ho
10: yes.
0: Dyan.
10: Yes, kompleto na tayo.
0: Ayan. Gov, kami makikibalita from time to time, ha?
10: Sige po. Salamat
0: po sa inyong oras. Magandang hapon po. Yan. Governor Noel Rosal, mga kababayan, ang buting ama ng lalawigan po ng Albay.
9: Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan Update. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Atin po munang dakuhan ang iba pa mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Suporta sa Albay sa gitna po ng pag-aalboruto ng Bulkan Mayon na ipagkaloob ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't ibang ehensya ng pamahalaan kumikilos na para sa mga apektado ng Bulkan Mayon. Mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay kumikilos na rin para tulungan ang mga apektado ng Bulkan. Pagdinig naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy ngayong araw ng Kamara. Panibagong rollback sa presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG, kasado na po bukas. Ang isang mambabataso ay sinabing patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis o yung ADB rep. Patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis ayon sa Malacanang. Ito po yung tulong mula po sa Asian Development Bank. Mga rekomendasyon naman laban sa epekto ho ng krisis sa Gulf Region, inilatag po ng ASEAN Economic Leaders. Panganib po ng heat index ngayong araw, ibinabala po ng PAGASA.
9: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Sa iba pa mga silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, sa oras na 25 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o CALAX Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Saklaw po ng mahigit 7.8 kilometrong CALAX Subsection 3 ang Governor's Drive Interchange sa General Trias sa Cavite na inaasama kapag papabawas daw po ng trapiko at makapagpapaikliho sa biyahe sa pagitan ng Binyan Laguna at General Trias sa Cavite mula sa isang oras sa 26 na minuto na lamang. Nasa 16,000 mga motorista araw-araw ang makikinabang sa kabubukas lang na expressway na mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga commuter at may negosyo. Taog na yun ito ay inanunsyo ng Pangulo na isang buwang walang bayad muna ang CALAX Subsection 3 na magsisimula po magiging operational mamayang alas 12 po ng hating gabi. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi po ng 200,000 pisong financial assistance ngayong araw. Mula po sa kabuuan pondo, 100,000 piso rito ay ilalaan para sa 165 scholars sa limang barangay. Habang ang nalalabing 100,000 pisong pondo naman ay para sa pagpapatuloy po ng pamamahagi ng bigas. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa barangay San Francisco at barangay Santiago po ang nakinabang sa naturang tulong. Ayon po kay Annalisa Haula, ang residente po ng General Trias sa Cavite, isa sa mga benepisyaryo. Malaking tulong ho itong programa na ito para sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong maharap po sa krisis sa Pilipinas, bunso doon na sigalot sa gitnang silangan. Ayon po kay Nanay Maria Luisa Mirano, ang dagdag ginhawa ito. Lalo't makababawas yan sa alalahanin ng kanilang pamilya dahil sa matatanggap na bigas. Dalawamput o halong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, kinumpirma mo ni LPG Marketers Association at Trigasco President Arnel T. na kasado na po bukas ang ikalimang rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon nyo kay T, 2 piso ang inaasang rollback sa LPG, busod na rin ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng oil price sa product sa ilalim po ng National State of Energy Emergency, nilinaw ni T na wala pa rin sariling computation ang kagawaran dahil sa inihintay ang pagdating ng biniling LPG. Darating ho ito sa Mayo 27. Mark in, mark out. Ibinabala naman po ng isang mamabata sa posibleng umina ang critical public infrastructure ng bansa kung hindi ito mapupondohan ng pamahalaan sa ilalim po ng General Appropriations Act. Ay makarang aminin po ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdinig ng Senado na dahil sa kakapusan ng pondo kaya't na may pagkakataon na hindi gumagana ang e-gov super app. Ayon o kay Bagong Henerasyon Party List sa founder at spokesperson Bernadette Herrera, walang dahilan upang hindi ito dapat tumigil sa paghahatid ng serbisyo. Iniimok pa ni Herrera ang National Treasury na sertipikahan ang kabuuang cash balance ng national government at ang mga available na pondo nito. Anya, may humigit kumulang 25.7 billion pesos sa earmarked revenue ang DICT mula po sa Spectrum Users Fees. Pondo na malinaw anya na ayon sa special provision ng GAA at sa special release ay nakalaan po sa Free Public Internet Access Program at ICT Infrastructure at Services. Kasama na rin anya dyan ang hosting services ng eGov app at nasa eGov law sa ilalim po ng Republic Act 12254. At ito'y nakalagay na rin sa batas sa ngayon.
11: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.
0: Alas 4:30 po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kumikilos na rin po ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operation sa mga lugar na pinakaapektado po ng ashfall bunso doon ng pagpatok ng bulkang Mayon. Ayon po ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. Layon po nitong matiyak na mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan po ng ashfall. Partikular pong iniutos ng PNP Chief ang agarang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan po ng Kamalig, Dinabatan at Tigao City para tutukan ang paglilinis po ng makapalabo na maaaring makasagabal po sa humanitarian efforts. Inatasan din ni Nartates ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na palatiliin po ang presensya ng mga, sa mga kalsadang nababalutan po ng abo kung saan halos nag-zero visibility na. Gumagamit din ang mga pulis ng ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga panganib sa lugar. Bukod dito, ginopirma rin po ng PNP Chief na mayroon pong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil po sa upgrade na ito, mas epektibo makapag-ooperate ang mga team sa lugar na mahirap na marating kung saan may naipong abo na nakaharang po sa mga karaniwang daanan ng mga sasakyan.
12: Working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall. Actually, it's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
0: Yan po ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Sa dakong pong ito, makakausap po natin ang Regional Public Information Officer ng Police Regional Office 5, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib. Police Lieutenant Colonel Calubakib, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
14: Hi, Sir J. Mark. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon.
0: Kamusta po kayo? Kamusta ang Bicol, ma'am?
14: Actually, ngayon lang po namin nakita ang... Yung bagang nung panahon ng Black and White.
0: Yes.
14: Dito sa Ginobatan, sa 3rd District natin. But definitely, that was May 2 na nagkaroon tayo ng pagbuga ng mayon. Pasado, alas 5 na po yun ang hapon.
0: Mm-mm.
14: So definitely, agaw na yung dilim. Lalo pat hindi masyadong madilim po yung area. So nangangailangan po yung mga tao, yung mga commuters ng proper lighting. So that was the time na inutusan po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Erosito and Miranda, yung mga police natin sa highways na gamitin po yung mga lightings ng ating mga mobile. So yun po ang naging iliwanag ng mga commuters natin sa mga highways during po nung pagbuga ng abo ni Mayon Volcano.
0: Ayun. And kamusta ho ang clearing operation sa mga lugar po na apektado, ma'am? Na-clear na po ba itong mga daan, na mga critical na daan po ito na sabi nga para makapasok ko yung ating mga emergency responder and as well yung mga tulong po na ipinahatid po ng ating pamahalaan?
14: Yes, Sir J. Mark. Instantly, nagkaroon po ng clearing operation yung mga kapulisan natin, kasama yung BFP, yung mga mamamayan po ng 3rd District, tumulong na rin po that time ng Sabado. So kung makikita po ninyo yung mga pinost namin, ng mga efforts dito sa Albay, yung BFP talagang binugahan nila yung highway ng mga tubig para malinisan po yung highways
0: yes.
14: sa mga abo. And then yung mga kababayan natin, tumulong na rin po na sabuyan ng tubig yung mga windshield ng mga
0: Apo.
14: Sasakyan para po mas maliwanag. And then yung mga lightings ng patrol cars natin. So nakatulong tayong maigi nung Sabado. And then the next day, nagkaroon po tayo ng traffic management, yung mga sa evacuation center, pinuntahan na rin po natin. Tinulungan natin yung DSWD para sa relief operation. So continuous po yung ginagawa nating monitoring sa mga evacuation centers po dito sa 3rd District po, sir.
0: Ma'am, I understand na meron pa rin mga nakalikas ano, dahil sa tuloy-tuloy ho yung pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Pero nitong weekend, may mga nadagdag po ba doon sa mga evacuee po na inasistihan, inalalayan po ng ating pulisya, Colonel Ma'am?
14: Yes po, sir. Actually, nadagdagan dito sa 3rd District.
0: Opo.
14: May mga previous evacuation center tayo na meron pa rin pong evacuees like in Tabaco. Meron pong binabantayan ng mga kapulisan natin sa Malilipot. And then, itong weekend, itong Kamalig, Ginobatan, Ligaw, Uwas, Libon, meron tayong 128 na barangays po na affected na kung saan nasa 58,000 families po ang binabantayan po natin. Like sa ngayon po, sir, halos nasa 7,000 na lang po na evacuees ang nakalabas na while meron po kaming nasa 258 families composed of 882 individuals po. So, patuloy po yung pagbabantay natin. Pinagsisikapan po natin na malinisan yung mga kalsada na hindi na po maging sagabal sa ating mga commuters. Lalo na po, di ba? Pag
0: yes,
14: nag-commute lalo na yung mga motorista,
0: opo.
14: Yung mata, di ba? Yung mata
0: Rick.
14: Ng mga yung mga sa skin,
0: yes.
14: Baka yung papasabling mga sakit na may dulot po nito.
0: Ma'am, doon sa 6 kilometer permanent danger zone, itineklara po itong no man's land. Ano po?
14: Yes.
0: Ibig sabihin, opo. Talagang walang wala na hong, dapat clear na ito sa mga residente, ano po. Pero meron hong ba kayo namomonitor? May natatanggap ba kayong ulat na merong, sabi nga, ay nagtatangka pa rin bumalik para balikan yung kanilang mga ari-arian? Dahil we understand na medyo yung iba talagang hirap na iwanan yung kanilang mga belongings doon, lalo na yung mga alagang hayop po doon, ma'am.
14: Actually, sir, since January 1, tinutukan na po natin yung mga kababayan natin na nakapalibot doon sa 6-kilometer danger zone. Since then, meron po kami doon mga choke points na talagang hindi natin pinapayagan na pumasok yung mga kababayan natin. And hanggang ngayon, nasa evacuation center sila. Hmm. And then we provide with the aid po ng DSWD and mga LGUs, patuloy po silang nasa evacuation center.
0: Ayan. And na pag-uusapan na rin natin yung sabi nga well-being, no? Kumusta naman po yung ating mga kasamahan diyan na mga pulis po? Alam natin maging sila po ay apektado rin itong sakuna na ito. Kumusta po yung kanilang welfare, ma'am?
14: Yes, sir. Actually, yung naitala po naming affected halos nasa 2 PCO, 17 na PNCO and 5 NUP. Yun po ay binibigyan din po natin syempre ng ayuda, binibigyan na natin ng tulong, and we cater them through our regional director na at least kahit papano maibsan din po yung kanilang nawala ng mga livelihood, if ever man, yes, lalo ma'am, na yung mga bahay nila. So may mga support din po na binibigay ang Philippine National po, sir.
0: Yan. Kumusta rin po yung ma'am, yung kumustahin na rin po namin, ma'am, yung pong ating mga police infrastructure po diyan, yung ating mga estasyon ng police na natabunan ng mga abo, ay yun po ba'y naisa ilalim na rin sa clearing, ma'am?
14: Ay, nalinisan po natin siya.
0: Linisan na,
14: opo. Since Sabad, opo, and then nung Linggo, so far back to normal na naman po ulit tayo. But definitely with ano na po, may cautions na syempre yung mga abo, kailangan palagi tayong naka-face mask.
0: Mm-mm. Ma'am, panghuli na lamang, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan diyan po sa inyong area of responsibility, particular na doon sa malapit sa bulkang Mayon, in lieu doon sa kanilang pangamba, no? Sa kanilang mga naiwang ari-arian na sabi nga para ho at least at peace ho ang kanilang kalooban, ma'am.
14: Yes po. Sa ilalim, sir, ng aming Bicol Shield Initiative, lalo po na pinagtitibay po natin yung kakayahan sa disaster response para po makabot tayo ng matatag, handa at resilient po na community dito po sa Bicol Region. So higit po sa lahat, kinikilala namin ang tagumpay ng bawat hakbang na hindi lang man po nakasalalay sa aming hanay. This is a whole of the nation approach. Sama-sama po ang pagkilos ng ating mga kababayan. And we would like to thank po yung mga walang asawang tumutulong, yung suporta ng ating mga kababayan, ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na patuloy po na nakikiisa sa ating adikain. So kami po, makakasa po kayo ng PRO5 sa gitna po ng anumang pagsubok, kalamidad at unos, mananatili po tayong matatag at handang maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. So Sir J. Mark, mula po dito sa PRO5, magandang hapon po sa lahat. Patuloy po tayo mag-iingat, maging handa, at magkakaisa po sa kaligtasan ng bawat isa.
0: Ma'am,
14: magandang hapon po, sir.
0: Ma'am, kami rin po yung nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob po sa amin, pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo dyan, ma'am.
14: Thank you po. Diyos mabalos.
0: Diyos mabalos po. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib, ang Regional Public Information Officer po ng Police Regional Office 5.
15: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
0: Ang oras po muna natin.
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:42 ang hapon.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Kilala Alam mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
20: Killer Joe!
19: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Na Ponce de Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganon din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan, or para mas higit na makabawas pa, sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalampas.
23: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
24: Ng ating walang gutom program.
23: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
25: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
23: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
26: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
23: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
26: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
23: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
27: Salamat, President.
26: Okay, salamat.
0: Ni Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay DK Israte. DK!
28: Binigyan ng 10 araw si Senate President Vicente Soto III para magkomento sa petisyong humihiling na patawan siya ng indirect contempt. Inihain ni na Attorney Ferdinand Tupacio ang petisyon nitong Pebrero para hilingin na pa-i-contempt si Soto dahil sa umano'y pambabastos sa kataas-taasang hukuman at kalabisan sa pahayag na nakasira umano sa institusyon. Nagugat ito sa disyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, partikular na sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na ngayong araw lamang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsa nga April 8, 2026 at inaasahang matatanggap sila ng sagot mula sa senador sa mga susunod na araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang DSWD, TNBS at Delivery Group sa Pulong Ho para sa cash aid payout schedule. At tabayanan po natin ang ulat na yan. Ihatid po sa atin ng ating kasamahan si Kuyang Ray Ferrer. Pero bago po yan mga kababayan, meron muna tayong isang
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Earthquake Update.
0: May niyanig nga po ng lindol kanina, ang magnitude sa 6.1 na lindol ang bayan po ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon no sa VBOX, natuntunan ang sentro ng lindol sa layon 9 na kilometro hilagang kanluran ng San Juan. May lalim itong 10 kilometro na pinagmulan no ang tektoniko ang dahilan. Naramdaman no ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao, intensity 5 sa Can Avid, Eastern Samar, Dulag at Alang-Alang sa Leyte, Gandara sa Samar. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Abuyog, Palo at Cariaga sa Leyte. Intensity 3 ang naramdaman sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba at Isabel sa Leyte. Gayun din sa Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan at Sogod sa Southern Leyte. Intensity 2 ang naitala naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza sa Masbate, Prieto Diaz sa Sorsogon. Habang Intensity 1 naman sa Tumaco City, Albay, Carcar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy at Kataingan na Masbate, Donsol sa Sorsogon at Maasin, Southern Leyte.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Kaugnay po niyan, makakasama po natin Engineer Thomas Campomanes, ang PDRRMO ng Eastern Samar. May kaugnayan nga po rito sa naging malakas sa lindol, oh, magnitude 6.1 ang tumama po diyan sa may bahagi po ng San Juan. Engineer Campomanes, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Manila.
1: Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
0: Opo, Engineer, kumusta po namin ang Eastern Samar matapos po ang pagyanik dito ng 6.1 magnitude na lindol? May mga napinsala po ba mga gusali, sir?
1: Mayroon mga minor structure lang, yung mga cracks ang walls, wala naman po masyadong mga lalaki. Pero yung mga old buildings, kagaya ng mga simbahan, yung mga wala pang mga kabilya, yung may minor cracks din. Nagka-brown out din po kami mga at least within 30 minutes at naibalik naman din po yung ilaw. Medyo nawalan kami ng signal pati opo. yung sa P-box na ano namin opo. Hindi na nakaka-catch up kung anong lakas. Sa mga ang daan naman ay okay. Wala naman po nasirang tulay. Passable naman lang na lahat ng kalsada. Yung lumindol lang kanina, eh talaga nawalan kami ng internet. Nahirap po magkaganon.
0: Opo, opo.
1: Nagsuspenda po ng province-wide ng work and private sa government sa kanilang classes. Yung province po namin, suspenda po.
0: So far, sir, ang pagkatapos po nito ay yun naman pong pag-iinspeksyon sa structural integrity po ng mga apektadong struktura po ang susunod na magiging hakbang po. Ano po?
1: Opo, yun po. Kasama po namin engineering office at sa mga LGUs, yung municipal engineers natin. Sa pag-iinspeksyon ng anong kung kailangan pang i-repair o hindi na gamitin. Kaya lang sa tingin ko, medyo mga minor cracks lang naman yung na-damage ito sa amin.
0: Opo, opo. Pero gayon pa man, magandang maging sigurado rin, ano, para at least mai-recommenda ng ating mga engineer kung ano yung mga dapat na mai-recommenda para sa pagkukumpuni. Tama po?
1: Opo, opo. Kailangan talaga matingnan ng mga structural engineers. Kasi baka lang kunting crack na yan, sa loob ay malaki na pala.
0: Opo.
1: Eh, mahirap din. Ang maganda lang, yung kinakatakutan lang namin, yung magkaroon ng tsunami.
0: Ayun.
1: Kasi nasa Eastern Seaboard kami. Opo. Ang dami ng bayan ng nasa, buti na lang ay hindi naman sa dagat nang galing yung lindol, mm-hmm. eh sa taas, sa baba, kaya medyo na ano yung kaba namin.
0: Opo, opo. Pero may kinailangan po bang ilikas sa engineer?
1: Sa pagkangayon, yung minumunsor ginagawa namin yung situational report, eh wala pang may request.
0: Ah, okay.
1: Nagkaano yung mga sa IFP, yung sa Philippine Army, kung anong may tutulong nila.
0: Opo.
1: Sabi namin, pag na-submit na lahat ng mga LGUs, kasi nag-consolidate namin yung damage nila, kung ano, mm-hmm. doon na kami magre-request ng tulong.
0: Ayun. Yung nabanggit nyo po kanina, meron po mga, sabi nga, yung mga old structures po ng mga simbahan na sabi nga, yung mga walang gabilya na nagtamuri po ng mga minor cracks. Ito po ba, sabi nga, may mga recommendation din po. Ito po, gagawin din po ng recommendation, ano po, para dun sa kinakailangang repair works dito. Engineer, ano po?
1: Oh, kailangan. Doon yung sa bayan mismo ng San Juli. Yung nung natamaan talaga ng malakas. Pati yung may mga school building.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan ipatingin namin sa structural engineer o kailangan kung anong retrofitting ang gagawin.
0: Mm-hmm. May mga tulay din ho bang napinsala, sir?
1: Wala naman.
0: Ah, okay.
1: Salamat lang sa Diyos. Wala tulay.
0: Opo, mabuting maganda ho. At least maging tuloy-tuloy ho no, yung pag-aabot ng tulong kung mga kinakailangan tulong para sa ating mga kababayan. Mensahe nyo, sir, sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan after nga ho nitong magnitude 6.1 na lindol na ito. Meron po bang, batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox, may inaasahan po ba mga aftershocks dito, sir?
1: Ayun nga, mayroon talaga yung sa kababayan natin. Ingat po tayo. At saka, huwag ba tayong matakot, huwag tayong magpanik. Kung ano ang drill na ginagawa natin, yun ang gawin natin. Kalma lang tayo. Kasi mayroon pa yung mga aftershock na mangyayari. At saka, yung kasi nasa Eastern Seaboard kami, marami kaming mga abayan na sa tabing dagat.
0: Mm-mm.
1: Kung may tsunami alert, kailangan sumunod po tayo.
0: Ayan. Engineer, kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay niyo ng update sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga kamag-anakan ho dito sa Maynila na nag-aalala, at least manalaman po nilang ligtas ho yung kanilang mga kamag-anakan ho dyan sa Eastern Samar. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Ingat po kayo dyan.
1: Okay. Salamat din po.
0: Engineer Tomas Campomanes, mga kababayan, ang PDRRMO ng Eastern Samar.
29: Mark! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Bantay Bulkan! Bantay Bulkan Update! Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa Balita! Sa Radyo Pilipinas! 7:08 AM! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Senate President Tito Soto tiniyak na handa ang Senado sa anumang oras na isumite ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado anumang oras maiyakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan ngayong araw ay inaprubahan na ng House Committee on Justice ang Committee Report on Articles of Impeachment laban kay VP Sara at nakatakda na itong iyakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw rin ni SP Soto na ang magiging proseso sakaling maiyakyat sa kanila ang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos nila ng fourth whip. Ayon kay Senate President, aakto sila ng fourth whip. Dapat umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin nito ay magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkukunhin agad ang impeachment court. Pero magpapadala pa ng mga kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito. Magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial. Pakinggan natin ang paliwanag ni SP Soto.
3: We have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: BSWD, TNBS at Delivery Group nagpulong ho para sa cash aid payout schedule. Yan po ang yatid sa atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray! Manong Ray? Kuya Ray! Pabalikan natin si Kuyang Ray Ferrer. Samantala, arraignment naman ng dating broadcaster na si Jason sa hindi natuloy. DOJ pinagkukomento ng korte sa motion na para ibasura ang kaso dahil sa jurisdiction. Detalye naman mula kay AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, hindi natuloy ang arraignment o inaasang pagbasa ng sakdal kay dating broadcaster na si Jay Sonsa sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 kaugnay ng kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances dahil nga sa umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ng ating mahal na Pangulong Marcos. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, pinagkukomento ng Korte at Department of Justice sa loob ng 10 araw para sa kanilang motion to quash or motion to dismiss dahil sa kawalan ng jurisdiction. Paliwanag ni Tolentino na hindi dapat NBI ang nagsampa ng reklamo, kundi mismo si Pangulong Marcos kung sa tingin nito ay nasira ang kanyang reputasyon at nasaktan ang kanyang damdamin sa social media posts ng kanyang kliyente na si Sonsa. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Balikan natin si Kuyang Ray Ferrer, kaugnay po sa pulo ng DSWD, TNPS at Delivery Cruise para sa cash aid payout schedule. Kuyang Ray!
5: Mark, muling nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kinatawan ng iba't ibang transport at delivery companies upang pagtibayin ang final schedule na pamamagi ng Special Cash Relief Assistance na sisimulan sa susunod na linggo. Kabilang sa mga dumalo ang Angkas, Joyride, Lalamove, Endrive, Foodpanda, ang Plus Express at Tok-Tok. Natasaan ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans hanggang bukas, Mayo 5, upang agad masimulan ang maayos at organisadong distribution ng tulong. Tumulong din sa koordinasyon na ang Department of Information and Communication Technology at mga opisyal ng DSWD upang masiguro ang mabilis at epektibong proseso. Ayon sa DSWD, layunin ng akma nito na agad na maabot at matulungan ang mga apektadong magkasawa sa transport at delivery sector. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw po mga hakbang para mailigtas sa mga minor de edad mula sa paggawa ng krimen sa lansangan, paigtingin po ng Philippine National Police. Balitan tinutukan naman ni Diane Liar. Diane!
6: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting sa mga hakbang na maglalayo sa mga minor de edad, sa mga gang sa lansangan at iba pang aktividad na maglalantad sa kanila sa kriminalidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., ang lahat ng hakbang na mabubuo ay maaring maging bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa mga urban area. Partikular na tinutukoy nito yung viral video ng mga menor de edad na umano'y nagtangkang sumakay at manggulo sa mga pasahero sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City noong May 2 kung saan isa sa kanila nga yung may dalang ice pick. Agad na rumesponde rito yung taga Las Piñas City Police at nahuli yung 8 menor de edad at kalaunan ay itinurn over sila sa DSWD. Kaugnay nito, inatasan ni Nertates ang pakikipagdialogo ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development, pati na nga dun yung mga magulang dahil sabi nga ni Nertates, nasa tahanan anya, nagsisimula ang disiplina. para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, may patutupad pong gun ban sa buong lalawigan ng Cebu kasabay po ng pagsasagawa ng ASEAN Leader Summit. May detalye dyan si Anjali Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Anjali!
7: Temporaryo munang sinuspindi ng kapulisan sa Central Visayas ang permit to carry firearms outside of residence kasabay ng pagpapatupad ng total gun ban sa Cebu para sa pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit ngayong linggo. Epektibo ang gun ban mula 12:01 a.m. ng Mayo 4 hanggang 11:59 p.m. ng Mayo 11. Saklaw ng ipinapatupad na gun ban ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandawi at Cebu at ang buong lalawigan ng Cebu. Kabilang sa sinuspindi ay ang mga permit sa pagtransport ng mga baril para sa mga gun club members, gun manufacturers, dealers, repair services, permit transport and purchase explosives at explosives ingredients. Temporaryo ring ipinasara ang mga firing at shooting range at ang suspensyon ng mga lisensya sa paggawa at pagbebenta ng mga paputok at pyrotechnic. Anging ang mga uniformed personnel lamang mula sa PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na naka-official duty na nakasuot ng kanilang uniforme ang exempted sa gun ban. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad na ang pagpapatupad ng gunman ay bahagi ng kanilang pinaigting na security preparations sa pakikipag-ugnayan sa AFP at iba pang law enforcement agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Angelina

0: Commander ng 25th Infantry Division ng US Army at nagsilbing Joint Forces Land Component Commander na ang pagsasanay na ito ay para mapalakas ang kanilang kapabilidad sa panghimpapawid, dagat at sa lupa. Sa modernisasyon aniya sa militar ng Estados Unidos ay hindi lang iisa ang binibigyang pansin kundi sa lahat ng mga domains. Hindi lang sa parte ng Estados Unidos ang naturang pagpapalakas sa kapabilidad, kundi kasama ang Pilipinas sa Japan at ibang mga nasyon. Dagdag ni Major General Bartolomis, sa pamamagitan ng mas malakas na kapabilidad ng mga sundalo ng Estados Unidos ay magagamit sa mga unmanned system sa depensa, pagsasanay at ibang aktibidad. Nabatid na umabot sa 800 na sundalo o higit pa na kabuuan mula sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kasali sa naturang exercise kung saan ginamit din ang mga modernong artilleries, drones, mga high-powered firearms, tangke at ibang mga kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas.
2: Ay, bago tayo magtapos. Attention, attention, attention. Gun enthusiast. Muling aarangkada po sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Aarangkada po yan sa Mayo 29 hanggang 31. Ito po'y Level 1 PPSA Sanctioned Match. Meron po itong 5 stages at 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range sa Quezon City Police District, Camp Caringal, Quezon City. Masisinayaan po ito mismo, walang idiliba kundi ang panauhing pagdangal na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaya't mga gun enthusiasts, ay kung libre kayo ng araw na yan, Mayo 29 hanggang 31, eh ano pang hinihintay nyo? Ay tara! Ay puto ka na!
1: Mark in! Mark out!
2: Maraming po salamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan mga kababayan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre kay Engineer Marvin Toledana at kay Engineer Bell. Maraming salamat din kay Aiza, kay Myla, kay Glory at kay Ice. Ama, patnugot mo na ating palatuntunan. At tabayan na po si John Mogol, palatuntunan ng Fight News Weekly. Malit po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Degala, Filipino.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Ako po si Ray Sandago ng Laga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa

0: 94.3 Cola. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Laguna Expressway, libreng toll sa bagong bukas na segment, epektibo sa loob ng isang buwan. At kilalanin ang kinurungahang bagong Miss Universe Philippines na si Bea Millian Widorski.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na kumilos ang pamahalaan sa Bicol para tulungan ang mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Agad na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakaposisyon ng ready-to-eat foods, non-food items, at namahagi rin ng cash transfers.
2: Nag-deploy din ng medical teams ang health department at namahagi ng protective masks para mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente habang tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang may makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, maraming residente ang naapektuhan. Kaya naman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa Bicol.
4: I have just received, last night I was receiving report ng mga pinapunta namin. Secretary Vince was also there. DSWD, there we are already kung ano ngayon, kung anong pangangailangan nila.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, agad na nilinis ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ang mga kalsadang nabalot ng abo.
4: Right now, we have kailangan linisin ang mga kalsada dahil sa asphalt.
3: Inatasan din ng Department of Health na tiyakin ang kaligtasan sa kalusugan ng mga residente.
4: At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas.
3: Agad na nag-deploy ang DOH ng emergency teams sa 17 evacuation centers, kabilang ang tatlo sa Kamalig, at nagpatupad ng disease surveillance para sa respiratory conditions gaya ng hika at paninikip ng daluyan ng hangin ng katawan dahil sa ashfall. Nakapagpamahagi na rin ng halos 10,000 mask habang pinaiigting ang water, sanitation at hygiene measures sa mga evacuation sites. Namahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng food packs sa libu-libong pamilya. Kasabay nito ang pagresponde ng Office of Civil Defense at pagpapamahagi rin ng N95 mask. Binigyang diin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga apektado. Pagtitiyak pa niya, tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalaan hanggang sa maging normal na ang pang-araw-araw na buhay ng mga naapektuhan ng ashfall sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, lagpas 100,000 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng nasa 11 milyong piso na emergency cash transfer. Pinayuhan ng DOH ang mga residente na magsuot ng face mask. Kung walang N95, maaaring magdoble ng surgical mask o gumamit ng basang panyo bilang pananggalang sa abo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagpadala na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para tumulong sa paglilinis sa makapal na abo dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Tulong-tulong na nilinis ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang mga kalsada at pampublikong lugar sa Kamalig Albay para maalis ang mga naipong abo mula sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Ginubatan Albay.
6: To maximize yung resources na meron po ang iba't ibang ahensya, tayo po ay

0: in coordination with the PDRRMO, no? So kung saan po tayo i-request ay doon po ang ating deployment. At kagabi nga po at kanina umaga, nagbigay po tayo ng ating mga tauhan para magsagawa po ng clearing operations and to assist as well yung pag-evacuate po ng ating po mga kababayan.
1: Dumating na rin sa Ginobatan, Albay, ang isang water purification at desalination unit mula sa Coast Guard. Ang nasabing kagamitan ay kaya makapagbigay ng mahigit 10,000 litro ng malinis at ligtas inuming tubig kada araw. Magsisilbi ito bilang mahalagang tulong sa mga residente, lalo na sa mga nasa evacuation centers at mga komunidad na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa malinis na tubig. Nagsagawa rin ng hauling operations ang Coast Guard upang mahatid ang family food packs mula DSWD. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy silang nakahanda upang tumulong sa mga komunidad sa gitna ng anumang pagsubok.
0: Naka-full alert status po ang buong Coast Guard District Bicol at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group at patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit.
1: Sa kasalukuyan, hindi naman naapektuhan ang mga biyahe sa mga pantalan sa buong Bicol region. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtulong ng Philippine National Police sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkang ngayon. Naka-standby din ang mobile unit ng PNP na may special na gamit para sa search and rescue at high-powered lighting sakaling kailanganin lalo na sa gabi. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Walang tulugan ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pag-alalay sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng bulkang Mayon sa Albay. Mula sa pagpapalikas sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone, pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operations sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Kabilang sa mga lugar na pinagtuturan ng pansin ng mga pulis ay ang Ginobatan, Ligaw at Kamalig sa Albay.
4: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall.
3: Bukod sa manpower, nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi.
4: Not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
3: Inatasan din ang hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo kung saan halos zero visibility ang lugar. Nakapag-abot na rin ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginobatan, Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng bulkang Mayon noong Sabado kung saan naabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Jessar Adornado, ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw ang pinakaapektadong lugar. Tinatayang 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginobatan, nagsasagawa na sila ng flashing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall.
7: Ngayon po sir, andito naman yung mga ano natin, mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung ano natin, yung regional director si RD Santiago. Then ngayon nga paalis lang ng staff ni Governor Hamon ng Sorsogon nagpadala po ng mga food packs and mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang ano po, hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na nasa halos sa foot tank mayon eh due for harvest na sana po. Eh kaso ito nag-alboroto, syempre yung epekto ng ano ng abo ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira at nasira po yung ano nila, yung pananim. So yung syempre po yung capital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang kumbaga kawawa talaga yung mga ano natin, farmers.
6: Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig Albay.
8: Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim, eh talaga po hindi na mapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na may balik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, di po ito ganong kanalit. Kailangan po natin yung medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain.
6: Tinatay ang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan, kung saan nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center, kung saan sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbangon ng mga residente.
8: Initially po, yung face mask natin, tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers. At kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. Kung may ibalik po yung hanap buhay ng mga tao natin.
6: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng apektado ng heavy ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
9: Ilang oras matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ng ilang bahagi ng Albay, sunod-sunod ang dating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa Legazpa City. Agad nagsigawa ng road clearing ang PCG Bicol katuwang ang Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development nga, puspusan ang pamamahagi ng family food pack sa mga residente na naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy ng mga emergency medical team sa 17 evacuation centers para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Ang mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga taga-Albay na apektado ng ashfall.
10: Sa utos na rin ng ating Pangulo, si Pangulo Marcos, na lahat kami from the national government ay dapat ready at handang tumulong at lahat ng mga programa namin na pwedeng ibigay sa Albay ay dapat maibigay at para makatulong tayo. So all hands po, lahat ng mga NDR member agencies ay nakatutok dito sa activities ng
9: Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa mabilis na tugon ng pamahalaan.
11: Thank you po PBBM sa agarang aksyon and sa suporta po na natatamasa namin. Lalo na sa palawagan mong tulungan kami dito sa Albay.
12: Nagpasalamat po ako sa pinanguna po kay Presidente. Nagalantabang po yating pinanguna po pinanda na umanguna po sa food pa.
9: Samantala, wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Nagpaabot naman ng tulong ang mga karating probinsya ng Albay na susugon sa mga residenteng lubhang apektado ng heavy ashfall. Yan ang ulat ni Paul Happin ng Radyo Pilipinas.
3: Bukod sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalang panalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Sa katunayan, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa Ginubatan. Bunga yan ang pagtutulungan ng mga kawani ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon nito. Nagpadala rin ang Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal ding nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa Sorsogon patungo sa mga apektadong lugar.
13: Sana po makatulong itong kaunting tulong na ipinadala po ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga taga-Ginubatan. Hindi man natin mabigyan ng lahat. Bata at least ano, sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahit paano ay makakabupo tayo ng mga resources para ibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan.
3: Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon para matugunan ang pangangailangan ng mga residente rito.
14: Thankful po ako on behalf po ng LGU. Pasalamat po kay Governor Buboy Amor sa ayudang pinadala niya. Malaking bagay po yun sa bayan namin, and yung ganyan pong bayanihan spirit, talagang napaka-importante po, lalo-lalo po sa ganitong kalamidad.
3: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, naging mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Na ng iba't ibang tulong, Department of Social Welfare and Development, dahil sa pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon. Tinatay nga sa 52,000 na pamilya o halos 200,000 Pilipino ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan, ayon po yan kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Habang nasa 5,000 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers. Kaninang umaga, nakapagpamahagi na rin ang kagawaran ng 71,000 food packs sa mga residente para matiyak na walang sinuman ang magugutom at papabayaan sa kasalukuyang sitwasyon.
15: Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items.

0: maulang panahon ng ilang mga lugar dulot ng hanging silangan. Apektado nito ang Zamboanga Peninsula at ang malaking bahagi ng Palawan. Dala rin ito ang maalinsang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, patuloy rin ang matinding init sa bansa. Nasa 14 na ang lugar na nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa forecast, bukas ng hapon, kabilang dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental Mindoro nasa 43 degrees Celsius maging sa Cuyo, Palawan. Posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat stroke. At o heat cramps, posibleng magka-heat stroke din lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Pasay City at Quezon City, tinatayang aabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Habang sa Mactan Cebu International Airport area, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, papalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
1: At abangan, iba't ibang tulong para sa mga barangay sa General Trias sa Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Libreng toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway, ipatutupad sa loob ng isang buwan.
2: At La Union Bet na si Bea Milian Widorski magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
4: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
5: Dagdag pa na pasanin ni Ma'am Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
6: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko niya akong pababayaan.
7: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
8: Na hindi patas sa lipunan.
9: Leadership starts from the top.
10: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
11: Good governance, because good governance is a matter of right.
12: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
13: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
3: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Sa oras ng Tiligro.
15: Yung hirap itawin talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Niyanigdang magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas. Partikular po sa Eastern Samar kaninang alas 2:09 ng hapon. At para po sa pinakauling sitwasyon doon, makakapanayan po natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 8, Director Joel Erestain. Magandang gabi po, Director Erestain. Dayan Kirer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
16: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po ng inyong mga nanonood at nakapakinig.
1: Right. Well, Sir Joel, kamusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Eastern Samar? At base po sa inyong monitoring, ano pong naging epekto po nitong pinsala, ito pong lindol na ito, sir?
16: Marami rin po talaga naapektuhan din. Nayanig din po. Siyempre, alam naman po natin, hindi kasi naman talaga common na occurrence ang isang lindol. Kaya marami rin pong mga natakot, nayanig din. Pero handa naman din sila. Alam naman nila ganun yung ginagawa nila. Yung mga napunod po tayo, yung mga CCTV footages po sa nakita po natin, ano? Na mga na-share. Alam naman po ng mga tigkababae ko nung ginagawa nila. Kaya rin naman, so far, sa ating pong monitoring, wala pa po tayong naulat na casualties. Meron po tayong mga naulat na minor damages. Hindi na po natin maiwasan yan. Siyempre may mga nahuhulog pa rin na mga gamit sa mga shelves po ng ating mga bahay o mga tahanan. Meron din mga konting cracks na hindi natin din maiwasan dahil minsan sa pagkapalitan na po yan ng ating mga pader. Pero so far din, wala rin pong major damages po na naiulat po sa atin.
1: So no casualty, mga minor cracks and damages lamang po ang inyong na-monitor. So pakikipag-ugnayan nyo rin po sa FIVOX po, Director Restain, gano'n po tinagal? Ito pong lindol na ito at saan pong lugar sa Eastern Samar yung pinaka naramdaman po itong lindol?
16: Ito po ay yung lindol sa may San Julian. Sa San Julian po sa Eastern Samar. Na medyo malakas-lakas din po ang naramdaman, umabot po sa Canavid. Sa Canavid po. Yan.
1: Alright. Sir, may mga aftershocks po bang aasahan?
16: Yes, ma'am. Kasi medyo mataas-lakas din po ang magnitude po ng earthquake. Kaya may inaasahan talaga tayo mga aftershocks. Inaasahan din natin na may mga damages. Pero dahil sa atin po mga naulat po ng mga damages, hindi naman po masyado grabe, hindi masyado mataas.
1: Well, simula po nung nangyari yung lindol kanina ng alas 2, and as of the moment, may mga naramdaman po bang aftershocks ka?
16: May mga ulat po tayo na may mga nakaramdam po na aftershocks, pero mas mabababa na po, may mga 3 point something.
1: Alright, now... Well, you mentioned, sir, na mga minor cracks and damages, but then again, importante pong ma-check pa rin yung mga structural integrity dahil yung simpleng cracks, hindi po pwedeng baliwalain yan. Ano po ang advice po ng OCD or even LGU doon po sa mga residenteng may makikita pong cracks sa kanila pong mga tahanan or even po doon sa mga buildings, sir?
16: Correct po, tama po yan. Meron po kasi mga cracks na nakikita natin doon sa mga dingding na hindi naman load-bearing, no? Meron din mga cracks na makikita natin sa mga, siguro, mga load-bearing na dingding o load-bearing na mga, mga pillars po na ating bahay. Mas maigi po siguro kung may pa-check po natin sa mga engineers, sa mga structural engineers. Kaya rin po, hinihikayat din po natin ng mga LGUs na i-open din sana nila ang mga tanggapan para ito ng mga city or mga municipal engineers. Pwede rin po natin latuitan para humingi ng tulong kung pa-check kung structurally sound pa ba ang kanilang mga bahay po o mga tahanan.
1: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, may mga interventions po bang gagawin ng OCD sa pakikipag-ugnayan nyo na rin po sa LGU?
16: Yes, ma'am. Kanina po, nagkaroon na po tayo. Nagpatawag na po tayo ng emergency meeting with the local DRMOs na affected, lalo pa pati mga ibang agencies. At tinignan po natin kung ano po yung assessment natin. Kasi syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapadala ng resources na hindi kailangan. So wala, para hindi po tayo magkaroon ng wastage of resources. Sa ulat naman po sa atin na mukhang okay naman, kaya din po ng ating mga local government units, lalo-lalo na po ng mga provinces. Kausap po natin kanina si Governor Evardoni. Sila po ay masusi po nilang tinitrek po yung kanina pong nalawigan. Mm-hmm. Kasi malakas pa rin po ang intensity 5, pero kasi pinakamalakas talaga naiulat natin is intensity 5 lang talaga.
1: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, meron ba tayong mga residente na hindi muna pinauwi po sa kanila pong mga tahanan or dun sa kanilang workplace and they have to be stayed in a safer place?
16: Wala po. Kuna meron po tayong mga evacuate, wala po kasi sa ulat din po, wala pong kinakailangan i-evacuate. Nadunari po tayo kasi nakita na mga tahanan na totally damaged.
1: Hmm. Alright.
16: Mga damages lang.
1: Okay. Supply po ng kuryente, sir, and communication signals. Kamusta po?
16: So far po, wala rin tayo na ulat na nawalan ng kuryente. Pati signal po, nakakonekta naman kagad tayo. Receive tayo ng messages po mula po sa mga natamaan po ng lindol.
1: Mm-hmm. Well, Director Estain, panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan at mga kasamahan po dyan sa Eastern Samar.
16: Opo, nandito po tayo para sa ating mga kababayan po dyan sa dito po sa Samar, lalo na sa Eastern Samar, dito po sa buong Region 8, nandito po tayo ang OCD. Kasama po natin ang lahat po ng membro natin na agencies, pati na rin po ang ating mga LGUs. In contact tayo with our local DRMOs and they're in the thick of response at pati na rin po sa assessment. Kaya nga rin po ang mga LGUs natin, they're also very busy right now in assessing damages, whether public or private infrastructure. Opo, lalo na mga kabahayan. Meron din po tayo mga nakita po na cracks, no? Sa mga daanan, pero hindi po sila impassable. So, passable naman sila lahat. Lahat talaga minor damages.
1: Mm-hmm. Well, maraming salamat po, Director Joel Arastain, sa mga impormasyon inyong binahagi. Si Director Joel Arastain po, ang Regional Director ng OCD Region 8. Thank you, sir. Ibang balita, tulong sa barangay sama-samang aangat sa buhay. Yan po ang handog sa mahigit 30 barangay sa General Trias sa Cavite mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang lahat ng yan sa ulat ni Clazel Pardilia.
17: Estudyantes umaga, fast food crew sa gabi. Ganito iginagapang ng third year college student na si Christian ng kanyang sarili. Maabot lamang ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya.
18: Minsan po gusto ko na pong mag-heat up, gawa nga po ng sobrang hirap na sitwasyon ko po ngayon. Na pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. Iniisip ko na lang po na matatapos din po lahat ng paghihirap ko pag nakapag-graduate na po.
17: Para matulungan ang mga tulad ni Christian sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ₱200,000 tulong pinansyal sa 33 barangay sa General Trias, Cavite. Kalahati ng pondo na kalaan sa scholarship ng mga estudyante sa kolehiyo.
19: Sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. Ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community.
17: 5 estudyante sa bawat barangay ang makatatanggap ng ₱20,000. Para sa mga estudyante ang benepisyaryo, hindi lamang ito pinansyal na tulong. Katiyakan ito sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
20: Sobrang laking tulong po. Lalo na po ngayon is magkakaroon po kami ng OJT at coming thesis na rin po. So malaki-laki din pong budget ang kailangan kong ilabas. And sa kailangan ko pong bilhin gamit this school year po ulit na pasukan.
18: Maraming salamat po sa malaking tulong po na 20,000 sa aming pag-aaral po.
17: Maaari namang gamitin ng mga barangay ang natitirang pondo sa pagtatayo ng evacuation health center. Nagabot din ngayong araw ng 10 kilo bigas ang presidente sa 2,000 pamilya sa General Trias, Cavite. Layo nitong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick!
0: Ayos ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Luwag, Ilocos Norte sa isinagawang counter landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa.
21: Magkakasunod na raket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging Luwag sand dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasapul ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan.
22: We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
0: Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Luwag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system.
23: That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation.
21: Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan.
24: It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
23: Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise.
21: Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target.
0: Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinakuling ulat mula rito sa Luwag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Patrick De Jesus.
25: Samantala, mas mabilis at mas maginhawang biyahe ang pangako ng bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 45 minutes na lamang ang dating 2 oras na biyahe sa lugar. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
26: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, isang 7.88-kilometer stretch na karagdagang kalsada sa gawing Governor's Drive Interchange sa Cavite. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapagaan ng trapiko na ayon sa Pangulo ay malaki ang magiging gaan para sa mga motorista.
27: At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin na matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na.
26: Dagdag pa ng Pangulo, mababawasan na rin pati ang oras sa pagko-commute, papasok man o palabas ng syudad.
27: Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite.
26: 10 taon ang iginugol para mabuo ang Calax at dinisenyo ang bagong segment para makapagserbisyo sa mas marami pa nating kababayan sa kalsada. Ang Calax kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para maiwasan ang gitgitan sa iba pang local at service roads. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang libreng toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng 1 buwan na magsisimula mamayang hating gabi habang mananatili ang kasalukuyang singil sa ibang bahagi ng Calax.
27: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin ito ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
26: Bukod sa libreng toll fee sa segment na ito ng Calax sa loob ng 1 buwan, ay inaasahang mas bibilis na rin yung biyahe ng ating mga motorista dahil yung dating binabiyahe nila ng 1 oras sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias sa Cavite ay magiging nasa 26 minutes na lamang at hindi lang yan magaan sa bulsa, kundi magaan din pagdating sa konsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, inaasahan din yung karagdagang accommodation ng nasa 6,000 motorista kada araw. Sa sandaling makumpleto, ang 44.6 kilometer Calax ay magdurugtong sa Cavitec sa Kawit at Eslec sa Mamplasan na may 8 mahalagang interchanges para sa mas maayos na daluyan ng biyahe at kalakalan. Inaasahan naman na aabot sa halos 95,000 na sasakyan araw-araw ang maseserbisyuhan ng pinagsamang expressway network. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
25: Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng Health Committee on Justice para pagbutuhan sa plenaryo ang committee report ng may probable cause para impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
4: Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang 2 impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes.
5: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
4: Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte. Ang mga misteryosong envelope at questionableng resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente.
2: Malayo pa! Pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her.
4: Nagkaroon naman ng minor revisions amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng motion sina Representative Laila De Lima at Representative Chel Jocno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, pinabulaanan naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
6: Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito.
4: Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay. Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo kung saan kinakailangang makuwang at least one-third na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naaksyonan na ang siyam na reklamong nakahain sa Senate Committee on Ethics. Apat dito ang ibinasura. Dalawa ang nangangailangan ng sagot mula sa sangkot na ahensya at tatlo ang kailangan pag-aralan kabilang ang reklamo laban sa hindi pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Pinag-aaralan na ng Senate Committee on Ethics ang pagrekomenda sa Committee on Rules ng pagkakaroon ng guidelines patungkol sa absenteeism at ang pagkakaroon ng no work, no pay policy. Kaugnayan ng reklamo sa patuloy na hindi pagsipot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos mapabalita ang umano'y pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, wala pa rin pakikipag-ugnayan sa kanila si Senator De La Rosa. Imumungkahi rin niya aniya sa Ethics Committee ang paghingi ng eksplanasyon mula kay De La Rosa.
8: Nasa disco na hindi na si Senator Bato ng eksplanasyon. Manap sa pagkasano, siopos, why we will not, why we should not follow or give in to the complaint.
7: Sabi naman ng chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito, inaksyonan na ng komite ang reklamo laban kay De La Rosa at hinihingan na nila ng komento ang senador patungkol dito.
9: The committee already acted the leave, the committee already assessed De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules.
7: Kaugnay naman sa proseso ng pag-amienda sa rules, kaugnay ng no work, no pay policy, sabi ni Senator J.V.,
9: and we cannot act on it because we have to have the plenary in here to then after be in session. The Senate, as a body, has to amend the rules.
7: Samantala, inaksyonan din ang siyam na reklamong nakabinbin sa komite kung saan ang isa dito ay laban mismo kay Senator JV. Nag-inhibit siya sa naging pagdinig na pinamunuan ni Senator Pangilinan. Apat sa mga reklamo ang dinismiss at tatlo ang deferred habang humihingi pa ng karagdagang detalye mula sa mga government agencies ang dalawang iba pa. Napagkasunduan naman ng komite na panatilihing confidential ang mga pagdinig at detalye ng mga ito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ang ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Inang ulat ni Rod Lagusa.
3: Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni Ate Nitog Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla, at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa San Diego 2. Ito'y bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea.
10: Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first, para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo, mission accomplished, ang China, mission failed. Sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo.
3: Ito ay sa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pag-shadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namata ang People's Liberation Army Navy.
11: Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban.
3: Kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang ilegal na pagpunta sa San Diego 2 ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng Atin Ito Coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ito ay paglabag din sa provision ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang din naman ng Atin Ito Coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang San Diego ay nakapaloob sa territorial waters ng Pag-asa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitrary ruling. Namataan din ng Atin Ito Coalition ng isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiangkai 2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards.
10: Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA over kung mag-react.
3: Mula kagabi naman na magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Hambang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea.
10: Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon.
3: Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
25: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa matapos payagang makapagpiansa sa kasong pagpapakalat ng peking balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, isa-isa namang kinontra ng National Bureau of Investigation ang umunoy maling mga impormasyon mula sa kampo ni Sonsa. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
12: Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya ang nagsampa ng kaso laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Matibag, Enero pa na isang pa ang mga reklamo bago pa siya maupo bilang NBI Director noong Pebrero. Dagdag pa niya, ang Department of Justice ang nagsagawa ng sariling investigasyon at nakakita ng reasonable doubt at certainty of conviction kaya ipinaaresto si Sonza noong April 30.
13: So anything na sinasabi, whoever camp it is, whether it's NBI or the camp of Jay Sonza, dadalhin lang sa korte yan and the final arbiter will be the court. They let the court decide on the matter. They can raise that as a defense but eventually it will, the court will say kung tama ba o mali yung depensa nila.
12: Binigyang din ni Matibag na ito ay isang kasong kriminal at hindi na kailangan na ang Pangulo pa ang magsampa ng kaso.
13: Sino nag-case build up, sino nagbuo ng kaso, it is the NBI. So the NBI can file a case based on the case build up na ginagawa na at nagawa ng NBI. Those things that being addressed by the lawyer of Jay Sosa should be addressed properly to the court. hindi naman natin siguro dapat sa social media o dito sa mga ganitong forum natin pag-usapan.
12: Buwelta pa ni Matibag kaugday ng mga issue na bawal umanong manghuli tuwing holiday o weekend.
13: Well, show me the law that saying that kasi from where I'm coming, wala akong nalaman na batas na ganyan na bawal manghuli. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato de arresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it.
12: Sa ngayon, laya na si Sonza matapos payagang makapagpiyansa ng 10,000 piso. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
26: The new queen has been crowned. Nakatakdang katawan ni Bea Million Wendorsky ang bansa para sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico matapos magwagi bilang Miss Universe Philippines 2026. Narito ang ulat.
14: Miss Universe Philippines 2026 is...

0: Isang bagong Miss Universe Philippines Queen ang nakoronahan. Si Bea Milan Windorsky ng La Union ay nakatakdang kumatawan sa bansa sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico sa buwan ng Nobyembre. Ang 5'11 American Filipino aspiring lawyer ay isinilang at lumaki sa United States at kinatawan ang probinsya ng kanyang ina, ang La Union, sa pambansang kompetisyon. Sa huling question and answer ng pageant, naghatid si Bea ng isang powerful at convincing answer kung saan binibigyang diin niya rito ang pagmamalaki sa kanyang Filipina identity na hinubog sa kanyang paglaki sa isang non-diverse community sa Estados Unidos. Idinagdag ni Windorsky na ang kung bibigyan siya ng titulo, siya ay magsisilbing isang pampublikong tagapaglingkod para sa lahat, isang pahayag na sa huli ay nagbigay sa kanya ng korona. Panoorin natin to.
1: Miss La Union, are you ready for your final question?
2: I'm more than ready, and daghang salamat po to everyone who supported me through this journey.
1: All right, Miss La Union, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
2: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
1: Thank you so much. Miss La Union, you can now breathe.
0: Ipinahayag naman ni Bea sa kanyang latest post sa Instagram ang kanyang pasasalamat sa ating mga kababayan. Anya, ready na siya gamitin ang corona para palakasin ang boses ng Pilipino sa buong universe.
3: Congratulations kay Bea, Miss La Union, and now Miss Philippines.
4: Palagay niyo ba may laban tayo sa Miss Universe?
5: Queen na queen think yung vibe niya.
3: Oh.
4: Ako, tingin ko sa
5: kaya,
4: kanya.
5: Kayang-kaya.
4: Parang sumasama Hayek ang beauty.
5: Ah, talaga. Tahawig din niya si Catriona eh.
3: Oo nga. Actually, ako naman parang Pia Worshback ang
5: okay. May European blood kasi siya.
4: Well, good luck.
3: Bring home the crown. Puerto Rico ang Miss Universe.
5: Alright, at yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Dayan Kire ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President. Okay, salamat.
12: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa

Relations Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Sino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan agad magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng ashfall mula sa bulkan ngayon.
0: Headlines.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling dumala ang sitwasyon sa bulkan ngayon.
0: Headlines.
3: Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag.
0: Headlines.
3: Panibagong oil price adjustment, pinatutupad na ng mga kumpanya ng langis.
0: Headlines.
3: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 5, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ang agarang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Ito upang matiyakan na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal niyang pinadala o siyang pinadala ng Pangulo sa nasabing mga lugar upang tiyakin na naipapadala ang lahat ng kinakailangang suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Gemma Onghoko, gayon din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operations upang alisin ang mga abo at debris sa mga apektadong lugar. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumalang sitwasyon ng bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Siniyak ng Office of Civil Defense sa may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa bulkang Mayon. Ito'y matapos ang pagbuka ng makapal na abo sa bulkan nitong weekend dulot ng pyroplastic density current. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang na rito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PBOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto na doon kumalma na muli ang aktibidad ng bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panganib ng lahar, isa sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Balacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay Tugnay ito nang nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng ashfall ng Bulkang Bayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado at nagawa naman na niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 6,000 kabahayan ang naapekto ng ashfall matapos ang pag-alboruto ng Bulkang Bayon. Ayon kay Albay, Governor Noel Rosal, dulot ito ng pag-uho ng lava dome ng bulkan na nagpakawala ng makapal na abo na tumama sa mga bayan ng Ginubantan at Kamalig. Sa Ginubantan, umabot pa sa 1-2 pulgada ang kapal ng naipong abo sa ilang lugar. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa mga otoridad, makakatulong ang maagap na paghahanda ng mga residente upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Gayunpaman, may mga ulat ng pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. Samantala, may 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Pinag-aaralan din ng mga otoridad

0: CD spokesperson na kailangan din ng mga residente ng tubig na inumin at panglinis lalo na ngayong panahon ng tag-init.
1: Siyempre, tag-init pa rin tayo. So, iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig.
0: Dagdag pa ni Castillo, gumagawa ang OCD ng mga paraan para may bigay ang sapat na supply ng tubig sa pamamagitan ng water filtration system. Sapat pa niya sa ngayon ang supply ng mga hygiene kits at family food packs para sa mga apektadong mamamayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs na ipapadala sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Daritong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Abang pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng family food packs para sa mga apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Tuloy-tuloy rin ang pag-repack at produksyon ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, walang tigil ang pag-repack ng relief goods sa LDRC katuwang ang mga volunteer mula sa iba't ibang sektor kabilang mga estudyante at task for work beneficiaries. Layo ng operasyon na agad mapunan at mapalakas ang relief resources para sa mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall. Una na nakapaglaan ng DSWD ng 5,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamali, Ginubatan at Saligaw City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi lang pinansyal at pisikal na tulong ang binibigay ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbibigay rin ng kagawaran ng psychosocial assistance sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o senior citizen. Anya, nagbibigay sila ng incident stress debriefing dahil sa traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-alboruto ng bulkan. Dagdag pa ni Dumlao, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuee.
4: Nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar because this could also cause anxiety and stress to most of them.
0: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa Ginubatan, Albay. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Operations ng Philippine Coast Guard of PCG sa Ginubatan, Albay kasunod ng ashfall na dulot ng Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, agad na kumilos ang kailang mga tauhan upang linisin ang mga kalsada at pampublikong lugar sa apektadong komunidad. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan at kanilang kaligtasan. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik ng kaayusan sa lugar. Bahagi ito ng mandato ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagbigay ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Bayan Dagat, Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Inihayag ni US President Donald Trump na handang umalalay ang Estados Unidos sa mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, magpapadala ang US ng gabay at proteksyon upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga sasakyang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tinawag ni Trump ang hakbang na ito na project

0: freedom at sinabing anumang sagabal sa hakbang na ito ay buong pwersa nilang haharapin. Sinabi rin ng US Central Command na kabilang sa Project Freedom ni Trump ang 15,000 tropa, guided missile destroyer at mahigit 100 aircraft. Samantala, sinabi naman ng militar ng Iran na aatakihin nito ang anumang dayuhang armadong pwersa na susubukang lumapit o pumasok sa Strait of Hormuz, lalo na anya ang agresibong hukbong Amerikano. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon, lalo na't maaari itong makaapekto sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price adjustment. Tumaas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ng gasolina. Nadagdaga ng 2 piso at 66 na sentimos naman ang presyo ng diesel. Bumaba naman ang presyo ng kerosene sa nang 3 piso at 53 sentimo kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa mga pangunahing daylan ng taas presyo ay ang paghina ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Daylan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa datos ng kagawaran, may inventaryong bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DOE ang galaw ng pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks. Mula sa Kamara, naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magpupulo ngayong umaga ang Ad Hoc Committee ng Legislative Energy Action and Development Lead Council ng Kamara para plansyahin ang agarang tugon sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Target ng tinaguri ang House Mega Panel na binubuo ng 13 komite na maaprobahan ang Kalinga Program, isang National Emergency Response Framework para maibsan ang epekto ng fuel-driven inflation sa mga Pilipino. Bunsod ito ng serye ng marathon hearings ng Lead Council para buuin ang Kalinga Bill, panukalang batas na magbibigay ng agarang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang Consolidated Legislative Response laban sa fuel price crisis. Nauna lang sinabi ni Representative Miro Kimbo, House Ways and Means Chair at Lead Council Head, na nag-breakout na ang mga komite upang tipunin at i-collate ang rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Nauna lang sinabi ni House Ways and Means Chair at Lead Council Head Representative Miro Kimbo na nag-breakout ang mga komite upang tipunin at i-collate ang mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Ang Lead Council ay binuo sa direktiba ni House Speaker Faustino Bojidi at ni Majority Leader Sandro Marcos bilang tugon ng Kamara sa oil price shocks. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang magandang hakbang ang plano ng pamahalaan na government to government oil procurement. Itong pagbiliin ng langis direkta sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng bansang nagsusupply ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Jay Layug na magandang strategiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatanda na anya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil company ng ating bansa na bumili ng supply ng langis, kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Gayt pa ng Energy Undersecretary na kinakailangan ngayon na lumikha ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribution ng langis sa panahon ng emergency o matinding pangangailangan.
4: The government intervened, and because of the declaration of national energy emergency, the DOE led this, the efforts to secure oil supply. And so it's a good strategy, but at the same time, perhaps we need to pass a new law, because right now, the government is not into distribution of oil products, no? And that's been left to the private oil company. So we need to pass a new law to make sure that the government can also distribute these products.
2: Si Energy Undersecretary Jay Layog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Investigasyon tungkol sa pagdaas ng singil sa kuryente ikakasana ng Senate Committee on Energy mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iimbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagdaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng ilang mga Pilipino. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senadora Pia Cayetano, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa paglobo ng kanilang electric bill nitong nakaraang buwan. Paliwanag ni Cayetano, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Ayon naman sa mga distribution utilities, aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang singil na ito, habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa umiiral na batas at MUIS. Pero binigyang diin ni Senadora Pia na hindi sapat na legal lang ang mga singil. Dapat rin anya itong makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Energy sa susunod na linggo para suriin ang mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyandahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Dayon ng investigasyon na mabigyang linaw ang issue at masigurong ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa 25 power plant sinasang daragdag sa power grid ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Umabot na sa 25 energy power projects ang nakahanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, senaturang bilang nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa publiko. Naitigil na ang pagpapakalat ng fake news. Inihayag na ito sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara. Gitna ng House Speaker, hindi nakakatulong ang pagpapakalat ng maling balita at impormasyon sa pagresolba ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sinabi pa ni D na walang ibang hangad ang mga miyembro ng Kamara kundi ang makapaglingkod at tuparin ang kanilang mandato ng may sapat na paglilingkod.
9: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
2: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Questionable ang kumakalat sa social media na listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Sa isang panayam, binigyan din ni Ridon na kung totoong listahan, bakit may mga pangalan doon na bumoto papabol sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din ng mambabatas ang kredibilidad ng listahan matapos na mapansin ang isa sa mga nakalistang pangalan. Anya, walang sino man sa mga miyembro ng Kamara na may pangalang Bier Rodriguez.
10: Pag may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
2: Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handang Senado noong oras na maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprobahan ng House Committee on Justice ang Committee Report at Articles of Impeachment laban kay Duterte. Nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw din ni Senator Soto ng magiging proseso sakalit maiakyat sa kanilang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon sa Senate President, naakto sila ng forthwith kapag gumabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin ito na magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magko-convene lamang agad ang impeachment court pero magpapadala pang ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara. Pasasagutin ito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial.
11: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is forthwith, but within reasonable time. What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper, you cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations yan.
2: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bumaba ng 34% bilang ng krimen sa buong bansa nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 3,661 kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 noong 2025. Lalo pang lumiit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatawag na focus crimes ang pagpatay, homicide, panggagahasa, physical na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Belencio Naltates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layuning palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa mga pinatutupad ng curfew para sa mga menor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paghigpit sa mga aktibidad sa gabi. Samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na umabot sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit sa 1,600,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsasagawa ang kanilang hanay ng 643 operasyon at nagsampay ito ng mahigit sa 143 kaso. Gayet pa ni Morico, layunin ang kanilang operasyon ang pag-aresto sa mga gumagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal na SD ng CIDG na matiyak na makakamit ng mga biktima ang hustisyang nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapatuloy ng mga programa para sa senior citizens, tiniyak naman ang Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Siniguro ng National Commission of Senior Citizens ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Mercedes Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga abot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalarin ang abag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-ublad ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang buong bansa mapayapa framework na bahagi ng Peace and Development Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay na sa nasabing programa, sinasailalim nila sa case management ang mga dating rebeldeng nagbalik-loob na sa pamahalaan. Anya, ito'y upang patuloy silang masubaybayan at mapangalagaan sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni Tanhusay, nakaanda rin ang DSWD kung sasang-ayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na makisa sa normalization program.
13: At sa hanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami.
2: Si DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.88 kilometrong subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ang bagong bukas na seksyon ay mula Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange. Ayon sa Pangulo, libre ang pagdaan sa nasabing bahagi ng CALAX ng isang buwan. Layunin itong maibsan ng traffic at magbigay nang mas mabilis at komportableng biyahe para sa mga motorista na dumaraan sa Cavite at karatig lugar. Sa panahong libre ng toll na sa bahaging ito, mananatili naman ang bayad sa iba pang bahagi ng CALAX mula Mamplasan, Sabinyan, Laguna hanggang silang sa Cavite. Nagpasalamat ang Pangulo sa Metro Pacific Tollways Corporation at sa MPCALA Holdings Incorporated, katuwangan Department of Public Works and Highways, para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking diskwento sa mga hotel, resort at e-commerce platforms tampok sa sinasagawang summer online sale. Narito ang balitang hatid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Patok sa mga Pilipino ngayon ang isinasagawang summer online sale o SOS na isang malawakang promotional event sa Pilipinas kung saan nag-aalok ang mga hotel, resort at e-commerce platforms ng malalaking diskwento na kadalasang umaabot ng hanggang 70% off para sa mga bakasyon at summer essentials. Nagsagawa ang Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA ng kanilang taunang SOS na nagsimula noong April 24 ngayong taon at tatagal ng isang buwan. Narito ang pahayag ni Ms. Amy Villena, ang Director for Education ng Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA.
15: We are facing another crisis, so we thought of having another sale and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? But this time, it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts all over the Philippines that is vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B.
14: Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng HSMA para sa mga voucher na may mahabang validity na karaniwang hanggang isang taon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: ...7-11 rider Mervin Corpus nabigong ang kini ng overall leader's jersey sa pagtatapos ng pinakamahabang yugto ng MPTC Tour of Luzon. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
16: Nakawala kay Mervin Corpus, isa sa mga paborito sa karera ang pagnakaw ng liderato sa dayuhang si Nikita Sochenko sa 228 km stage number 6 mula Tuguegarao hanggang Pagudpod, pinakamahabang yugto ng Tour of Luzon. Nakasabit sa breakaway ang 7-11 rider at naging provisionary leader matapos na makalamang ng 9 na minuto sa yellow jersey group ni Solchenko. Subalit inabutan si Corpus at breakaway sa huling 20 kilometro kaya't nanatili siya sa 5th place mahigit 2 minuto sa hulihan ng overall leader. Samantala, nakopo ng Koreano na si Min Kyung Ho ang stage honor, kasunod si Ivan Anisimov ng LCW UAE at Ronald Oranza ng Standard Insurance. Bagong challenge, 23 kilometers individual time trial ang haharapin ng mga siklista sa araw na ito, stage number 7 ng 14 stage summer spectacle. Para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Caringal, Pagudpod, Ilocos Norte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Manuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay
18: dust
17: ang mga
18: mask
17: ilaw, pag
18: kapag
17: hindi
18: may
17: ginagamit.
18: Ng vulkan. Pero, paano kung
17: at
18: wala kang mask?
17: At kami po ngayon ay gumagamit
18: ganito,
17: na lamang po
18: ng umuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong
17: sa,
18: angin.
17: Sa
18: tapos,
17: at sa
18: i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ash fall.
17: O
18: tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
19: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay na yung tag-init. Kunasang maigi ang mga pamilya para lumiwasan at hubang tag-init. Mahinam rin palitan ng mga ito ng compact solar heat lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag rin kalimutan tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Residential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Counter-landing live fire exercise sa La Paz Sand Dunes, Salawag City. Matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang hatid ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rani.
20: Matagumpay ang pagsasagawa sa balikatan exercise ng counter-landing live fire exercise sa La Paz San Jose, Lawag City, Ilocos Norte. Kasali sa aktibidad ang pwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mayroong 800 na sundalo o higit pa ang kabuuan. Ayon kay Lieutenant General Aristotel Gonzalez, commander ng Northern Luzon Command, ang naturang aktibidad ay mapapalakas ang interoperability hindi lang sa Armed Forces of the Philippines kundi ang mga kaalyadong bansa kagaya ng Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Lieutenant General Gonzalez na ang senaryo na nangyari sa exercise ay hindi lang para sa internal combat kundi para sa anumang dumating na pwersa mula sa karagatan. Paliwanag ni Gonzales na walang anumang bansa ang iniuugnay sa nangyaring exercise kundi para lang sa pinagsanib na pwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang balikatan ay taon-taon ay sinasagawa sa pagitan ng AFP at US military na nagre-representa sa mahigpit na alyansa, pagpapabuti ng kapabilidad at pagpapakita na handang ibigay ang kapayapaan at tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Friendship Games at Static Display sinagawa sa Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May Ann.
0: Bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-26, naging mainit at masaya ang isinagawang Friendship Basketball Game sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga lokal na mga manlalaro sa bayan ng Ivana. Pinangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. at Mayor Jerry Agana ang grupo ng mga lokal na manlalaro na nakikipagtagisan sa mga PH at US Marines. Bukod sa Friendship Games ay nagsagawa din ng static display ang mga kasundaluhan upang ipakita ang kagamitan at kakayahan ng militar. Samantala na mahagi din ng mga ito ng ilang assorted gift items para sa mga residente na nakipanood at nakisiya sa naturang aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay isang simpleng paraan upang palakasin ang tiwala, ugnayan at pakikipagtulungan sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Serbisyo para sa OFWs, tampok naman sa pakikisa ng Owa Mountain Province sa 44th anniversary ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Donna.
21: Tampok ang iba't ibang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa pakikiisa ng Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office sa ika-44th na anibersaryo ng ahensya. Binigyan din ng OWA ang patuloy na paghahatid ng mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa temang Road to 50 Years Serbisyong May Puso kasabay ng tuloy-tuloy na malasakit at suporta ng ahensya sa mga OFW sa gitna ng mga hamon at kaguluhan. Ibinahagi ng mga kawani ang mga benepisyo at serbisyong maaaring mapakinabangan ng OFWs, kabilang ang social benefits, OFW Dependent Scholarship Program, Workers Welfare Assistance Program, reintegration at tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahan ng OFWs. Hinimok ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison ang mga OFW na magmiyembro at i-update ang kanilang OWA membership upang ganap na mapakinabangan ang mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, pinangunahan ang paglulunsad ng Ease of Doing Business at Road Safety Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
22: Alinsunod sa pambansang layunin na mapatibay ang husay at pananagutan sa serbisyo, binigyan din ng LTO Region 1 ang mga inisyatiba nito para sa Ease of Doing Business. Bilang bahagi ng mandato ng Ease of Doing Business, iprinisenta ng ahensya ang mga pangunahing programa at inobasyon na naglalayong mas mapaganda ang paghati ng serbisyo batay na rin sa mga datos at feedback mula sa mga kliyente. Ang mga hakbang na ito na naayon sa Republic Act No. 11032 ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng LTO Region 1 na gawing simple ang mga proseso, mapadali ang akses at magbigay ng mas mabilis na serbisyo publiko. Nagbahagi rin ng pahapyaw na detalye para sa manakalinyang aktibidad sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Kasabay ng paggunita sa Road Safety Month, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Nanawagan ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan katuwang sa industriya at sa mga motoristang itaguyod ang disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ang Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ng ease of doing business at kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang basta mga proyekto kundi mga pangunahing tungkulin na dapat makita sa bawat transaksyon at desisyon ng mga kawani ng LTO Region 1. Ito ay bahagi ng mas matibay na pangako ng ahensya na protektahan ang buhay ng mamamayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Full government support, puspusan ang pagpapatupad sa albay matapos ipagutos ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Gary,
3: mabilis na ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang full government support para sa mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Vulkang Mayon sa lalawigan ng Albay matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad nagsagawa ng road clearing ang DPWH Bicol, katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development naman dumayo na sa mga barabarangay upang mapabilis ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy na ng emergency medical team sa 17 evacuation center para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Namahagi naman ng libreng tubig ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang water desalination operations. Mahigpit na binabantayan naman ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang naapektuhan ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Ayon sa DA, apektado ang anasa 62 magsasaka at tinatayang 16 na ektarya ng lupang sakahan ng napinsala. Bukod dito sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Nagpadala rin ang Sorsogon ng DRMO Watson o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ito ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Dito nagpasalamat ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng Ginubatan Albay na si Mayor Gemma Onghoco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon at pagpapaabot ng tulong at mga pangangailangan ng mga residente sa apektadong komunidad. At sa ngayon, Sir Alan, nag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay na balik na sa klase ang mga paaralan at balik na din sa normal na pamumuhay ang mga residente habang tuloy-tuloy ang isinasagawang paglilinis ng kalsada. Yan muna ang malita mula po dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Thank you, Gary Carl Carillo, mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
4: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Trabaho at klase sa ilang bahagi ng Eastern Samar suspendido. Matapos po ang tumama doon ng malakas na lindol na may magnitude 6.0. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito si Penelope Pumida.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ben!
9: Magandang umaga, Sir Alan. Ninganig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon po ito sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na italang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian. Agad na nagsagawa ng monitoring ang PDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, walang naitalang nasawi na sugatan o nawawala, gayon din ay walang evacuee sa oras ng pag-uulat. Gayon man, nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy naman ang assessment sa Borongan City. Sa sektor ng agrikultura at iba pang aspeto, wala pang naitalang pinsala habang isinasagawa pang pagsusuri. Samantala, ipinatupad ang executive order ni Governor R.V. Iverdoni na nagsususpende ng trabaho sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Nananatiling possible ang lahat ng kalsada tulay habang nananatiling maayos ang supply ng kuryente at komunikasyon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng PDRRMO, kabilang ang pagbibigay ng abiso at babala sa mga lokal na pamahalaan. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team at rescue vehicles, at naka-preposition ang mga relief goods bilang paghahanda sa posibleng epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Southern Leyte, pinaigting ang Sustainable Development sa Diog at Agroforestry sa tulong ng international expert. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jevic.
10: Isang mahalagang hakbang tungo sa sustainable development sa agrikultura at kalikasan ang isinagawa sa lalawigan ng Southern Leyte matapos magtipon ng iba't ibang stakeholder para sa scoping study kick-off meeting na nakataon sa pagbabago ng industriya ng Niog at pagpapaunlad ng agroforestry. Pinangunahan ang aktibidad ni Jelom Kodhari, Associate Practice Lead ng TechnoServe mula India, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman at estratehiya upang mapalakas ang industriya ng Niog at maisulong ang mga programang agroforestry sa lalawigan. Sa naturang pulong, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, mapahusay ang mga industriyang nakabatay sa Niog at maibalik ang biodiversity sa pamamagitan ng mga sistemang agroforestry. Binigyang diin din ng naturang aktibidad ang layunin ng Southern Leyte na makamit ang inklusibong paglago at pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina board member Rolando Bacoy at Rolito Manalo na nakapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang naglayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa opisyal, inaasang magsisilbing pundasyon ang nasabing inisyatiba para sa mas matibay, makakalikasan at mas inklusibong ekonomiya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng school supplies, bags at PE uniforms. Papamahagi ng Bacolod City Government sa mahigit sa 100,000 mag-aaral bago ang pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Marian.
11: Mamimigay ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng libreng school supplies, bag at PE uniform sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay makakatanggap ng libreng school bags at school supplies, habang ang mga bag kasama ang PE uniform ay ipamamahagi naman para sa mga mag-aaral sa high school. Paliwanag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy pa rin ang suporta ng lungsod para maibsan ang pasanin ng mga magulang. Tinatayang higit sa 111,000 na mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 24/7 repatriation assistance ng OWA Region 11 para sa mga distressed OFWs nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
12: Patuloy ang 24/7 repatriation assistance ng Overseas Workers Welfare Administration 11 para sa distressed OFWs, kung saan mula Mayo 1 hanggang 3 nitong taon ay umabot na sa 67 OFWs ang nabigyan ng agarang tulong sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Nagmula ang mga repatriate sa iba't ibang bansa at nabigyan ng airport assistance at transportation allowance upang makabalik sa kanika nilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa OWA 11, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at agarang suporta sa mga OFW na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PWD beneficiaries sa Zamboanga del Norte na kumpleto ang Cash for Work Program ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
13: Matagumpay na nakumpleto ng 40 persons with disabilities sa PWD ang 10 araw na kalahisid Cash for Work Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 9 sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Layunin ng programa na mabigyan ng oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang kapakanan ng ito ng sektor sa pamagitan ng papapahusay ng kanilang kasanayan at aktibong pagkikilhok sa komunidad. Bigyang diin sa nasabing aktibidad na hindi hadlang pisikal na limitasyon ng mga beneficyaryo para maging bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Nakiisa si Gudod Municipal Mayor Richie Uy sa culmination activity na kasabay ng pagdiriwan ng araw ng paggawa, kung saan ipinahayag na alkalde ang kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kolaborasyon upang makamit ang tagumpay para sa naturang sektor. Ang DSWD Kalahi Seeds Cash for Work Program ay nagsisilbing patunay ng pagilangsamang pagsisikap ng pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya upang itaguyod ang pagiging inklusibo at yaking walang sektor na pag-iiwanan sa pagkamit ng pamansang pag-unlad. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 23 Friends Rescued o FR nakatanggap ng tulong pinansyal at mga welding machines mula sa ICLIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
14: Nakatanggap ang 23 Friend Rescue or FR ng tulong finansyal at gamit sa pag-wielding bilang suporta ng gobyerno sa mga dating rebindi nagbalik loob sa pamalaan sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ang programa ay ginawa sa Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga beneficiaryo ay nag-aral ng shielded metal arc welding o SMAW in situ sa TESDA sa loob ng 38 araw at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 6,000 piso bilang allowance at isang welding machine upang sila ay makasimula sa kanilang magandang buhay at makapamuhay ng disinti at makatayo sa kanilang paa. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang inisiyatibang ito ay nagpakita lamang na tapat ang gobyerno sa kanyang hangarin na tulungan ang mga sumukong rebilde sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng mga kasanayan upang gumanda ang kanilang buhay at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Bilina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyong pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Martes. May 5, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
15: Brian Avila, taga-Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household dahil ng pag naglalaba. Yung mga pinagbanlawan ay pwede pang recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin kapag may isang pupunta sa...
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
16: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
18: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Relief
19: goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
25: Salamat, President.

0: yung sa hotels natin, ang daming guests. This is what, like mga 20,000 guests all in all, including yung sa national natin na guests. Booking sa ating mga hotels, sa mga pagkain, service providers. So, we're very grateful po talaga for this, for the economy as well of Cebu.
1: And given this developments, ma'am, nagtaas na ba ng alert level, ika nga, ang provincial government?
0: Yes, as far as preparation is concerned naman po, alert, highest preparation alert naman po tayo. Pero yung sa sectors po, divided po kasi yung COC sa different sectors and they called different alerts last week or 2 weeks ago pa. So for example, sa DOH, nag-blue alert na sila based on their last meeting. Blue alert meaning lahat talaga, including the hospitals, private and public, are told talaga to prepare and then ready na talaga. Security as well, nag-raise na din sila ng alert. So yes po, prepare na po tayo dyan.
1: Ayun, okay. Well, itong binanggit mo rin kanina na Mactan Expo, ma'am, we understand na ito ang mag-host sa ilang mga pangunahing summit events, kasama dyan yung opening ceremonies. Please share with us additional details tungkol dito sa aspetong ito, ma'am.
0: Yes, so yung Mactan New Town po, all the events will be happening there. The IMC, the International Media IMC Media Center po natin nandun. And then yung Mactan Expo where the meetings and the holding areas are also located. So in that area, yun nga, medyo strict po yung security natin dun. So we're just asking lang for the public to refrain na lang kung wala silang talagang intention or wala silang importanteng pupuntuhan doon, to refrain na lang from going to that area in the next few days kasi baka maghirap sila and that there will be traffic. Also, so from doon, papunta po ng malapit lang naman po yung airport natin doon. So in those areas po, but may areas po din naman na because yung area naman ng Mactan New Town, may mga hotels din po doon, may mga kainan din po doon, may area din naman po na open. But in near talaga the Mactan New Town area, yung Mactan Expo, closed off po tayo doon sa, to the public for the safety po of our delegates and our leaders.
1: Ayun. And of course, in anticipation of the big event, ano, na-imagine ko na may mga infrastructure work din na minamadali sa kasalukuyan na to make sure na maayos ang lahat, kasama dyan probably yung mga ano, mga kalye natin, ma'am.
0: Actually po, based on our last meeting with the 30th, April 30, 100% complete na po yung lahat ng ginagawa ng DPWH, kasi si DPWH po yung sa road rehabilitation, mga paglagay ng mga lightings, street lights, to make sure that everything is well lit. Okay na po, 100% na po yung report nila. Also, si Tieza naman, sila po yung sa interior natin. And then also the design para maganda tingnan. So, and then sa kanila pong end, complete na din po. So, we're really all good to go. Very ready na po.
1: Ayan. Okay. Nako, Ma'am Angelis, thank you so much po for the updates mula sa inyo sa provincial government ng Cebu tungkol dito sa ASEAN Summit 2026, ma'am.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. To all the Cebuanos, let us show our delegates and our leaders the world-class hospitality that we're known for. Thank you po.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Ms. Angelis De La Torre Orong, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 27 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ngang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 30 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit namin, kanina lang tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, si Colonel Renel Sabaldica. Colonel, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning po.
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami, of course, sa mga koordinasyon, mga paghahanda ng ating Philippine National Police para naman dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Colonel, sir.
9: Yes po, Sir Alan, para sa kalaman ng lahat, andang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8.
1: Opo. Ibig sabihin po ba nito, Colonel Sir, maliban sa mga police units dyan sa na naka-assign dyan sa lalawigan ng Cebu, magdaragdag ba tayo ng additional na mga tauhan mula sa mga neighboring provinces or regions, sir?
9: Tama po, Sir Alan. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to. At 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region.
1: Okay. Given the situation, Colonel, sir, ano po ang alert status, ika nga, ng PNP sa lalawigan ng Cebu sa kasalukuyan, sir?
9: Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kabulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, and the entire province of Cebu.
1: Ayun, okay. Ibig ba sabihin nito, meron ding mataas ng security preparations o security alert Meron ho bang gun ban dyan sa mga areas na inyo pong nabanggit, sir?
9: Tama po. Suspendido yung permit to transport, yung ating mga PTC, permit for yung mga gun manufacturers and dealers. Gun ban na po tayo at bawal na po ito sa panahon na ito.
1: Okay. Yes, sir. Dahil nabanggit nyo, mataas na alert status na ang PNP natin doon sa mga areas na inyong nabanggit. Kumusta ang coordination with the security personnel of the various establishments na kung saan gaganapin o kaya nakabilit ang mga bisita natin for ASEAN 2026? Yung mga force multipliers, ika nga, Colonel Sabaldica, sir.
9: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegado, Sir Alan.
1: Ayun. So ibig sabihin, pati yung mga major road networks na dadaanan kasamang nakadeploy ang ating Philippine National Police to make sure that everything will be okay, sir.
9: Tama po kayo, pati yung mga head of state, ministries, ministers, and senior officials, meron tayong nakatalagang mga tao para bantayan itong mga delegado natin, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Colonel Sabaldica, please, makikibalita lang kami. Of course, ito pong matinding abo na ibinuga ng Mayon Volcano, maraming mga areas ang nakaranas ng ashfall. Kumusta po ang bahagi ng disaster response operations ng ating PNP diyan sa lalawigan ng Albay pagkatapos po ng activity na yan ng Bulkang Mayon, sir?
9: Opo, Sir Alan. Tuloy-tuloy yung monitoring and coordination natin sa mga provincial, municipal and city disaster risk management office natin. Binabantayan po natin ito. Ang pinaka-apektadong lugar dito ay lalo itong Kamalig, Ilubatan, na umabot na po sa 10,000 families ang ating evacuees na umabot sa kabuuan na 33,239 evacuees.
1: Opo. At siyempre, pagkaganyang may kalamidad, yung iba naman, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon, yung iba mga nagnanakaw, ng lalamang ng kapwa, yung mga ganon. So, kasama ho ito, of course, sa mga binabantayan ng ating mga tauhan, sir.
9: Kasama po ito, Sir Alan, na binabantayan, lalong-lalo ng ating kasurug caps. Sinisigurado na lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone na pinagbabawal yung mga residente na bumalik.
1: Opo.
9: Para masiguro na ligtas sila at walang anything na mangyari sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. And of course, pagbabantay sa iba't ibang mga strategic areas kasama rito yung kung sakali yung maayos na paggalaw, pagtatransport ng mga delegates from airport to the various venues and for possible emergencies, Colonel, sir.
9: Tama po kayo. Round the clock po yung monitoring natin ng ating kapulisan para masiguro na maayos yung daloy ng pagresponde ng ating kapulisan at kahit yung mga other government agency na nagbibigay ng support dito sa mga evacuation centers natin.
1: Okay. Well, in closing, Colonel, sir, baka of course mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Martes dito po sa Radyo Pilipinas at mga nanonood din sa ating live streaming sa Facebook. Please go ahead, Colonel Sabaldica, sir.
9: Opo, lalong-lalo na po dito sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Siguraduhin na nasa maayos tayong lugar, nasa mga evacuation centers tayo, lalo na yung apektado ng 6-kilometer danger zone. At makipag-anything na mapansin natin na hindi maayos o meron tayong nakikitang kahinahinalang gawain, huwag mag-atubiling magsumbong sa ating mga kapulisan. Nandiyan sila, nakabantay. At kung hindi man ay nakabukas po yung ating telepono, dumaya lang po sa 911 for any assistance po dyan sa Bicol region. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Colonel, salamat po na marami. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Philippine National Police Public Information Office Assistant Chief, si Colonel Renel Sabaldica.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Sabi niya, Sir Alan, good morning from San Jose Occidental, Mindoro. Mm-hmm. Ito naman, si Nita Francisco, sabi niya, magandang buhay po. PTR Edgar Bong Buot at sa lahat ng platform ng social media. God bless everyone. Ayan. Thank you, ha. At dun sa mga nanonood din sa atin, mula po sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3. Sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service, nariyan po ang Sports Radio 918 kHz at ang Radio Magazine 1278 kHz. Ang ating oras, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Ilan munang mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
13: tanyare.
10: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
13: bonga.
10: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is
14: good ng madarulog na Penrile Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
15: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: update na yan. Gaya po ng paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ingat tayo. Pag halimbawang may mga ash fall, hanggat maaari magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Suggestion nila yung N95 mask. Pero kung wala nun, although wala namang ash fall na, pero maiging may bit-bit kayo, may dala kayong ganon kung kayo lalabas ng bahay. Kahit yung ordinaryong face mask daw, pwedeng doblehin. Lalo tigit dun sa mga vulnerable sectors, mga senior citizens, yung mga may karamdaman sa baga. Ingat-ingat palagi. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Kasama po sa mga tumutulong sa disaster response diyan sa Albay. Kasunod ng pagbubugan ng matinding ash o abo ng bulkang Mayon ay ang Philippine Coast Guard. Hingi lang tayo ng update from the Philippine Coast Guard maya-maya sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson si Commodore Noemi Kayabyab. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sama-sama tayo until 8 a.m. mga kaibigan, ito po ang programang Boses, ha? Sa bayan, napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa 104.3 The Capital FM.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: O ito, paalala rin ng DOH. Kung sakaling mataas ang temperatura sa inyong lugar o kung mataas ang heat index, meron doon kasing mga areas na mataas ang heat index o damang init, ha? Kinakailangan mag-ingat tayo palagi para makaiwas po sa heat stroke. Yan, heat stroke. At mga kahalintulad na kondisyon. Okay, anong gagawin natin? Una, iwas po tayong maglakad o pumunta sa direct na sikat ng araw pag mainit na. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Iwas tayo yung ganyang oras, ha? In fact, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho direkta under the direct sunlight. Halimbawa, nandiyan ang mga traffic enforcer. Di ba? Ang iba pa, yung mga construction, iba pa, yan, ha? Dapat merong sapat na heat break. Yun. Relax muna, 5 minutes, silong, ha? Inom ng tubig. Para hindi tayo nagkaka-heat stroke. Ano pa? Yun, ha? Dapat ay properly hydrated ang katawan, uminom ng maraming tubig. Tubig po, ha? hindi soda. Hindi rin kape. At ang isa pa, magsuot tayo ng komportableng damit. Komportableng damit, cotton, preferably yung mga ganon, di ba? At saka ang kulay, dapat yung mga light colored. Para kasi pag dark colored, mas mabilis mag-absorb ng heat. Di ba? Para mas presko yung mga light colored na damit. 47 minutes, makalipas po ang 7 a.m. At narito na, mga kaibigan, yung binabanggit ko sa inyo kanina lang ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, Commodore Noemi Kayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
16: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update from your end sa Coast Guard. Alam namin naging abala rin ang inyong mga tauhan at abala pa rin hanggang ngayon sa pagtulong sa Bicol Region, lalo tigit yung mga naapektuhan po ng ashfall dahil sa Bulkang Mayon, ma'am.
16: Yes, Sir Alan. So, naka-activate na po lahat ng ating operating units yet, kasama po yung ating mga deployable response group. And as we speak, Sir Alan, halos 195,363 individuals na po ang ating natulungan na madala po sa mga evacuation center. At nagpadala na rin po, Sir Alan, ng dalawang unit ng water purification or desalination unit ang Philippine Coast Guard sa area po ng Hinubatan at saka Kamali. So ito pong desalination unit ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas na inuming tubig araw-araw po yan para po matulungan ang ating pong mga kababayan, particularly yung mga nasa evacuation center po. At nagsagawa rin po tayo ng ating clearing operation sa may area na rin po yan sa Hinubatan at Kamalik para tumugon po no, na sigurado po ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At tayo rin po ay tumulong sa pag-unload ng mga DSWD family food pack kasama po ang lokal na pamahalaan ng Hinubata at saka ng Kamali.
1: Opo, napakahalaga nitong binanggit niyong pinadala niyong mga water purification and desalination unit. Kasi pagka ganyang uri ng mga kalamidad, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng malinis at inuming tubig. Commodore Ma'am.
16: Yes, tama po kayo. So yan din po ang naging immediate response rin po ng Philippine Coast Guard, no, to address po yung talagang kailangan po ng ating po mga kababayan.
1: Okay, so ibig sabihin, pero kumusta na po? Naglalaylo na ng konti ang Coast Guard operations dito po sa bahagi ng disaster response sa Albay, ma'am.
16: Sir Alan, naka-activate pa rin po yung ating deployable response group kasama po yung ating mga land mobility. Ang naging position naman po natin ngayon is we are now for us to ensure po yung pag-maximize ng ating resources, lahat po ng ating galaw at instruction ay nagagaling po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po to maximize lahat po ng assets na meron po ngayon ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, okay. On another matter, Commodore Kayabyab, syempre, abalang-abalang mga kababayan natin at ang mga opisyalis din natin diyan sa Cebu bilang preparation dito sa ASEAN Summit 2026. And we understand ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard ay kasama rin sa mga nagbabantay sa mga karagatan sa palibot po ng lalawigan ng Cebu. Commodore, ma'am.
16: Yes, Sir Alan, hindi lamang po ating mga tauhan ang nakadeploy dyan, kasama po yung ating mga floating assets to ensure po yung pagkakandak ng maritime security patrol po natin.
1: Ayun. And of course, ang ilang mga tropa ay kasama rin sa mga tumutulong sa kaayusan on land dyan mismo sa mga site venues, ma'am.
16: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Again, ang ating pong support at kooperasyon para po masigurado ang successful conduct po nitong ASEAN Summit po.
1: Okay. Nako, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami dito sa mga updates na ito mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
16: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.

0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Oh, banggitin lang natin uli yung price adjustment sa petroleum products. Simula kanina yan. Gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Ang diesel tumaas ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene bumaba naman ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Pero bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng May 5, Tuesday. Happy, happy, happy birthday muna. Happy birthday sa aming broadcast traffic officer, si Maribeth Noda. Happy birthday, Beth, ha? Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Beth Noda, ang aming broadcast traffic officer sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mag-iisang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo
6: Pilipinas. Mano-manong inihahanda, kaya matagal tumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD Partner Stores.

0: mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
1: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, Presidente.
3: Okay, damo, salamat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirement.